0: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaysano San Carlos dool sa Jollibee.
3: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
6: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
7: Naapay monolaurin.
6: Mga medium chain triglycerides.
7: Check. Plain D3 ikis.
6: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
7: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
6: Kung kainong kag D3 Bio.
7: Check. Ordinary D3, walay MCT.
6: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
7: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
6: Wala.
7: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
6: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
7: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
6: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
7: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
6: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
4: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
8: Mayo mga ka-K5.
10: Furo!
8: And as per pag-asa, buwas magasunod na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Duming, Biyernes. Ang Bagyo Duming magasunod sa aton Sabado weekend. We expect a wet and rainy weekend mga ka-K5 tungod sa bagyo nga manugsulod nga Duming. However, while magasulod si Duming sa Philippine Area of Responsibility, wala sang sakam sa aton landmass. Wala sang ginatawag nga landfall mga K5. Bangod kay ang bagyo, makibyas, mapakising lang siya, kibyasan niya lang ang landmass naton, kibyasan niyang Mindanao, kibyasan niya ang Eastern Visayas, masaka siya pakadto sa China. However, maulan kita bangod kay suyupon sang bagyong Duming nga ara sa Pacific Ocean near Eastern Visayas, mga ka-K5, ang hangin habagat nga halin sa West Philippine Sea. So ang labaya sina Palawan, Mindoro, Iloilo, Negros. So amo ina nga ang may ulan kita. Why? May bagyo pero may ulan mga ka-K5 tungod sa gin-enhance ni bagyo ang habagat from the West Philippine Sea.
10: Foro de los Pueblos.
8: Ulo istorya lang kita bagyo, pero may isa ka subdivision diri sa siyudad sang Bacolod, isa ka pribado nga kumbuyahan mga ka-K5. May ara sila gina-develop nga isa ka subdivision. Ara sa Barangay Granada, mga ka-K5. Sang nagligad nga adlaw, nagpangayo sila sang permit of authority of ownership. Halin sa Barangay Granada, and natural, naghatag man lang ang barangay officials naton. However, ang balita nga daw wala pa nakasecure sang kating permit. Pero ginpanapas na ang masubra 30 kapuno sang mahogani kag sang mga eucalyptus nga kahoy nga hindi ina pwede. We will confirm that report mga ka-K5 live from where the action is. Nagalibot ang matasang Foro de los Pueblos, matasang K5 with K5 Wilson Villanueva.
9: K5 News FM live report.
8: K5 Wilson Villena, matasang K5, where are you? Good morning.
11: Wilson Villena, report.
8: Na-correct ko na, Wilson. Don't worry.
11: Thank you so much.
8: Corrected already. Go ahead with your report, Wilson.
11: Ari kita diri sa may East Villa Subdivision, KFM Eric.
8: Sa Dinoy? Din ka?
11: Sa East Villa Subdivision.
8: Uy, social ka subong, Noy. Di pa East Villa. Oy, dyan ay ka, backlight ka. Baliskad ng kamera sa piyak, backlight ka. Hindi ka kita ano ng beauty mo.
11: Liso ko.
8: Liso, karunislan ko naman apelyido mo. Liso. Okay, now good. Makita ng gwapong lalaki mo. Go ahead, Wilson.
11: Kita dari sa East Villa Subdivision.
8: Okay.
11: Dari sa may Barangay Granada, kung sabi na ongoing ang ilang development no sa ining sa division kay Sir Derek, and we received an information na allegedly nag-utod ini sang 30 no ka mga puno ini ang ining sa division kag ini basta nga puno kay Sir Derek, allegedly mga hardwood pa ini ko no.
8: Uy.
11: So in verify na to ini information diri mismo sa sulod sang management no sang ining sa division nakapastorya kita dito sa opisina but wala kita ni patugutan no ka mag-video dito sa atong mga interview kanina. But according sa kay Sir Rex na ning istorya nato sa sulod sa opisina nila. Ang puno nga napag-utod gili nila kay Sir Derek is amo ini ang eucalyptus kag ang mahogani. Kag kabalo ka kay Sir Derek, hindi gili basta-basta ini nga puno. Kaya nga man, ilabulo banta kay Sir Derek.

0: trials na nga nagtubo kaysa direct ka umuupload mo siya, kinanglan mo mag-ilis sa 100 kabilo kasi please kita direct sa isa kabilo puno nga natural sa yan nga nagtubo. Pero kung tree planting yan nga nagtubo ang kahoy kita direct, nagdako na. So kung nakukose sa tree planting, ang isa ka puno nga nagdako na sa tree planting, inoy ilisan ng isang quintal lang yung kibilo kita direct. So sa ining sa ini nga kwan, sa ini nga case ya, if ever di man nga pailisan, sa ilasan...
1: Dali lang. Let's not jump the gun. Nga ilisan. Ano ana yung balita? May gintapas dira nga kahoy, kag pwede ta matanaw, ano ina nga mga kahoy, kag diin ina. Let's not jump the gun, anay. What's the story? Okay.
0: So, kagisa na, sila man mismo, no, management nag-concern man sa ato na may puno, gina sila yung nag-itang utod, kagisa na rin. O ganin lang,
1: okay.
0: Wala lang yung kapalo ang management rin sa sulod, kagisa na rin. Kung itiya, pala sa tag-iya, kagisa na rin, kung nakasecure gina permit na mag-utod. But, kung nag-confirm sila sa sulod sa ato dito, nga may gin-utod, gina sila, o ganin lang, wala lang yung sila yung makaibalo, kagisa na rin, kung may permit, o kung nakasecure ang tag-iya, o kung ang korporasyon sa ininga subdivision, kung nakasecure sila sa permit. So basa aton kagina kita Derek ari diri ang may ano may force may mga kahoy diri
1: oh. Abi tan out
0: ta. Ang ana oh nga na pag aton layo sa diri sa Derek kay ari kita di sa tunga.
1: Okay.
0: Pero makita mo ni mga kahoy ni sa likod oh. May mga titila di sila nga gitang utod kita Derek pero hindi na mo nakadamo ang ginasuspensyon sa management dito sa sulod nga na pag-upload nga na report kita Derek. Isa ka ari diri oh. Diri sa likod kita Derek. Nang diri ayo no. Ara, bro,
1: okay.
0: Eh, lahat na nagyapon kay Sir Eric. So, sa ina nga portion, sila ito sa topping, ha? Dira naghalin ang kwan.
1: Noy Wilson, magtulutudlo, kabla ka magtalikod. Kada tag-iya, ikaw sa subdivision, namiangig ko. Di in the pit, Noy, ang ipangutod nila sa mga tao, tanoy?
0: I'm going to go to the house.
1: Ginako sang subdivision developer sang East Villa nga nagpangutod sila kahoy nga mahogani kag eucalyptus.
0: Eucalyptus, yes, kasi.
1: Okay, ginako nila. Nga ang nakamuno kakaina parte sa tag-iya sang duta. Ano ina sila ya developer lang partnership na sa tag-iya sang duta?
0: Yes, kasi sa rin sa developer, ini nga ito, hindi nga nakuha niya muling na mga nag-provide sa mga tao, dito lang nga nag-ongoing sa pagkayo. So, ang tag-iya, siguro kasi Derek, na-inta, kung baga ba, siguro kuha niya ito, contractor, hindi siguro kasi Derek,
1: contractor. Okay.
0: Kung doka mo ng ila, sinyari.
1: So, ang contractor, ang ila, ya, is only the infrastructure, pero ang nagpatapas ang kahoy, ang tag-iya sang duta.
0: Yes, Mr. Derek.
1: Okay.
0: Muna siya nga, no? Muna nga wala sila yung idea. So, wala sila yung idea.
1: Okay.
0: Kung may permit, nakasecure permit ni Mr. Derek, ini ang tag-iyas ang duta na nga ginapaubrahan sa
1: okay.
0: Subdivision.
1: Ang tag-iyas ang duta, actually nabalaan ko, pero hindi ko na ipaglawag ni, kay let the authorities make the announcement kung sino. Kilalagid nga nga pamilya, mga buhay na pamilya diri sa siyudad sang Bacolod, no? Sang tag-iyas ang duta. Now, inisya nga developer ini nga tag-iya sang duta kay Five Wilson nagpangayo ni sila certificate of ownership, no? Certificate proof of ownership kag dira sila nagpangayo sa barangay gintagaan ni barangay kapitan na Bito. Okay. Basi magyanyo si Cap karon dugay-duga i-secure ta lang ang papeles. Now however kay Five Wilson, ang ginahambal mo ko mo ginako na ginman, any tree, suno sa Republic Act numero or Presidential Decree number 705, ang aton nga Revised Forestry Code.
0: Forestry Code.
1: Maski pribado pa ina nga duta, kung magpanapas ikaw, dapat may ara ikaw nga pahanugot, nga permit, nga kinanglan ikaw ang maga-secure sa DENR. Ano ina ang imo nga kinanglan nga permit? Dapat may tree cutting permit ikaw, kagkuhaan mo ina sang permiso halin sa DENR. Private ka man or hindi

0: Basta may kahoy ka nga tapson, may tree harvesting permit ikaw nga kwaon. Now, ang pamangkot, may ara na ina wala. Kay maskin iya pa ina sang isa ka familia duta, kinanglan niya ang permiso to cut the trees, mas more nga 50 years old sobrana ang edad sang mga kahoy, Wilson.
1: Yes, kasi Sir Eric, may makanikan na storya na ito kagina, most probably si Sir Rex din nakita. Iagid man siguro ni ang kahoy, kasi siya mananag, ano, siya mananag, kwan, nag-gulubanta pala sa kita ng kahoy. Pero in terms naman sa permit, yan si Sir Rex, ay isang idea kay Sir Eric kung nakasecure bala sa permit or whatsoever kay Sir Eric. But muna i-check pa lang inakaroon sa tag-iya, kita mismo isang ininga property, and at the same time, sa parangay, man kung kamusta.
0: Ang nami datuto, Wilson, nga agyan nyo karon, agyan nyo total ara na kamuda sa Granada, agyan nyo anay si Barangay Kapitan Vito, kay very cooperative amigo tana si Barangay Kapitan Vito, very cooperative ina sa K5. Pagkatapos, kung pwede nyo maagyan si Senro. Senro.
1: Yes, it's kasi sir, katuwa tagi na si kapitan, kiti lapit lang kita diri unahon nato na na siya. So try pa nang swingan ang Benroy na sa same time ang DNR get kaya para makaptat na ang regulations, ano ba lang kinahanglan pag ikis sa Eric.
0: No, Senro ang kinahanglan mo sa DNR, Senro nga office para mangin specific. Office. Yes.
1: Okay, Senro na lang.
0: Kagpamangkota lang palihog si Barangay Kapitan Vito, kung may ara sila gin-issue nga certificate of no objection sa pagtapas ang kahoy. Because ang certificate of no objection is very important and vital sa pagpamanapas ang kahoy. Mas bihan niyang kahoy nga tanga tapson is more than 50 years old. Hardwood na to.
1: Yes, sige sa Derek. So, try tayo na. I-check na nakaroon makapita nato na ini mga concern ng mga offices abot makuha ang ilas hindi nga bahin with regards sa any incident no, nga allegedly ang pag-utod sa nga 30 ka mga hardwood dili sa may East Villa subdivision dili sa may barangay Granada siya sa Bacolod sa kay Kyle Eric.
0: Grabing matas ang K5, matas ang puro di Los Pueblos, Wilson. Nakalabot ka na da?
1: Oo, kasi sa Derek namin. Di nga lugar sa tamami isang hangin kay Kyle Eric. Mm-hmm. Sa hangin, kay punta, nagin na siya kay Sir Eric sa Barangay Granada.
0: Oo.
1: Tapos, ang dalan, okay man, so far okay man ang dalan kay Sir Eric.
0: Diba si Idra ka na makakuha sa balay mo, Wilson, kag may ipasaka ka na sa balay mo?
1: Why, kuya, nagamba na, maayo kay Doc, pero sige lang.
0: Okay. Very good, Wilson. Very good. Kaya na square hit mo ina nga balita. Ginagmay lang ini nga balita, pero dalag ko ang impact sa aton komunidad, K5 Wilson.
1: Impactful ka, kagi, ka, klase balita, kay Sir Eric. Kaya nga, nalabra sa pagbantay ito sa tubig, sa baha, sa red water, kay Sir Eric. So, wala na dami, siguro, kay Sir Eric.
0: Basta ka daaga, alerto ka lang, Wilson, kay ginasurpresa ikaw kung aga. May mga aga surpresa, ga text sa imo. Tingin, dalagan si Wilson. Balikan ta naman na gaay man chan sa ang prime water si Wilson gaay man bala sige lang bala. Okay, Wilson, may balita ko dalon pamati kagidra kay ini nga balita dason ikaw naman mag follow up sini. May issue ko dalon subong aga tubi naman dira man ang lugar si imogid subong natindugan.
1: Sige, pero muli namin. Sino kita si Bundakal na kita ni tubig sa balay, but anyway, no? Okay na lang kita, Sir Eric. Importante na, it's a public service naman. Actually, yung formal naman yung ginabuksan sa K5, ang Kabalaka, kani Kabalaka Center, sa K5, kung saan pwede makapag-angot mo. Ang ato, sino nga mga tagpalaman, take it, Sir Eric, di palabot ang ilang sino nga concern, ang ilang sino nga mga problema, nga pwede yung mabuligan sa K5 nyo sa Tenda Colod sa pinaka-the best way nga maobra sa ang ato, sino nga network, Sir Eric.
0: Okay.
1: So, wala na, ang ato, sino nga balita kay Federic Mugikan diri sa may barangay Granada nga kinatulong naman sa inyo sa kalwan so might see the 3 by GTX 500 po daton si K5 Vincent Coralde ito naman si K5 Wilson Villena para sa kapiyon na balita sa bisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga K5, nabatian si K5 Wilson Villena sa balita nga gindala bag-o gid lang. So konfirmado nga may ara sang ano ni tan ay bitay na lain nagagawa sa ton screen no ga on air kita oh lain na to nga ngalan oh Madadre ka na ibla, ice to the board, anay, kay Jutay na minuto, tabilin. Furo! Ice to the board, anay, ice to the board. Mga ka K5, gindala natin sa inyo atong nga balita because it concerns about what's happening in our community. Gatinapsanay na kahoy, way man na problema kung imo kahoy, provided na magkuha ikaw sang permiso sa aton gobyerno. That is the long and short of it, mga ka-K5.
2: Now,
0: talking about gobyerno, ilang kuyon ko lang niyan, ay very quickly lang, kay kinanglan ko lang siya ang confirmation, very quickly lang kuyon ko lang, bangod kay may balita man ako nga nakuha, antes na sa iluhan ang mga police reports na ton, may balita man ako nga nakuha, nga may isa ka former city councilor sang Bacolod, nga gusto niya magtukod man sa iya kaugalingon niya nga water district, ay lang kapang niya, mapatindog man siya sa iya kaugalingon nga water district, kag ang plano, nga ang iya nga negosyo, i-expand niya, dira sa area sang Granada, area sang Alangilan, kag mga area sang Barangay Estefania, mapatindog sa iya kaugalingon niya nga water district. May mga isyu diri nga nagakalatabo mga ka-K5. Nangayo siya sang certificate of no objection sa aton nga City Council kag ang akon nga balita nga sa certificate of no objection duha ka konsehal ang wala naghatag sang ang nagakontra sa certificate of no objection. Wala sila nagpasugot sa plano nga maghatag sang certificate of no objection o konrono. Bangod kay may nakita sila nga mga butang nga questionable kayo. Ang isa sa duha ka konsehal mga K5, amo ini si konsehal Homer Baez nga iya nga gin balabagan nga indi siya sugot nga maghatag sang rono sa sining former city councilor nga nagapangayo sang certificate of no objection para sa iya ipatindog nga daw Algo Water District masupply sa iya kuno tubig. Now, may ari ako sina dire pila ka mga informasyon. However, for purposes of confirmation, kuhaan taan ay confirmation si Councilor Homer Baez kung nga nga naghatag si or nga nang hindi sila nang hindi siya sa certificate of no objection nga ginapangayo sang sini nga konsehal mga ka-K5. Kay once nga makuha ta ang side ni Konsehal Baez kag ano ini nga kumpanya, then makasugod kita patpat sang isyo parte sa sini bangod kay importante ni mga K5 tubi ini. Kag amo ining gina problema man gani naton nga ang tubi, amo ni nga nagsulod diri sa Bacolod ang prime water. Nagsulod man diri sa Bacolod ang transaksyon nga ihatag ta sa isa ka pribado nga kompanya ang pag supply sang tubi kag ang operation sang tubi diri sa aton syudad. Tikaron may mga former city councilor niya nga sige sila na iya mismo ang masupply sa tubig. Nga ah, what's happening to our city? Kay kung hindi na inikaya sang prime water, kung hindi na kaya sang basiwa mga ka-K5, tingasagi pa kita exist kung hindi man ang inakaya. So amo ni silingko nga may isa ka konsehal nga nagpangindi sa RONO or Certificate of No Objection or Resolution of No Objection nga ginapangayo sang isa ka former city councilor or isa ka kumpanya nga identified sa former city councilor. Yari subong sa aton linya si Konsehal Homer Baez, pamangkuton ta siya. Councilor Homer Baez, good morning sir.
3: Yes, good morning sa
0: Sir, may istorbo lang ko kadali sa imo. I know nga very busy kagin subong Huwebes subong. But I would like just to seek your confirmation kay may balita ko Councilor Homer Baez nga may isa kuno ka kompanya nga gusto mag-supply sang tubig nga daw Algo Water District ma-operate sa Bacolod identified sa isa ka former city councilor, kag ang balita ko isa ikaw sang naghambal nga hindi pagtagaan sang resolution of no objection. Can you educate us on this, Konsyal? Ano nga kumpanya kag nga ang nagpangindi ka?
3: Abalon na rin man lang kay kaya din ang public knowledge na ang ilang kumpanya para sa bata ng former councilor na si Vladimir Gonzales.
0: Ah, okay.
3: Kaya sang ginganda ang public hearing o committee hearing, si councilor, ako na councilor Gonzales, kaya ang nag-appear, nagpakilala na siya ang consultant doon ang spokesman sa isang sila na company. Magapangayon sila sa resolution of no objection. Okay. Mga akong posisyon, sinigit lang, na dapat anti siya mangayo sa at anti siya na i-grant naman ng RONO, may mga pre-development ang mga requirements na dapat niya i-submit sa tangunihan. Number one, may ara sa Belaruno, halin sa barangay, na magagawaan niya sa tamang mang-insource ang tubig, wala siya naging present. Kasi siling ko si inibago ang kumpanya, ano ang financial capacity
0: correct.
3: Company to to run ang siling klase business. Kasi at the same time, ano ang initial plan ng company. Sad to say, wala na may na-present ang na-submit lang gani ang tatlo kapahina. Kasi ang isa kapahina, ano po siya sa prime motor, ang isa kapahina, isa para siya sa approve niya na sa registration, ang isa na din lang nabilin, at ang bilog kung nakaahon mo, ang first paragraph lang dito gani, ang nagpangayo, no, all the rest niya, ang parte niya sa transaction niya sa prime motor. Sino ko po, this is not enough na papeles nga nag-support ang hindi mo ginapangayo maro, no? That's why nag-object ako sa resolution of my objection.
0: Oo. Okay. So, ang imo nga objection is number one, wala sang development plan. Number two, wala sang RONO from barangay. And number three, ang iya kumpanya wa ay sang klaro nga financial capacity to operate. Diin siya makwa tubig, sir. Kag ano ang obrahon sinisang kumpanya sang blata, bata ni former Councilor Vladdy Gonzales?
3: Well, since nga sa Jerry Company sa puno, sang company nga nag-supply tubig sa nagkontrata sa Water District sa Basiwa, daw amo na ang dalagan, manggapon sa area sang I think Alang-Ilan, kung daw alang-alang sa Alang-Ilan daw maus-us po sa kapistuhan, sinin ko may mga information ng kugani na mga bantay bukida, may dugin sa wine na natin sila. Kasamang extract ng kasubong si mga nga klase transaction kayo daw.
0: Uy.
3: Wala masang nagkakaigo nga permiso. Kahit sa barangay, naka-istorya man ko sa mga barangay officials, wala man po siya, wala siya runo, wala man niya dikonsulta.
0: No.
3: Mas nami, pagkakit ako yun ako, mas nami po pumasyaran nyo ang barangay Rangilan.
0: Mm-hmm.
3: May story ang mga barangay official, pero hindi nami ang ilang feedback. Kaya may araw man gano'ng ayo, may araw man gusto mong patindog, pero kompleto, yan may public consultation, everything. Kasi na yan para lang dito barangay Rangilan, hindi yan pag-negosyuan. Kaya amun ako na nag-obdian ako sa iya siningaro na.
0: Di, pero ikaw lang kagang isa ka konsihal ang nag-object, duha lang kamong iba nag okay gito dayon, approve mo, grabe, aprobado dayon. So anong matabo sini sir, madayon gid ni, madayon gid ning iya ni sang bata ni Vlade.
3: Yes, ang well, ang naruno ti aprobado, pero pagabot yan sa niya sa office, mangayo sa dang mga permits dira. I think dapat din na i-hardo. Kaya ako mismo nag-communicate mga sa akong posisyon sa executive na may mga muning mga klase requirements na wala makomply ang inyong company. Kaya I think ambal man sila natin ang tulog nito sa pinaka mga issues na dina-raise ko sa inyong company. But gusto ko lang laruhon na I am not against ang company na gusto mag-supply tubig kay Kinanglanon.
0: Correct, correct.
3: Kung hindi na gusto na may company na matariho naman kita sa prime water
0: na
3: yun masakya na diga ang sidat. Meaning, wala diyan nakabiliver sa nikanto.
0: Dogi, sahol lang kita sa kaugalingon, tanga mantika, Councilor, mag-amosin na?
3: Yes, hindi ka na gusto masulit. Worst tanga experience sa time water. Pero kaya gusto ko, kung sinoda ang gusto mag-supply, klaruhan naman, kumpituhan naman ang
0: kaya. Correct. Baumayo lang kung siya Homer Baez, kiti ara ka na sa konsiho, nakabaes ka, kag nadipinsahan mo ang interes namon ng taga-Bacolod. So, why gig ka balo ning tanan eh? So, what I will do with this confirmation now, sir, imbestigaron ta ini, tanahon ta, kung anong matabo sini, but salamat gid nga, nagtindog ka abi, nga, ano ni siya? Kaging klaro mo nga, you are not against anything nga makasupply sa tubig, kundi tarungon lang, agun hindi na maliwat ang bangungot sa Bacolod sa prime water nga experience sa Councilor. So, thank you for this confirmation, sir, and I will follow up this story. Agun nga matagan man ang aton nga mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod na Councilor Homer Baez, sir.
3: Yes, madamong din nga salamat kag happy flood day sa tanan na may mga.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nabatian si Konsyal Homer Baez for the confirmation. Standby to si SM Brian Morden. Salamat kita Councilor Homer Baez for the confirmation. So grabe ha. Masupply bata galit ni Homer ba ni Vladimir Gonzales. Masupply kuno tubig sa Bacolod daw Algo Water District. Dito makuha sa Langilan tubig. Grabe man ang styling nila nino. Dito makuha supply sa Langilan tubi, dalon naman di sa Bacolod, kagipang supply, why ganito sila permit yalin sa Langilan? Basta supply lang siya. Tapos ang ibang nga konsihal tanda sa Bacolod, naghatag ba niya, nag-okay man, nga wala man gani, nagpamangkot, kaya ang papilis, kunong hambal ni Councilor Homer Baez, tatlong nahot lang, kagdaway man gani, may explicar to, ang parte sa sining kompanya nga gusto ipatindog ni Councilor, ni former Councilor Vladdy Gonzales, mga ka-K5. So tanahon ta niya, pamangkuton ta, kag-investigaron ta ini nga kaso nga isyo, mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa iluhan ta ang station manager sang San Carlos, si K5 Brian Morden. Kayang balita ko kahapon, may isa naman katawo ang ginsulod sa iya balay dito sa Toboso, sa Kopene. Kag wala na duroga mo, ginpaulanan sang bala, gintiro ang ininga persona, ang balita ko patay gid. So kwaon tang confirmation sa aton nga station manager sa San Carlos.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Brian Morden, good morning sir.
4: Good morning K5 Eric. Kining isa iya ka bana matapos gani ang ginupang mismo sa isa ka may ara sang bidikihan sa barangay General Luna takop ini siya sa Banwa sang Toboso mga alas 8 kagabi K5 Ereka kining nasambit nga biktima ginkilala ini kay Jobert Tejeda o Jobert Tejeda ang edad legal may pamilyado ini kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar K5 Eric. Suno pa sa asawa sini nga way lang nato no hindi nato paghingadlan. May nag-abot niya apat ka mga personalidad.
0: Okay.
4: Kag ini sa ginaligar nga may mga pusil o kung may mga armas. Kag dito na nga gintero or ginutang ini nasambit nga biktima K5 Eric. Ang isa sa apat allegedly nagkumprontar pa no, nagkumprontar pa sa asawa nga ginhambalan ini siya nga ang imo sini nga bana gin pasanginlan o kon gin aligar nga asset or nagahatag sang information sa mga katapo sang militar or Philippine Army kay kag siya ang rason kon nga may ara sang nahitabo nga inkwentro sa Barangay General Luna sang nagliligad nga mga binulan K5 Eric. Pagkatapos sa nasabit niya nga pag

0: sa Barangay General Luna sang nagliligad nga mga binulan si Fred Erek. Pagkatapos sa nasabit yang pagpusil, wala man lang sang duro na
1: kag ano inis paro unit na sang NPA nga operate subong da sa norte.
0: Wala pag si Fred Erek mapalayag ini kun ano ni sila nga grupo kay kumadumduman sa aton sila mga tagparamati sa nagligad lang tong sinima naman. Atong ginpanglupat man ang miyembro sang CAPGO kag deputy or assistant military officer sa Ibadwa or siyudad sang Escalante. So ato, si Fred Erek, ang Escalante kag Tumuso, Tuparay, Gintamang Ina. So ang inyong mga sitwasyon, according sa mga report ni Fred Erek, base may connection gihapon ini sa itong nagluntad man nga ginaligar encuentro or masaker sa Tuboso nga nagpatay sang 19 tanan nga ginatudlo ang miyembro sang NPA Kipedere.
1: Okay, ang dalagan sang balita subong kay Fred Brian is that ginasuspitsuhan ini si ang ngalan sang victim
0: Jobert.
1: Si Jobert ginasuspitsuhan si Mr. Jobert Tihada nga isa ka asset sang militar, and therefore kung ang iya nga affiliation, kung ang suspicio is an asset siya, ergo ang nagtira si iyang piyak nga grupo, mga left nga grupo, right?
0: May posibilidad kay mismo ang asawa nagmuno na ikumplukta siya sang isa sa apat.
1: Okay. So ano ni siya? How CAPGO ini siya? Ano ni siya?
0: Wala man lang si Fred Erek, ultimong civilian na dira sa nasabit na lugar. Pero nakabakon ko sa information nga formerly, ini siya isa ka seaman, pero subject pa na si Fred Erek kung matuot ina, no? Po nakasakay din man ini siya. So ang allegation sining NPA or allegation sang isang sa apat nga asset sa sang NPA, ini gina-deny or gina- himutig kini sang asawa nga ina wala sang kabaturan kay Fred Erek ang mga allegasyon.
1: Okay, so gina-deny sang asawa pero ang gagwa subo nga daw amo nang dalagan sang istorya, no? So sige lang imbestigaron ta ahay. Pila ka bilog ang nakis ni nga gimbyaan niya?
0: Wala pa gid aton ma-establish kay Fred Erek kay kagabi nagluntad ini mga last 8 oras ang gabi. So pag sining aga ginatinguan ginaton nga malapot ang pamilya sino sabit yung biktima sa Chief Fred Jong Versales and ensure karon sa unto sa gabi or buwas nga adlaw full kompleto na gitik Fred Erek kung ano gid ang trabaho sining victim. Sino ang mga suspect basi nagpakilala lang to NPA kabalo ka naman kay Fred Erek.
1: Oo. Damo man ang mga styling sa earth mo.
0: Damo man ang style. Basi may naka-inkwentro siya sa kung ano nga ibanda. Ito na ang alam sa NPA. So, ining allegation sa asawa kay Fred Erek as of today, as of now, hindi nato may establish niya indeed na tuod gini ang hambang NPA. Ito sila, unless kung makapagwa gini sila sa ina naman niya, may mga PR man sila mo. May mga statement, may sila nga ipagwa naman karon sa apon for buwan kay adlaw if NPA ibang Fred Erek.
1: Sige. So at least ang importante lang da kay Brian Morden nga nakita naton nga subong dira may napatay isa kag ang dalagan sang investigasyon daw insurgency related naman. I hope nga hindi na madugangan kag mag kadamo na pinatsanay tubuso kada traba status imo area San Carlos mo kay Brian eh.
0: Yes, Kipa Berek, ining sa Tuboso kagabi, sa sulod sang subong nga bulan nga Mayo, ikatatlo na ni kundi kumagsala. Kay may ara sang unang ginpatay sa Barangay Dulis, Calatrava. Tatlo or 3 to 4 persons man to ang nagpakilala or ginambang niya NPA man ang suspect. Itawag na ni ang biktima sa sulod sang balay. Pagkatapos, gintero.
1: Ay na,
0: nakaligad lang ang mga di ba kaadlaw siguro. Dito lang sa isa ka barangay sa Calatrava gihapon ining barangay Minautok ni Fred Erek.
1: Minautok.
0: May gintero na naman to as alleged NPA naman ang nagtumba kay Fred Erek. So,
1: ay,
0: sa Tuboso kag sa Calatrava sa bulan sang Mayo kung isip-isipon kung tatlo na ang tumba na ginatudlo
1: o
0: ang suspect NPA kay Fred Erek.
1: Mga ka K5, grabe ning balita ni K5 Brian ha. Ginabalita niya nga may patay kagabi Pero sa iyang research, may tatlo na dira sa Tubuso, Calatrava area nga napatay. Allegedly, ang gabira daw mga hit squad sang NPA. So meaning ara lang na sila gali Brian's palibot.
0: Ara lang. Kagatong una nga pinamatay, may mga case, may mga kaso daw ato, kung isa dito, may kaso nga rape, ang isa, may kaso nga ginpatay ang uto diyan.
1: The People's nga, Court ng Guaya kay 5SM Brian ha. The People's Court.
0: Ay so, nablang tawag nila nga amot yung sakto ko kay Father Eric no inibang kang garo court korte nila da kang garo ano na kay Father Eric no? Pero sa bulan sang Mayo kam Calatrava, Tubuso, Escalante, so far do lima na ang nagkalamatay kung iintra tato ang
1: Grabe.
0: Army at Catgo kay Father Eric.
1: Sige. Thank you kid K5 Brian for that short pero masyado ka komprehensibong report ang imo ginahatag subong sa aton program. So salamat gid ikaw gid nangamot sang balita ino sako kamo ni Jong Subong tungod kay kadamo sang mga balita man nga natubang nyo dira sa San Carlos. Thank you so much sa SM Brian.
0: Yes, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Grabe, ginkuha ko lang to kadali sa kay K5 Brian Morden, bangod kay grabe nga balita to, no? Abi ko ubos na nata sila sa norte. Anyway, may mga military man kita nga gabantay sina dira. I hope nga maplastar na sang husto. Agod nga mabalik na ang kalinong kagkatawhay sa sina nga lugar, mga K5. Nagbalik ha, Tubuso, Calatrava. So sige naman Subong, kag nagligad to 19 patay allegedly mga NPA, Subong gabilalusay. Ay naano man ang sitwasyon daman.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kadami pa naman sang performance na sa Tubuso ni Mayor Hauhuko. Grabe man, very aggressive si Mayor ha. Nga magdala sang kasadyahan kag kalinong sa iyang lugar dira sa Tubuso.
2: Foro de los Pueblos.
1: Dumalangalang kita sa balita, tani karon ko magkuha pa ta reporter. Itaniyog na lang ko dabitan. Tan may ginpagwa po da. Mga K5, kahapon, ara ko sa La Castellana. Nagsaka ko to sa Kalapnagan, sa Biak na Batong area. Puro pa ma-share kita sa mga kapanit na to, mga kaparintihan, tabla. Naglagaw-lagaw ko to sa Kalapnagan. Nakibot din ko, itan, mapati kag sa hindi, tan, nakibot ko. Nga, yes, nakibot ko tan, kuha ng palarong pambansa, tan, masimsilom, salanan sila kung mahampang na sila, tan, no? Natingala ko nga may nagasinggitan, nabi nga, isda, isda. Ang galibod, gali isda, mga ka-K5 Subong, may mga trumpa na blaya sa ilas lakyan. Doon na mag-uko, nga may mga trumpa. Tapos, ang salakyan, mga ka-K5, pink ang kulor. Isda, bukaw-bukaw, na ano pa itong isda, ito na libod niya. Eyes to the board, mga ka-K5. Igo bayawon puwenta, mga ka-K5. Wow, puwerte. Ang nagalibod isda, to kadamu-damu sa gibinaka, kikigwapa kay ma'am nga nagalibod isda. Brian, tanawa na'y ubukas, anay Brian, sing imo nga cellphone. Eyes to the board, open your cellphone, anay. Sagay, Cadiz, Escalante, Victorias, ang taga Magalyon da, taga La Castellana, grabe ang galibod isda dito sa La Castellana, especially sa Kalapnagan, Biak na Bato area. Taga Babinay, tanawan nyo, anay Subong, ari Subong sa aton nga Facebook Live, eyes to the board, guwapa-guwapa nga manugbaligya sang isda, mga K5, kagangiya nga salakyan, pink ang kolor, may trompa pa, itaan, roll tape, wow! Bao mga K5, kung gusto ka mo magbakal isda, ginaimbitar ta ka mo magkanto di sa Kalapnagan, sa Biak na Bato, Langgabang yan. Madimat ka, matya ko daw dregani, kumimindahan, pero may mga muni. Ang isda de high-tech, galibod high-tech. Hulatan nyo pag makita nyo gabaligya. Basi magalinaway, kumusang sawan nyo sinyo balay, ha? Ari de, tanawon ta, Subong. Amunia ang puwerte. Wow, puwerte, kini nga manog baligya. Gabaligya sa isda. May sound system pa, pink ang salakyan, hulata ang manog baligya.
3: Marotak ko, marotak ko, marotak ko, marotak
4: ko,
3: marotak ko, marotak ko, 1.5 kilo. Karaho, 1.5 kilo.
4: 50 na lang,
3: ha? Bukaw-bukaw, 1.5
1: kilo. Arot,
3: 1.5 kilo. Marot tapo, moros tapo, hortz da, makan, 1.5 kilo, karaho, 1.5 kilo, bukaw-bukaw, 1.5 kilo, marot, 1.5 kilo, asa-asa, 1.5 kilo, marot tapo, moros tapo, Hortz da, makan, 1.5 kilo, karaho, 1.5 kilo, bukaw-bukaw, 1.5 kilo, marot, 1.5 kilo, asa-asa, 1.5
1: Itan, grabe no, magamuning manog baligya itan, isda, matsag ko, Lord, lumabakal ko isda mo.
2: Puro, Delos Pueblo.
1: Ang masadya, kaya ang gabakal isda, mga lalaki, abi itan niya no, nang imo, din mo na inakuha, ako niya kahapon, tos biyak na batutos, kalapnagan.
5: Nungay panisan, nagdosa, lamian, o masustansya pa. Balit na mo, Sara or, papagdol, ayokol,
1: matabokol. Malunggay pandesal. Wala sinabi yan itan sa akon nga kwan na. Sa nakita siyang mata sang front, mata naman sang Foro de los Pueblos dito sa biak na bato. Grabe mga K-5 ba. Kada hapon kuno maglibod ni si Ma'am, ubos ang isda mo. Taso ng mga asawa, way gabakal, klabang gabakal, mga bana. Di sige. Every afternoon kuno gidebantayan sa gidalan ang iban 50 pesos lang gid mapapara pa mo dai mo palit ko isda 50 lang ti sige paligyaan 50 ginadugay-dugay man pili para na makayumyuhom bo grabe so ma'am why na ko naman kot sa ngalan ni mama basta kada hapon galibon sa kuno isda sa biak na bato bumayo ka swerte man sinyo da nga lugar no karon sa hapon tan manindahan tatanop pod kay sa akon tapos program manindahan tas biak na bato bakal man ta isda tan sulog bahon
2: Puro Delos Pueblo.
1: Okay mga K-5. Bation sa piyak nga barangay maglibod kasi na Sir Eric. Richard Bilando pa sila nara ka naman sir. Ginapadumdum naman kuliwat.
2: Puro Delos.
1: Mga K-5, Webes Subong. Hindi pagkalimtan ng aton nga power trio. DTX 500 ang Mighty C kag Ditribayo. Nga power trio. I-speaker ko kadali sa inyo. Kaya ang DTX 500 ginapabaskog yung imo immune system. Ang Mighty C, ginapabaskog ya ang imo immune system. Ang aton nga DTX 500 mga ka-K5, nami ni siya nga gasilbi maintenance sa imo diabetes kag sa imo nga hypertension o kon high blood. Ang Ditribayo, nami ni sa mga may edad, parang hindi ka mag-agay sa kitawa ko. Gauraroy ka bla. Kag malipaton ka kay ang Ditribayo ga-produce ang ketones nga kung tawag naton food for the brain. Kung kombinahon mo ning tatlo mga K5, ang guwa mo naka-bulletproof ka na. kay kumpleto na ang tanan nga aspeto sa pag-prevent sang balatian. Tandaan tang mga bulong sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy, these are food supplements. So ginapunggan, hindi ni siya bulong, food supplement, nga wala pa magsulod ang balatian, punggan niya, amuning manami, food supplement kita ya. So kung ako sa inyo, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Ibutang man ang aton nga pambansang kape, ang DTX Coffee Mix. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye, bye-bye! K5 News FM.
4: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
7: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
8: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
7: Husto.
8: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
7: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
8: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
7: Wow.
8: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
7: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
4: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
7: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
8: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
7: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
8: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP kay mahimo man dayon ni siyag energy.
7: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
8: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
7: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
8: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
7: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
8: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
7: Husto.
8: Manang sige na mo ginapadasig ang atuang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang kung ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
7: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
10: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
4: Ang visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Jubilee.
15: Sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: Mga ka DTX og Kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Kamay TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
16: Kanunay na tong madunggan ang pulong nga astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
17: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
16: Correct.
17: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
16: makabuta,
17: GP.
16: Jod.
17: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
16: Correct.
17: Importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
16: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
17: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
16: Correct.
17: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
11: DTX 500.
18: Kole si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
17: Attention yod sa mga office workers.
16: Oh, mga office workers.
17: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit jud og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
16: Correct.
17: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Mao nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
16: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
17: Kana kung himsog ang cornea.
16: Kana.
17: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
16: Gusto.
17: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
16: Correct.
17: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
16: Yes.
17: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
16: Gusto.
17: Paspas kaayo ang progression. Mao nang sa unang senyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta judayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud na mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP.
16: Yes,
17: ha?
16: Dr. Ramil.
17: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka ma-high
16: blood.
17: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay.
16: Ug
17: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
11: DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw na ang puwan na dito akong gibat
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
19: sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
11: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
16: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Maayong buntag, Sir GP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
16: Mao jud dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
17: Ang sintomas ani ning Solinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir GP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
16: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
17: Mao na Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
16: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na tong antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
19: DTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
19: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
17: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
16: Correct.
17: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
16: Oh.
17: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
16: Correct.
17: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
16: Pagkataasa na, Dok.
17: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
16: O, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
17: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
16: Wow.
17: Mangayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
16: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
19: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
23: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
23: ug tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit
23: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
19: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsik ug nagsip-onon nako. Pati ko og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na kog tumar sa Mighty C, abog og taligsik ko nang masuklan. Epektibo kayo ang Mighty C.
19: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
16: Gusto.
17: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Dok. Gakapi ka.

0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir JP?
1: Bitaw, ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
0: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
0: It's all about mental disorder, Sir JP.
1: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
1: Unsa man.
0: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
0: Wala na ipili, Sir JP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3Bio.
1: Correct.
0: Unsa may ganani mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
4: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako pa daw adong abuluhap sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir JP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
0: D3Bio. D3Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
1: Oh.
0: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir JP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir JP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio.
1: Oo.
0: Hinumdumi tungod sa BCO nga na

0: sa ditribayo nga produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Ditribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may physio. Ang physio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
3: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga lima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
3: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na, Sir GP,
4: uh-huh.
3: sa added benefits.
4: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Na jud panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Ditribayo Health News. Ditribayo.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
4: Mga ka Ditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa Ditribayo.
4: Mm-hmm. Akong unahan, Doc, mag Ditribayo ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod, Sir GP, nga ang Ditribayo maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang Ditribayo kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang Ditribayo adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa Ditribayo ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag Ditribayo ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nga anong Ditribayo ang akong gusto over ordinary vitamin
0: vitamin D3.
4: Nga naman, Dok?
0: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
4: Di kolekta deh kadok.
0: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kog D3.
4: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo na 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
4: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mone, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
0: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
0: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
4: Boba.
0: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Kampiyon.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra. Todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ng akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag
3: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ano po ang akong mga TL o mga panakit? Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
6: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
5: Mapali sa mga butika.
6: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Hakana.
7: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud Doc.
7: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hala?
6: Makabungol mo dahil na?
7: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa? Ayaw rag paminawa.
6: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
7: Kinanglan.
6: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
6: Wow, na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
2: Detex 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: Detex 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakabul ng butika sa Yulga.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Thank you.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobrang kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food supplement for men.
8: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
5: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
5: Nga naman, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Dikulikta dahil ka, Doc.
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Doc. Napayo sa Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
6: Nga naman, Sir JP.
5: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
6: Kanang D3 Bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok. Dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
5: A champion.
6: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
5: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: tol pasabot nga inflame ang imong kolon.
1: Mao
0: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX500 kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gas.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Maingod dog, kumusta mga soki katig paminaw? Welcome na naman sa pagpangalaga diri gapon sa tuang tulumanon.
4: 11 Mbps.
3: Adlaw karon nga Webes, Mayo 28, 2026. National Flag Day ah. Sugod karong adlaw mga ka-K5 angtod na Hunyo 12 dapat magabutang tag badila. Ah, atong Philippine flag mga ka-K5. Isip paghatag man og respeto sa tuag nga pag-ila bilang mga Pinoy. Isa ka icon mga ka-K5 representing sa mga Pinoy. And the same time, ang udto sa tanan-tanan nga nagapamati diri sa 100.1 K5 News FM Kadlaon. Labi na sa mga nakaroon sa merkado publiko, mayong udto karon tanan. At the same time, diri naman sa may Midtown, Uptown, Oval Market, mayong udto karon tanan mga ka-K5. Barangay Panubigan, Barangay Mabigo, Budlasan, Bukalan, may udto. At the same time, diri naman sa may Barangay Aquino, Barangay Malaiba, sa may Lumapaw, Bayog, kumusta? Linotangan, diri naman sa may Pula, kumusta dira mga ka-K5, dira sa may compound ha? And Villaiwa, may udto karantaran mga ka-K5. And diri naman sa may Linotangan, part of Masulog, Masulog 1, Masulog 2. Maingod to naman sa tanan-tanan ng mga taga-Banwas ang La Castellana. Kumusta ka mudra mga ka-K5? May barangay Kabakungan, Biak na Bato. Mayong udto sa tanan-tanan ng mga sukitang at tagpalamati. Moises Padilla, Ginpanaan, kumusta? Kadto na sa may Magallion Cadre, Crossing Magallion. And the same time din naman sa may Banwas ang Isabela. Maingod to naman sa nagapamati diri sa may 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pagpanguna naman ni SM Brian Morden. Maingod to sa tanan-tanan 18 ka barangay diri sa siyudad sa San Carlos. Maingod to daydas may merkado publiko. Sa tanan-tanan nga mga nagapamati na to karungod duha mga ka-K5. And the same time sa kang Busto Tobargo diri sa may Ordonez. Maingod to boss. DRF Karanderia, kang Nanay Ross, Tatay Boy, Bosoka, may ngudto mga ka-K5 sa Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumusta sa tanan-tanan ng mga ato nga mga barangay official dira, mga residente, mga pumuluyo. At the same time sa Barangay Rizal, Barangay Palampas, Punaw, kumusta? Sa lungsod sa Calatrava, mayong udto. Diri sa may barangay Suba. Sa Luok. And the same time, Buena Vista. O yari sa day sa kwan sa may diri sa may Patunan. May udto karantaran mga kukakifan. And the same time, sa lungsod Tubuso, may udto. sa Banua naman sang Don Salvador Benito.

Ito, mayong undo ka nang natanan, ha? Kag sa nagapreparada sa panyaga, ha? Unang hungit ako na. Sa lungsod sa Balyermoso, pangumusta sa tanan. Naod niya, the same time din naman sa may Gihulgan City, Negros Oriental, nga nagatutok naman sa 87.9 K5 News FM Gihulgan. Sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Ubang, sa tanan-tanan nga nagapamati karungod tuha may ngudto. Sige, alas 11.21, ari na mga ka-K5, ang atuhag nga mga balita karungod tuha. Sa nagunang balita, isa kalalaki gipusil sa gituang membro sa walhong grupo sa Toboso, patay. Kapitan naman sa Hilaitan Gihulgan, nanawagan sa mga pumulo nga magbinalantayon sa mga manglabni. Suspek naman nga nagpuspos og botilya sa ilimnon sa isa ka minor de edad. Naman yung magod pa man nga isa ka NPA ang biktima. Samtang isa ka lalaki naman by sikop sa Bible Suppression, armas ug mga bala na sakmit naman sa Sibula, Negros Oriental. Samtang tres sobra o kapin 3,000 ka mga mag-uuba sa San Carlos makadawat og ayuda karong adlaw gikan sa kagamhanang nasyonal. Lalaki, gibyaan siyang kapuyo, naghikog sulod silang balay sa Mabinay, patay. Alas 11.23 na mga katong mga balita nga tangan diri sa tong tulumanon. Nga gipalihuhan sa maintinguha naman mga K5 sa tuwag nga epektibo nga DTX 500, ang superior antioxidant. Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. O nga tuwag nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes, may mga high blood, o guban pa mga ka-K5. Extend food supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O niya, at the same time, ang atopod nga DTX Beauty Soap o ang Klinika Dio Fresh. Pre Bio Coffee, D3 Bio Coffee, o ang DTX Liniment Oil. 11 Mbps.

0: 啊系。
1: Makaingon ka na lang ba nga Ginoo kaloyeng Pilipinas tawo? Lisura ni mga ka-K5, no? Kani, sa akong panglantaw, mga ka-K5, kabalo mong Pilipinas, lahi ni sa una. Ang sa una, kanabitaong, for example, may problema ka sa drugs. Pwede mo tutukan ang drugs. May problema ka sa politika, pwede mo tutukan lang ang politika. Because ang politika sa una, mga ka-K5, lahi man. Harap-harapan man. Kontrata, kontrata. Mauni kalaban ng pumulitika sa unay. Kanabitaon kung kontrahanay ta, aw dira ka diriko. Bayanay tag istorya, mauna siya. Problema man sa insurhensya, maupod. Problema pod sa kining kawadon o kining kapigadohon, pwede man na matutukan pinaagi sa kining mga ginahimos gobyerno, mga ka-K5. Nga at least mabuin-buinan man lang ang mga presyo sa mga palaliton o madungaga naman ang mga suhulan sa mga mamumuo. Karong problema sa Pilipinas, grabe. Ang problema sa Pilipinas, wala na sa mga komunidad. Naamis mo sa mga opisyal. Ha? Naamis mo sa mga opisyal, mga ka-K5, wherein murag ilang gipata-pata ang atong mismo nga mga pamalaod. Using an authority, using their power, mga ka-K5, without any due process of law, muni nakalisod. So kung mo downgrade na, mga ka-K5, paingon sa to nga mga yano nga mga lungsuranon, maraglisod kayo, di ba? Kung kaya man lang nila ihatag na or ipatagamtam na sa kontras politika, kita pakaha nga mga yano nga mga pumuluyo. Amo ni kalisod, mga ka-K5, mga tong natagamtaman karon sa nasod Pilipinas. Kinibitang may isa ka balay gagisulod dito sa kauluhan sa Luzon. Kay gituhuan ko no, mga ka-K5, nga tuwa dito si Senador Bato. Nagpa-interview sa isa ka media company ang barangay kapitan. Ngayon ang kapitan nag-adto sila dito. May gani kay nag-giveaway lang ang tag-iya sa balay, kay katuling tag-iya sa balay suod to ni Bato. So karon, mga ka-K5, gisulod dito without any search warrant. Ah, walay search warrant, imagine nun mo. Walay search warrant, gani, ah, kwan po, in good faith po taon ang tag-iya sa balay para di lang po ma-appeal po nalang sa kwan. Yara pong gipa, gisearch lang mo. Even though may voluntary permission ang tag-iya, mga ka-K5, pero muragwa kay paingnan. Kaya kung mudumili pong ka, basig magka-problema ka. No? Karon, kining dakong issue, mga ka-K5, sa Pilipinas, nga kinibitaong pag-walk out sa pipila ka mga minorya sa Senado, morag nakakotch ang atensyon sa publiko. Sa una, kung mag-walk out ka sa una, the people motimbaya sa imo. Kanabitaong duyugan ka sa imuhang sentimento because nakabatsyag ka o kasagmuyo, frustration. Pero karon, mga ka-K5, lain ang nahimo nga imahe sa tanan. Karon, kay nahitabo, mga ka-K5, kay kung ditso naman gunta og kining hatag og kanabitang reaction without determining the exact reason kung ngano naitabo to sa Senado, mga ka-K5. Ha? Kung atong lantaon, ako din ako mamati ng mga vlogger na kay May mga political kuan man gud na, may mga political sides man gud na. Ang ako lang kun unsa akong sentimento o kung unsa nga to mismo nga ma nga mahatag mga ka K5 nga kuan, because supposedly this is for the interest of everybody. Walay color politika mga ka K5, because you are being chosen by the people. And the people will expect mga ka K5 gaya mong serbisyo for the interest of the people, not because of your whatsoever reason personally. Okay. Karon, ang gibatihan nila mga ka K5 is money. Gusto nga kay gimotion naman ni last May 11 kuno. Ingon si Senador Marcolita. Ningon si Kuan Kaon kaniadto nga ning motion siya nga supposedly katong mga membro wala gi-specify ha nga si Senador Bato. Any member who are at large, ha, nga wala makapakita mga ka-K5, pwede siya maka-appeal, maka-join sa debate, pwede siya maka-kuan, maka-himo og kining recommendations, or even maka-vote sa Senado through online. Meaning to say teleconferencing, pwede siya mag-online nga maka-appeal sa mga ka-K5. Now, anay tabo mga ka-K5, kay gusto pa sa minorya nga ipaagi dito mismo sa Committee on Rules. Kay kabalo man gyud ta mga ka-K5 ang Committee on Rules, wala pa na nila na appoint or nabutuhan kung kinsa mahimo nga chairman. So karon ingon si Marcolita nga dili ako naman ning na motion, and it could be directly maisgutan na to disciplinaryo. Karon hatag sila og mga pipila ka mga articles sa kining kumasa sa rules of the Senate. May rules man kuno sila, ha, nya karon kay na okay man nga kun may motion di ay mga ka K5, automatically pwede siya kanang Committee on Rules kay gusto man ni amendahan mga ka K5, pwede siya automatically makuanan dito o nya pwede mabutuhan. Karon kay na okay nga ang Committee on Rules, medyo dihado sila kay pwede gid ay mabutuhan mga ka K5 sa plenaryo mito sa session nila. Ang gihimo sa uban labi na sa mga minorya, nag-walk out sila. Nasay ba kamo mga ka K5 nga ang pag-walk out? Wala ka nag-walk out sa Senado. Nag-walk out ka sa expectation sa tao. Kay kabalo sila mga ka K5 nga kun mabutuhan, alang-alang gid sila. Minorya eh. Diba? Minority mga ka K5. So, dira pa lang daan, frustrated sila because dili nila mapugngan. Now, mingon ko nga grabe man, mingon si Anguban nga grabe man pong gihimo good sa majority. Para mo gugiipit nila. Okay. Diba na nabaniogron sa social media mga ka K5 sa dihang nahimong senador si Senador Trillanes. Gihimuan nila resolusyon mga ka K5 para makatambong sa bisan pa nasulod sa prisuhan. The same as sa Senador Laila De Lima. Nagmotion sila and nobody ang nag-oppose. Nobody, because sila mismo suportado nila ang ilahang akuan eh. Suportado, even though lain-lain sila, minority or majority, suportado nila ilang akulig. Senador eh. Karon lain. Kato ganing resolution before, specific eh. Specific to a certain senator. Pero wala pa nung balinga, wala gilantaw ang kolor sa politika. Sila is, this is our legislative colleague. Karon gi-generalize lang gani para anyone nag-walk out sila. Pero believe ko sa majority nga naman kay based on rules day mga ka K5 nga kung kinsa nagtambong, ha, naman day naikuan majority ang nabilin, pwede sila maka-decide. Pero they choose to Ha? Ha? Gigipili nila mga ka-K5 nga irespeto po ng pag-walk out sila mga kaubanan. Muna gingon nga susingon aning klases pamulitikas Pilipinas, paita. Ang mga yano taon nga mga driver, kung dili musikad mga ka-K5, wag yun tayo matiti nga bugas. Mga yano taon nga mga sikad driver, mga pedicab drivers, kung dili taon musikad, wag yun tayo madalang bugas o supanod ang bulad sa ng pamilya. Pero kini sila? Muni nakadiferensya sa Pilipinas inoon, kwan manggod ni? Sa kwan pa, kinimanggong mga pigado, kitang mga pigado, puhunan manggod na nila? Ang ano nakaingon mong puhunan sa politika? Why? Because, ang uban, may mga puhunan, may mga, kwan manggod na, may mga, ang sanay, kanibitawang reserve na ng mga butante. Pero in national level, puhunan manggod na. Kanada yung gipanagtag nila ng mga ayuda. Gipamaagi, paagis mga kongresista. Kung sa may tawag, anak. Kanya pag-abot dito, maingon din. Oh, program ni Nicola, pero ang kwarta na sa taon. Alas 11.35 na. Ari sa taas sa mga balita, mga ka-K5. Kining nahitabo dira sa may lungsod sa Tubuso. Gipatay kining negosyante mga ka-K5 nga sumala pag ipasanginlan nga asset sa militar. Gibutsyag sa asawa ni Jobert Tihada. Nga namasangil matod pa ang mga armado nga si Jobert mong hinungdan sa enkwentro sa nakalabay nga Marso 18, 2025 sa Sumaysitso Baitan, Barangay General Luna, Tubuso, Negros Occidental. Pero alang mga ka-K5 sa asawa sa biktima, walay kamaturan mong pasangil. Sanglit ng katutok ang iyang bana silang negosyo sama sa kupras, pagpanindag o tanon, karning baboy guban pa. Nakasukad sila silang negosyo, pinaagi sa giyatag nilang atabang sa igsoon sa biktima nga nagtrabaho sa gawas sa nasod. Sumala pa sa asawa nga sa gipatay, walay malambigitan sa kalihukan sa militar ang iya mismo nga bana. Sakit bation sa asawa ni Jobert nga wala lang man matud pa sila gipasidan-an kung ugaling mga adunay sala ang yambana. Matud pa girekta lang kinagpatay tubangan pagid mismo silang 10 anyos nga bata nga babayi. Guwas dinhi gingong gihulga pang asawa sa biktima, una naglakaw mga suspek nga gibanabana ana sa upat ka armadong kalalakinan nga giligar pulos naka bangot silang panagway no kabunit. Pagkauman og patay sa biktima, gingong gidala sa mga suspek ang cellphone sa biktima. Laki po sabang iyang cellphone siyang anak. Sigon sa asawa, isan kapila pa ka beses nga balibalihon og ukay sa mga suspitsado. Amang mga cellphone wala sila makuha dito. Nga pamatod nga ang maong mga butang, subay sa lang kipasangil mga ka-K5. Kung ilaragway siyang mga silingan ang biktima na ilan lang kini nga buutan, kugihan, mahigalaon, walay bisyo. Sa magkaroon pa rin lang ang lalong investigasyon sa otoridad sa Pamasin nga mailan ang mga suspitsado.

0: Ay tabo kini mga kaki 5 pasado or kapinukulang alas 8 kagabion o kagabi eh. Mayo 27 dahil sa may barangay General Luna, Toboso, Negros, Occidental. Abala man mga kaki 5 kay kung New People's Army yun to, ang kunon man nila. No? Was lang kung na yung nagpasakay-sakay mga kaki 5. No? Na yung nagpakaroon nun ng NPA. Kana mabalaan man gina. Sige, alas 11.39 na. Sa Picas Bahay naman, mga kaka-K5. I-check sa nato si kaka-K5 Elmer Sagang. Regarding na nining nagapanawagan ang barangay opisyal, labi na si Kapitan sa may barangay Hilaitan. Nanawagan sa mga pumuluyo nga magbinalayon, labi na sa mga manglabni. Unsa may labnihon? Stand by. Good morning, Ma'am Merlin Antulo, Ma'am Emily Dikinya. Mahingod to na sa inyo tanan. I-check ta na sa linya ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5 Steve, no, nanawagan karon ang gagidiga barangay Kapitan sa barangay Hilaita, diga sabay sudan siya gihulga ka K5 Steve. Nga kini si barangay Captain Hilarion Larry Makalua III gadto sa katawhan sa dasapit nga barangay batok sa mga gingong manglabni og butang nga kipabistiba. Subay kini sa insidente usaba sa nakalabay gagabi sa dasapit nga barangay nga usaban ka minordidad ang gingong na biktima sabtag nagbitbit og cellphone og duha ka suspek ini aga nagsakay naman sa motorsiklo ang nanaog layon pugsanon usab nga gikuha ang cellphone una kini mi palayo ka kay Steve o diya gi butya gi barangay captain o Larry Makalua diya sa may barangay Laitan sa diya to nga pagpangutana nga wala makuha sa CCTV camera ka kay Steve nga personal nga gimuntar sa kapitan nga sanglit kini barangay kay Steve wala pa ni matutpo wala pa kagulingon nga CCTV so atol po nga kay Steve nga sa maog nga hitabo 4 days kakibayo Steve nga wala nag-function ang upat ka kamera nga posible unta kung nga nag-function pa kakibayo Steve ang upat ka kamera nga gatubag sa baoga area gani tabuan makita ang baoga insidente kakibayo Steve so bali according pa sa kapitan na naatol po nga wala nag-function kining upat yun ka kamera kay sayaga pagsusi kaning kamera kay Steve gimuntar mag-uri pa ingon diya sa iyaha kaning parking lot so atol po na kay Steve nga kuan na kining nga itabo ang insidente naputol kining wiring ini nga mao nga kamera mao nga wala naga-function so naghangyo karon ag kapitan gadto naman sa katawan sa barangay Laitan nga kun doon na may mabantayan man nga kay Steve no ngayon ini o ingon ini nga mga insidente or baka ha doon na yung mga kadudahan nga baga posibleng persona pwede lang gihapon nga mag-aadto sa barangay para usab nga mo report o baka ha mutawag na K5C or mutext ka diya ka K5C.
0: Anami ano yun, balumon sa kamo mga pumuloyo dira pag anda mong taas nga spading kung may manglab ni dira kanang manglab ni high dira putlin yung kamot.
2: Correct.
0: Oh, para di na naman kami. Yung silang aga, kuhan mo po kag-kwermen. Saan taman na agyapon? Kaya kung madak pa na, kasukasun, dugay pa kayo. Napayo po sa'yo na nga, basig maka, watakabalo, basig pa-party na sa kining isa ka dakong sindikato.
2: Pero mao lagi kaki, mao lagi kaki ba, Steve, pero kining lagi, ang pamangnoan, kaya mga gilikanan, kaya labi nagkantuga, baga minor di idag, kaki ba, Steve,
0: nga, may mga cellphone.
2: Oh, halos na may mga cellphone na gyud. Unya magpasaya ra nas dapis klasada kay Vice Steve, magkuputog cellphone kung piansa ra ba.
0: Mo gyud.
2: Oy, ngana ana.
0: Muni lisod ba no kay wadi indili safe ang kwan pero mo na gingon dapat ang gihulngan naman sila ikwan na may nagkugnagi ko pero layo magugayo. No? Ang masaligan lagi nato da barangay tanod unya ang tanod pod pila ra kabuok. Bantayan po na nila. Bantayan mga yung pulis. Niya paglantaw nila nga may oportunidad, mang labni, mo na bitayin ko, may ning kanang matungnan yun ninyo nga ng labni, gukura ninyo, unya, putlig kamot. Lantaw bang mang labni pa managbalik? bitaw tupuslan man. Kana bitong supposedly di man ta makaingon na nga yung sa due process tinuod, pwede po niyong kaso. Kumadakpan. Okay, kung dako na nga kuan, dako na nga kanang part bitaw, namang gunay uban sa unang panahon ay mga sindikato sa unang nagatuyok-tuyok sa mga lugar. No, bisag asa niya, nagsalakyan pa na. Unya, mga naog na sila, mga labne niya, mag-tap, dito na sa mag-abot sa isa ka lugar. So kun makwan mangundang man ba? Eh, unsa ang paglabning, unsa ang nakabukamot nimo? Okay lang tanig manglabning uyab. No, labdihong uyab unya. Ang uyab pod mukuyog ra pod. Munay gingon nga nagit taga gihulngan nga higtang uyab ani.
2: Dili na nasak.
0: Ha?
2: Dili na nasnas kung kuyog kung kuyog.
0: Oh, di good man rabaw sa bang lugar. Ano ta mati gor. Lagi sa mga ng lugar man rabaw sa bang lugar. Kaya lagi sa kay hadlok sa. Na. Kuwani higtigin na dong. Oh. Naka-iPhone, so? iPhone 11?
2: Di, paano yung pasom niya?
0: Uyab pa mo. Tengok, kimingaw na kuwanin niya. Di naman po madlock, lagi biyaan niya. Di na mo anhikan laon. Sige, mer.
2: Sige, sumawa na. Katulog ang matulog ang mga balita. Kagibay Steve, katulog ka nato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Maroon sa programang 11 Mbps sa kinis ng K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11.46 na. Check status ka K5 Jom Sunido. Gusto ko unaw si Jom. Kining isa ka ni tabo mga ka K5 dira sa may syudad sa Escalante sa diin kining isa mangkod kalalaki gipuspusag butilya sa ilim nun kining isa ka minor di edad bata pa karon. Kiniingon siya mga ka-K5 nga. Sa to? Membro ko no sa KNPA. Layabag ni siya. Para na lang kong rason mga ka-K5. Nibalipad ra. Dili mo tagayang bata. O niya ihang gipukpukan o kwan. Kaya pera pa usapog butilya. Nasa linya ka-K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
3: Yes, K5 Steve Maragool. Pwede naod kayong nahitabo. Nabinigid kay ang kining batanon kay Pep Steve nga nahimong biktima nining alias Larry. Ipaghuman pa na niya pukpuk butilya, mo pa ipag-ingon niya nga, NP ito. Yeah. Yung mo na iyang pasibangon kay Pep Steve. Kaya nabinigid kay tungod kay ato apong nahinabi tinood ang iyaan ini kay Pep Steve sa panahon nga hingduaw ta dito kay nakahadawat ang information nga ang hamyang ni ining batanon na asa usa ka punerarya mo itong atong ipadilungan o ato ang nakahinabi ang iyaan ka si Pipe Steve. Ato usang naibawan nga consistent biya tinti nga honor student kining bataa ka si Pipe Steve. May na ito nga kuan yun siya kayo kugihan siyang pagtuon kay kuan na iyahamang yung na-maintain ang iyahang kining honorol ka si Pipe Steve gikan elementary hasta nag-high school. So muna nga guol kayo matod pa maubitaw na giingon ka si Pipe Steve nga gipasibangdan siya. So ato asang pamatian ang ato ang interview ka kay Pipe Steve sa iyaan ni ining si alias Analisa ka kay Pipe Steve.
0: Sige. Dela wala ujo.
4: Uman ka balok. Iya man kuno nagipunit ang botelya niya nakakita man ang bata nga nagipunit ang botelya nga red horse niya. Uman ka balok ang bata nga puspusan siya.
0: Mm-hmm.
4: Pag kuan niya mo na tin natabo nga nahayang ra siya rekta sa bangko kay gilampusan man siya. Kay giina na sa NPA. Gidudahan man siya sa NPA sa katong
5: ipasibangdan siya nga NPA siya.
4: Oo, nga si Larry Claro.
5: Mm-hmm.
4: O mao na siya. Nya moto nga gi dala pud sa inahan dayon sa police station kuyog ni kagawad Bugoy.
5: Mm-hmm.
4: Nya mo to nga ipuli sila kuno, okay ra kuno ang bata. Nya nadamtan kuno nga to nga sa oras, nya tapos pagpuli nya sila ha. Yung anak niya, yung anak ang bata nga aw nag mga tunga sa oras o kahit sa pagpuli na nakatulog ang bata. Yung anak siya nga pa, sakit man kong ulo. Ingo naman bangon. Hinsuka og dugo gidala din na dire sa police station sa kaning hospital. Pag alas sa hospital mga alas 2 pasado kuno nagwayad na ang bata si Jacob Estrau. Tapos giinjikan sa doktor para makatulog kay nagwild syempre nagwild siya. Tapos pagkaabot na mo mga alas 6 gisigi na mo pam ang iya sa kwan sa oxygen kay siyempre, oxygen naman siya. Nya abi na mo sige mig pam ug dala na to sige hawa ang pamula naman di ay.
3: Tungod to si Kibib Steve no. Agi pa si Bangdan pa siya nga kanang MPA. So pating kuan na ilado ni kasi Kibib Steve kining bata nga way bisyo. Nya kuan siya kaning nang ang iyang lifestyle ni mayon na to nga kaning matinabangon gini siya sing ginikanan.
0: Pero jom jom awa. Yes, naturally right. Pila edad?
3: 3C kasi 5-step.
0: 3C na, majunun mo?
3: Karon pa na siyang John mag-14.
0: Oh, ang suspect, so, ang suspect, pila edad?
3: Kapin 20 kasi
0: 5-step. Na, 24 ko na to? 24?
3: 24, oh. Oh. Yes, kasi 5-step. So, mabitaw na ang kuan, no, ang ilang, iyang aligasyon, siguro ba, sige, muna to nga, murag na si wire siya kasi 5-step. Inoon, og atong sa pagpakigsusi na ito, mauyon gini siya ang suspect kay Kipay Steve. Unya, mauna ang mga, mabitaw na og aligasyon, mabitaw na ipapahawa na yun sa iyang pagkakapgo kaniya ito, tungod lagi kay gagawa siyang panit og makainom og kuan, agwa di pataranta kay Kipay Steve, wala yung mga aligasyon sa kuan. So, sa pagkakaroon, ako ang hindi naman niya, labi na gano'n ang mga kipetsi, namulong yun na dikibido sa
0: pagkakaroon
3: batok na ini sa pagkakaroon sa pagkakaroon.

0: nagainom, samtang nagainom, ang kining bata, kining to, upat ni sila kami norde edad.
1: Oh.
0: Naarapod siya sa atubangan, dool raan na oh. Nagainom kay Pep Steve.
1: Tapos gihagad,
0: oras sa bangko.
1: Gihagad sa suspect, oh. Nibalibad oh. Kining minorde edad, gilampusan og butilya.
0: No, wala. Actually, kay Pep Steve, no, muna siya yung mga, kuan, mga version sa gawas sa kining, sa gawas sa perimeter. Pero atong yung nakahinabi kay Pep Steve, ang naa sa sulod, nga nakakita gyud ang gamit nga term ni ini sa kuan kay ang iyang bana kuyog mo ang iyang bana kay Pep Steve mo may kuyog aning suspect nga nag-inom. So ang ako ug yung nabatian og atong yung nahinabi kay Pep Steve nga hingana gyud siya nga walay provokasyon unya kaning walay kuan walay kining gibuhian nga istorya ang kining batan-on nga makapalagot ni ining suspitsado.
1: Mm.
0: Sa aton pag sa aton pagkakipag Steve dito murag ako ang gihatag kag gibug aton ang kining pahayag kag kipag Steve said na to nya pagkahuman ni ini karon ang kining another version nga ato ang na-interview
1: oh.
0: Nga nag-ingon gyud siya nga waray kaning wala gi provokasyon
1: wala istoryahanay
0: wala istoryahanay kay pero nakabantay ni siya kakipaib Steve kining atong usa ka interview eh ang asawa sa kuyog sa inom ni ining so ni ining suspect kakipaib Steve
1: oh.
0: Nga nakabantay siya nga og mogawas sa tindahan ang kining suspitsado gabitbit ginabitbit yun niya ang botelya
1: ah, okay.
0: Nga sa katapusan nga pagtindog ni ining kakipaib Steve wa man pud siya magdahom wa yun gikalitan ra niya duol ang kining kuan ang
1: bata.
0: Kining minor de edad
1: mm.
0: Og dito na iyang gipukpok ni ning botelya
1: ah,
0: wa magani sila magdahom amo na siya mo ni siyang version mm-hmm. So kuan kining may mga mana pauna na to pag-abot na to sa area kay ato amo ni siyang giantuan amo na atong nabatian nga version nga ingon nga gitagayan wa mo yun hibalibad
1: so,
0: pero na confirm na to nga
1: lain na siya nga
0: version
1: lain version
0: no oh. Do nay lahi nga ang gi-confirm mo gi-mahatagan ako gibug aton kay Kipay Steve kay Kumo ang kining atong na-interview kay Kipay Steve kuyog po siya sa iyang bana kay iyang bana maoy kainom ni ining suspect nga nihimo ni ining insidente kay Kipay Steve
1: oh may pagkabuangon jud ini.
0: Oh, medyo may diferensya gyud kay Kipay Steve.
1: Oh, medyo na nimo, why reason kahit lang pamuspos niya minor de edad pa gyud kay NPA na yabag.
0: Maulagi.
1: Oh.
0: Mao na siya kay Kipay Steve no, ato ang nakuanan karon nga giandam na ang kaso nga ipasaka ni ining batok ni ining suspitsado kay Kipay Steve.
1: Sige Jom, salamat Jom.
0: Okay. So mano pila ko mga balita ang atong nahipos sa tubig-libos tibok dak benches
1: kala. Oh, happy birthday day sa imong yes. Ano, sa imong partner dira si Kay 5 Ariela.
0: Akuan siya kaning on live siya karon.
1: Oh.
0: Kay kuan, nag-enjoy po siya sa iyang birthday.
1: Naan, oh. Sige Jom, thank you Jom.
0: Sige, so ang kining balita atod kanato sa Detex 500 may tisyang alkaline based vitamin C, D3 Bio 4 Biotex og Extend Food Supplement. Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, ako si Pep Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan. Sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, E5 News FM.
1: Salamat kay K5 Jom Sunido. Ato lang isgut-isgutan pagbalik karong dagadugay. Mga ka K5, naside ka mo nga 90-95% sa mga tao diabetes nga doon ay type 2. 5% lang ang type 1 samtang gestational diabetes ang uban. Ang diabetes ika-7 sa leading cause of death sa Estados Unidos ug mas taas ang mortality rate sa uban pang bahin sa kalibutan. Sa pakigbatok sa diabetes, mag-DTX 500 isa ka super anti-diabetes food supplement. Epektibo nga magapalower sa blood sugar level o magaprotekta sa mga vital organs di kay gikan sa oxidative stress. So kamo dra mga K5, kung taas yung blood sugar, mag-DTX 500 na. Standby, mabaliktan ni Lita Rica Fort Mahinay, mayong buntag from Barangay Bunga, DSB. Mabaliktan kang dugay-dugay, musunod na ang K5 Mighty Sin Network News.
2: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga dyan.
6: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Mm. Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini.
6: Mm.
5: So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, mm. di jug ko mukhaon ani. Kay una, mm-hmm. o bata pa ko, vegetarian,
6: oh, vegetarian
5: ako. O wala jug ko gakaog karni.
6: Uh-huh.
5: Ako orang masulti, Sir JP,
6: oh, kini,
5: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay oh. mauman ang imong namataan nga pagkaon,
6: okay, unya,
5: mas maayo nga kaon jud bodka og utan og prutas.
6: Correct.
5: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas.
6: Mm.
5: Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama, Judok.
5: Mm.
6: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne.
6: Mm.
5: Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C
6: mm-hmm.
5: nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
6: mm.
5: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm. chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
6: Mm.
5: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12,
6: uh-huh.
5: iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
6: Ah, pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement.
6: Food supplement.
5: Nga may mga B-complex.
6: Mm-hmm.
5: Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
6: Gusto.
5: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, ug mag Mighty si Sir GP.
6: Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug kinasab si Dr. Ramil Oy, may panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon P5 in Philippines, sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliates
8: stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News.
9: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Santique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market roads sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pasinayaan, kontraktor umani ng batikos. Samantala, CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Apari Vice Mayor Almaseda. 14 anyos na tumanggi sa Tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bayan ng Cebula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananagan ng kanyang kapitbahay.
8: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: 5 kwalipikadong incoming fourth year college students sa bawat barangay sa lalawigan ng Antique ang tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa paniham kay board member Julius Cesar Tanlangit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mataas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang 5 magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan na nagkakalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa, kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tanlangit ang mga barangay kapitan na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa Mighty Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
8: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Samantala, malaking cash incentive matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Naghihintay ang 30,000 pesos na cash incentive sa mga taga-Pasi Iloilo na makakasungkit ng gold medal sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ay mula sa Pasay City Government sa pangunguna ni Mayor Attorney Stephen Palmares. Samantala, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ng TIG 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad 3 buwan matapos pa sinayaan. Kontraktor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
11: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang kontraktor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 9 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBTMPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
14: Naniniwala si SB member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBTMPC na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ange ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joben Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ange, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si isla ng Boracay, nagsagawa ng anonsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ange noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na nito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin ang development ng Katiklan Airport. Samantala, wala pang inilabas na reaksyon ang mag-amang Miraflores matapos lumabas ang balitang itinanggi ni Ang ang pag-atras sa Boracay Bridge Project. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
9: Samantala, 10,000 pabuya inialoka sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-Sapari Vice Mayor Almaceda. Kabuang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Justin Kess.
15: Nagalok ng 10,000 pisong pabuya ang pamilya ng yumaong dating Apari Vice Mayor Romel Almeda para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na nasa likod ng paninira at pangbababoy sa kanyang puntod. Ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nitsyo ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente, habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng iligal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatandang nasuwi si Almeda kasama ang 5 pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
16: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
9: Gayun din 14 anyos na tumanggi sa taga ay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14 anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa Barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng investigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng suspect na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detenado na sa selda ng Escalante PNP ang suspect na si Larry. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
9: At dalawang bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
18: Dalawang magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37-anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City, madaling araw kahapon. Ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor di edad na babae sa madamong bahagi ng Barangay 97 Ridgeview, Kabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Atay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno, 17 anyos, at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa dalawang insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
9: Samantala, lalaki arestado sa bybus operation, armas at mga bala nasamsam sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
11: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang 37-anyos na lalaki matapos magawaan ng mga hindi lisensyadong baril at bala sa isigawang bybus operation sa Purok Maswagon, Barangay Lok, Cebulan, Negros Oriental noong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang suspect na si Hano Katarinin, presidente ng barangay Kang Mating sa sabing bayan, na nakuha na ng isang unit ng caliber 38 revolver na walang serial number, tatlong bala mark money at anim na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villaforte bilang bahagi ng kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
9: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Patuloy na ginagamot sa ospital ang 43 taong gulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa Barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo. Samantala, ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman na nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Desidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
9: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ng mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakita. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakita, kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan, kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio, ka-K5 Carlo Arisgado at ka-K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News

0: unta nga nainom nyo na inyong D3Bio nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Mm. Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
0: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
0: Mm.
1: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
1: Mm. Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadaot pa na si mga nerves. Mm.
0: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
1: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Mm. Dugang pa, sa ang pag-control sa D3Bio, pamagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio. Hmm.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
2: D3Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
1: Kini pa jud dok kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon.
0: Mm.
1: Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan.
0: Mm.
1: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy.
1: Mm.
0: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay komposisyon na Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
0: Mao nay myelin sheath.
1: Mm.
0: Og sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay.
1: Mm.
0: So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP.
1: Mm.
0: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
1: Mm.
0: Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Mo nay D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
0: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Mao jud na pinakaimportante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
0: Mm.
1: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayo.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health news. D3Bio.
6: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang
1: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
11: Sporebiotics,
10: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Sporebiotics,
10: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center, aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
16: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
17: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
16: Hala, naa di ATM dito?
17: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
16: Daghan magtawo dito, good.
17: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
16: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
17: Sana all na ay i-parking.
18: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
19: G get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Baliktad mga KK5 diri gyapon sa tuong tulumanon kining 11 BPS mga balita ug public service. Before tamo palensonan mga KK5 ba, ako say pabalo ninyo regarding na nining balatian karon nga kalabanan, daghan na kasi nati ani kining fatty liver. Ang atong liver isa sa pinakadako nga organ sa tong lawas. Nagatabang ni siya sa pagdigest sa pagkaon, nagastor sa enerhiya o mo ni siya makapatangtang sa mga poison gikan sa itong mga ginakaon. Ang fatty liver disease isa ka kondisyon ko sa DN ang kini nga mga tambok o kung fats mabuild up sa itong liver. Natay duha ka klase, non-alcoholic fatty liver o ang alcoholic fatty liver disease o ang gitawag na itong alcoholic steatohepatitis. Ang non-alcoholic fatty liver, isa kinisya ka simpleng fatty liver. Nga sa din, adunay tambok ang ato ang liver, pero walay paghubag o kung walay liver cell damage. Ang non-alcoholic liver disease, nga noon, adunay may paghubag o may pagkaguba man sa itong liver cells. Dayon ang alcoholic, mauni siya mga kakay-5 ang hinungdan nga sa imong pag-inom sa ilim nun nga makahubog. So mga risk sa fatty liver ha, paminaw. Katong adunay mga type 2 diabetes, obesity o kining tambok, middle age or older pa. Unya adunay high blood pressure, mga tag-asa cholesterol o triglycerides. Og adunay gitawag nga metabolic disorder or ang metabolic syndrome. So mo ni siya mga kakifay. Pero na side ba mo nga kung ikaw mag-inom, magtumar sa klinika D3 Bio, matabangan ka sa imuang problema sa atay. According pa mga kakifay, sa pagtuon niya itong tuig 2017, napabatudan mga ka-K5 ang nagtumar sa extra virgin coconut oil sulod sa 4 kasimana ang nabalik ang iya mismo nga kahimsog sa atay kumpara sa wala. Sa medium chain fatty acids gikan sa klinika D3 Bio, makatabang ni siya mga ka-K5 for number 1 antibacterial, anti-inflammation. That's why nga kung ikaw gina-diagnose ka nga may fatty liver, pakonsulta ka, natural, i-diagnose ka eh. Pero samtang ikaw na may medication, nami pagyad kung sagulani mo o klinika D3 Bio. Kaya mas dali ang healing niya mga ka-K5. Any types, labi na kung hepatitis, kay antibacterial ang D3 Bio. So kung kamo mga kaki-5, walay kumo sa pagsulay tungod kini natural. Bisag mainom pa ka og pulo ka kapsula sa ulod sa isa ka adlaw, walay problema tungod kay kini herbal og natural mga kaki-5. Available na sa mga butika sa tunga lugar diri sa Canlaon, sa tunga mga Quezas leaders sa La Castellana, Moises Padilla kag Isabela. Mapalit man sa mga butika diri sa Canlaon, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Said Pharmacy, and the same time sa tanan-tanan mga kaki-5 ng mga outlets. Dari naman sa San Carlos, mapalit sa tanan ng mga butika o sa Clinica de Alternativo San Carlos Branch, Clinica de Alternativo Canlaon Branch. Sige, balikta mga kaki-5 sa itong tulumanon. Check sa nato si kaki-5 Jezebel Barbicho kay makadawat karong adlawa ang sobra or kapin 3,000 ka mga mag-uuma. Ayuda ni mga kaki-5, ano ni cash? Standby kaki-5 Jezebel. Nasa linya na mga kaki-5 si kaki-5 Jezebel Bell.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes, Belle.
1: Yes, kay Fred Steve. Yes, kay Fred Steve. Muabot sa 3,791 ka mga mag-uuma din sa Dakbayan San Carlos gikatakda nga makadawat karong adlaw sa ilang ayuda gikan sa national government kay Five Steve. Sa 18 jud ni ka barangay sa Dakbayan San Carlos kay Five Steve nga gitawag og presidential assistance for farmers and fisher folks program kon FAFFP 2026 kay Five Steve.
0: Mm-hmm. Pila ka bukto? Pila 3,000?
1: 3,791.
0: Oo, mga kwani, mga farmers?
1: Farmers and fisher folks.
0: And fisher folks. Ay, mayo. Oo. Pila to? Tagpila?
1: Tag 2,325.
0: Mm-hmm. Para asa ni Bel, ila ikuha nila sa abono? Sa ilang nga unsa dira, para asa ni ba gamiton?
1: Okay, Fred Steve?
0: Para din na gamiton, palit abono, palit o binhi, o unsa pa?
1: Oh, ang ilahang kuan, oh, kani, ayuda ni para nila kung unsay mga kanang gamiton nila na doon sa ilahang panguma, kay Fred Steve, baka sa ilang pangisa, ngayon o nilang paliton, kay Fred Steve.
0: Bawal pang top up, ane?
1: Ha?
0: Pang top up.
1: Ano
0: pa? Tigre ka sa garal, Bel. Bitaw ay
1: sagad sa kanang mga mag-uuma na to kaki Five Steve, unahon magyud ang kanang pagpalit og bugas. Sunod na lang na ang kanang mga kuan, mga galamiton jud.
0: Mm. Pila nang sakos bugas ron?
1: Mahal na kayo, eh, di ba? Tag 50 na kapin ang 1,855.
0: So, 2,000 po kapin.
1: Oh, mga yana po.
0: Ayaw mo, no? Kahit is may kuan man, may ayuda man, wala lang yung ibang bugas, no?
1: Dito.
0: Okay. Yan
1: na lang, ay.
0: Oo. Sige, Bel.
1: Pero na-joy problema, gaya na kay Five Steve, nga ako ang kuan kay ang katong mga mag-uuma nga napatay na kay Five Steve.
0: Oo.
1: Unya ang ilahang
0: nimbangon.
1: Ang ilahang kaasawa moy mukuha.
0: Oo.
1: Kala di sila madawat kay Five Steve kay dapat nakapa-member sila sa gitawag og RSBA.
0: Unsa man na?
1: Sa kuana na siya sa City Agriculture na nga kanang magpa-member ka didto ba?
0: Ah, so bali.
1: So, wala sila kabalo.
0: So bali katong mga napatay di wala na to.
1: Wala, di dyan makakuha ang katong
0: dili makakuha. Oo. Kuya, nang mapareha dito sa kuan ba? Sa itong nga lugar gito? India? Oo. Nga ang...
1: Para itong gidalas, bangko. Bukod. Oh, diaro.
0: Nanagan. Nanagan itong taga-bangko. Ano ba, dyan mo? Ang problema ko na ito. Ging naman ko niya ang kanabi itong... Listen mo, inaitawag na itong literal. Kanabi itong wagay kamangkaagan ba nga... siguro wala gi pag-eskwela daras bukid niya pag kay namatay man yang igsuon nakabalo man siya nga napay kwarta sa sulod sa bangko niya ginan sa tuwa dito para ikay mo claim kaya doon niya niya namang tagabarko nga tagay mig proof nga napatay mong igsuon gidala tong patayng lawas dito eh. Mote klaro nga proof of death. Na mote pinakaligon og pinakakurat nga proof of death hashtag tagabangko na gan.
1: Okay, mo mo to.
0: Sige, Bel.
1: Sige, kaki Festive. Wala ka mga tag-report para sa programa 11 Mbps K5 Jezebel. Provincio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News sa ta.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Grabe to. Asa ka mangita ito? Medyo makakotsag attention. Medyo makakwestiyon ka mga ka-K5. Pero may punto. Madyunon nyo, kanang kanabitang wagitaw kabalo unsa ni mga proof. No? Pero kabalo mo kung diritos Pilipinas na itabo, dito sa Pilipinas, mga ka-K5 na itabo. Actually, pwede ba na matawag na to nga it could be a learning. Learning sa tong pagagamhanan nga kining Pilipinas nga pirti na tong daghan ng mga requirement. No? Pirti ka daghag mga requirements, mga ka-K5, kumukuha kag claim. Mga nito tutukan sa itong nga panggobyerno, dili ni mga uban pa nga mga ginukdanay, kung sa ba? Maramang giyapon, sila na may makapulo sa na. No, tanino, for example, ayuda. May database ng Pilipinas kung ano ang imong kwandira. Sige, alas 12:43 na, i-check sa itong ka-K5 sa Freezerio. Regarding na mga ka-K5 nining report, lalaki sikop sa Bybas operation, armas ug mga bala na tikma sa kapulisan sa Sibulan. I-check ta ka-K5 Chef Freezerio.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ka-K5 Steve, usa ka 37 anyos nga lalaki ang malampusong na sikop sa mga otoridad human nakuhaan og dili lisensyadong armas ug mga bala atol sa kasang Bybas operation sa Puro, Kama, Uswagon, Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental, kagahapon, Miyerkules sa gabi, Mayo 27. Ang suspek nila nga si Jano Catarinen, residente sa Barangay Kang Mating sa nasangpit ng lungsod, kinsa nakukaan og usa ka unit sa kalibre 38 nga revolver nga walay serial number, tulo ka buing bala og mark money og unom ka buok nga bugos money. Ang mga operasyon ipahigyon sa mga personay sa Sibulan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Commissioner Major Fortunato S. Villafuerte isip kabayan sa ilang hugot nga kampanya batok sa loose firearms sa rehiyon. Dalinga gidalas puwatan sa kapulisan ang girakpan human mapahimalo sa iyang mga katungod o kasamtang aron siyang mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Munition Regulation Act. Baka na itong nakuha nga balita, kapit na ito sa Detective 103 Mayig MyTC alang sa programang 11 Mbps. Ako si Kakita Jeffrey Serio para sa kambing na balita servisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Jeffrey Serio. Uy, nindot oh. Gihagit karon ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang iya mga atleta ayar po din eh, abi ko tibok Pilipinas eh. Namitugunga yung naani po ng uban ng mga ko ano, ang uban ng mga gobernador nga kung kinsa daw makahimo sa new record or national record. For example, ron dagan abiron ka kay Feb Carlo. Ang previous nimong record sa dagan, for example, 1,000 meter dash, gitapos nimo sa 3 minutes and 5 seconds. Tapos karon naka-record ka, ikaw man gyapon ang daog, pero naka-record ka. Or maybe ang record holder before is muna 3 minutes and 5 seconds. Tapos imong record karon is only 2 minutes and 58 seconds. Ikaw nang bag-o nga record holder. Makadawat ka gikan mismo sa Agusan del Sur governor sa 1 million pesos. Grabe. Amo ni nindot mga ka-K5 kay at least sulit man ang imuhang pagpaningkamot. No? Paningon nino, even mga syudad lang guro. Nga kung kinsa man ang makakuha sa bagong record holder. Bagong record holder mga ka-K5. Siguro sa syudad siguro taganta 100,000. No, lipay na na. No? Alas 12:46 na. Ako may hagit man siguro ta. Ang hagit guro, sino nga kawatan mga ka-K5 nga wala pa'y 1 minute magpadakop na? Oy, may ngodok ang Ma'am Josephine Mabos dyan sa may masulog bordera. Importante ang pagdako sa isa ka-individual, labi na ang vitamin C. Mao ning ginagamit sa tong lawas aron magahimog magarepair sa mga tissues sama sa pagmugnog collagen sa lawas aron magapabilin nga ligon ang pagdako sa tuwang mga kabukugan, kaunuran og ngipon. That's why isa ka alkaline vitamin C nga mao ang Mighty C. Muni pinakanindot mga ka-K-5 gawas din at grabe kapag resistensya. Ah, so dapat maka-Mighty C na. Kung nagapakampi ka kanunay, biya isa na ang commercialized coffee. Ari ka sa DTX coffee. Kung makatilaw ka mga ka-K-5, makaingon ka nga muni kape. Ah, pero ang akong giinom karon mga ka-K-5 is DTX Premium Coffee. Ang Premium Coffee sa DTX may palia, stevia. Pero ang timpla niya mga ka-K5, dili siya kwan kanabitawng namang gitawng nga hinamis na puitaw nga dili hinamis. So borderline. No, nga kauyon jud ka mga ka-K5. No, available na sa mga butika, klinika de alternatibo o mga parbasya. Okay, as leaders sa inyong lugar. Sige, alas 12:48 da mga ka-K5. Nakatawa lang yun ko ron sa sitwasyon. Kanabitang uso na ni Ron ang back to you. No? Kining back to you mga ka-K5. Nakanabitang without any intention. Pero kanabitang di ni mo ma-anticipate si mong kagalingon. Nga you have, or sometimes you forgot mga ka-K5, nga you said that particular word, tapos right after for how many years, mabak to you ka. No? Para ninitabo mga ka-K5 kang the former Senate President Tito Soto. Nga kaniad to, nag-ingon siya mga ka-K5 nga, musuporta siya sa kwan. Pero karon kay ning base sa iyang istorya karon, kiniingon man siya nga I never since nahimo siyang senador, wala siya nagasuporta mga ka-K5 sa charter change. Kaya ang gusto ko niya character change. So ang gibantayan na pong taon sa mga netizen, ang yara pong gipang nulti, may man sila mang research, ha? Gihimo og meme, ha? So munin nahimo ron nga kuan niya kanipong uban nga mga statements, like for example, kining pag-walk out nila nga generalize na gani ni Senador Marcoleta mga ka-K5 ang kining motion nga i-amend mga ka-K5, dungagan ra ang kuan nga any senators, elected senators, nga bisan pa man nga naa ka sa sulod sa prisuhan or bisan asa ka in the absence, pwede ka maka-join sa session mga ka-K5. Through teleconferencing. Nakaroon kay gusto nilang dili sa nila ipasulod mga kabalaman ko. Delayed man eh. Ipa-delayed na nila mga ka-K5 because pila na lang kaadlaw. Mabot na punto mga ka-K5 nga sugda na ang impeachment trial. Pero para nako mga ka-K5, since number one, wala man tay pandemic, pwede siguro, sa ako nga part ha, pwede siguro mga ka-K5 si Senador Bato maka-join sa kinibitang session but not the impeachment trial. Sa kuha nga punto mga ka-K5 ha. Kay lahi man gud kung naka sa impeachment trial, dapat man jud personal. Kay namang gud nay mga tawag ani kanabitang kay imuha sang kanang pangutan-on, deliberation, suguban pa, so kinalan sa personal gid siya. No, pero kumingon ta nga mapil, siguro sa session pwede. Ha? Nyang nang walk out man to sila. No? Nang walk out man nga supposedly kung gahi gid ning mayorya mga ka-K5, wala gagalantaw sa sentimento sa minority. Pwede sila mo pasar mga ka-K5, pwede la aprobahan because quorum sila. 13 man ang quorum. Pwede kayo. Galing, wala na lang.

Kini nga ani mga ka-K5 nga sitwasyon sa senador ron, kini kuan ra man gid ni mag sana taga na mag umidor man gid ni ba

Okay, naipabalo na rin Negros Oriental 1 Electric Cooperative. Noreco 1 yung mga KK5. Bago lang nila, 2 hours ago. Electric Cooperative, scheduled power service interruption. Karong Domingo, alas 6 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Mga apektadong area, palukog kwan, flash. Ang apektadong mga lugar, mga KK5, Balermoso, line section sa Barangay Poblasyon, Barangay Bagawines, Makapso, Ulay, Kabulihan, Bairan, Tagbino, Maglahos, Pinukawan, Guba, Malangsa, og portion sa Barangay Puan. Then, whole coverage area of Canlaon City. So, ang reason, substation, preventive maintenance service, hotspot correction from 6 a.m. to 5 p.m. Moni, ang 6 a.m. to 2 p.m., Moni, ang Balermoso o ang Canlaon. Ang 6 a.m. to 5 p.m., mga area sa Balermoso, sa may portion sa may Barangay Puan, dun itabon Mulubulo, o sa Giulngan, portion sa may Barangay Hibaiyo. Moni, mga KK5, schedule power interruption, gikan sa Negros Oriental 1 Electric Cooperative.

0: Kong!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga TL o mga pasakit. Ili. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o makapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman Man.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan po kaonon, unya pag ulis malay, kaon na po, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
5: To.
6: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
5: Matakot.
6: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangkrap.
6: Nga, muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Kinausab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: pali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: D3 Bio.
10: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
11: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

SFM a la 1:44. Good afternoon, mga sugintig paminaw. Mayong hapon. Mayong hapon. Maayong hapon. Kumusta mga higala, mga palangga ni DJ Barbie sa kahanginan? Pasensya. O, lahi ko nakasulod. Tungod kaya ito na pa kung importante ni asikaso. Sige mga langga, kumusta? This is afternoon heartbeats. Oga, makauban ko ninyo hantod alas 3 sa hapon. Ladies and gentlemen, nga nakatuto karon. Ganahan ba mong makasal? Ado na ba mo'y pangandoy nga makasal? Labi na sa mga single pa karon. Ado da ba mo'y gina-aim sa inyohang kinabuhi? Nga pag-abot sa inyohang nga edad, ganahan akong makasal. Ado na ko'y ginahandom, ginapangandoy nga makasal sa usa ka tawo or sa inyohang nga edad. Ganahan ba mo nga aduna mo'y makauban hantod sa inyohang katapusang ginawa? Kumusta nga to ang audio diha? O ba nagputol-putol? Putol-putol man rin sa ako. This program is brought to you by our power trio X500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline vitamin C.

Mika tawar na siya gamay DJ. Nga naman, murag minyo naman taani sa ingaani na tong plastada. Mauna yahang sabat og nitando ko pero murag adunay gamay nga kasakit nga misulod sa ako ang dughan. Oo, pero lahi manggod kong kasalta sa simbahan. Wala siya mo tubag, DJ. Nihilom siya o kadali. Bes, importante pa ba di ay na? Dugay naman ta. Murag permi na lang ingon ana. Permi na lang kulang. Dili pa ba di ay sapat ang ato ang panag-uban? Parehas naman tagminyo, di ba? Kumbaga, pirma na lang man ang kulang. Naabitaw uban diha, gipang kasal pero gubot man ang ilahang panag-uban. Pagkadungog na ko ato DJ, mura ko uga gilumos sa kasubo. Kay para niya, murag papel o perma na lang. Pero para na ako dili man good? Para na ako simbolo man good na sa amo ang panag-iusa isip pamilya. Wala ko nakiglalis niya o mihilom na lang ko kay basin o hunahunao niya nga wala ako makontento sa amo ang kinabuhi. Apan sukad ato nga gabi eh. Sige nagbalik-balik sa akong hunahuna ang ako ang pangandoy. Usahay magtanaw ko sa mga anak samtang natulog sila o makaingon ko sa akong kaugalingon. Maayo unta, makakita sila nga nagkahiusa mi sa ilahang papa. Dili lang sa papel, dili lang sa perma, kundili sa atubangan sa Ginoo. Ang amuang kamagulangang anak, si Trisha, 12 anyos na. Nag-usa kaadlaw, gikan siya sa eskwelahan nga hilom. Nga nung murag mingaw man kanak. Lidol siya na ako, DJ. Ma, nanguta na nga mong teacher nga nung lahi man na mo ang apelyado ni Papa. Nahilom ko. Unsa may imuhang tubag na ako. Ingon ko nga, dili pa man mo kasal. Pag-ingon niya ato DJ, murag adunay kutsilyo nga milapos sa ako ang lughan. Wala na ko siya, gitubag dayon. Gigakos na lang na ko siya. Okay rin anak, importante gihigugmata sa inyuhang papa. Nitando siya pero nakita na ko sa iyahang mata nga adunay pangutana nga wala pa matubag. Gsukad ato nga adlaw. Mas nidako ang ako ang pangandoy nga makasal.

0: Pipin ako nasabtan na usahan. Dili lang di ay para sa atong kaugalingong pangandom.
1: Usahay, para po di ay kini sa tuang pamilya. DJ Barbie, karon masasabtan na ako ang importante gyud ang komunikasyon sa relasyon. Mapasalamat.

0: championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung ang atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
5: Sakto.
4: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Mao jud. Nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, mangutana po jud. Nganong wala man ko maniwang oy?
5: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir GP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
4: Yes, D3 Bio jud.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
4: Sa
5: nabang nakay pindutan.
4: Parang mga na-eye switches ano?
1: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malindanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
4: Pindoton pod nimo.
5: Oh, pindoton pod nimo.
4: Automatic
5: niya. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha? Kung maniwang ka.
4: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
4: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Gawas sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud ka ang ahos?
4: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingal.

0: Abuson.
1: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
0: Dili abusuhon. Three
2: Bio. Ako si Milita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Gasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: dot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan kung mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

sa tanan nga andam nga maghulat, magpaabot para sa ilahang hinigugma, hinaot nga makuha ninyo ang kalipay nga gipangandoy sa inyong mga kasing-kasing. That was right here waiting mga dangga, ang female version nga gi-cover ni Agrivive ni Sara Jeronimo mga langga. But ang original singer of this song ay si Richard Marx. Why female version DJ Barbs? Tungod ang ito ang letter sender mga langga kay babayi. So that's why this is your DJ Barbie mga langga. No, daghan kay comments na rin sa ito ang live stream. Matod pa ni Jeron Liamos Bautista. Kasuit ba ani nga pagkabana? Paminaw mo gunsa ihang i-comment ha. Sa asawa diha ni Sir Jeron, lihog og paminaw. Good afternoon DJ Barbie, pa shout out lang di ay ko sa ako ang pinalangga nga asawa na always ga concern jud sa ako o ga palangga. Ay, grabe siya. Oh. Madam, unsay pangalan sa imong asawa, sir? Sir, unsay pangalan? Kay ato ang ilawag diri ha, tagan tamugan. Special moment diri karon. Good afternoon, once again, DJ Barbie, pa-shoutout lang di ay ko sa ako ang pinalangga nga asawa nga always concerned sa ako o gapalangga. Mauni, ganyan. Bisan bitaw og pila na takatuig nga managupan mga langga sa to mga partners, pakilig-kiliga sabda sila panalagsa. Please, laman. Kinangalan po pia na sila glambingon ay parehas ani ni Sir Jeron Liamos Bautista mga langga nga taga MDRRMO Don Salvador Benedicto ay itang naaw pa kong tingog MDRRMO sa Don Salvador Benedicto nan ang ilahang lugar mga langga, lugar sa mga sweet nga tao tingali ni ang DSB Don Salvador Benedicto. Uy, nanggigigil na. Nanggigigil na ako sa microphone. Hello, Box Atanics de los Reyes. Box Atanics de los Reyes, good afternoon. Sa pangarap, laging uso ka. Abagon, mga langga. Ay, nako, ewan ko na lang. Good afternoon kay Jo Marie Perolino Abagon. Hi, girl. Watching from Bukidnon. Okay, na lang tingali kong kanta ni Anton Mahoma na itong oras, no? Saon na lang mani. Alas dos e media sa kahapon, mga langga.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ano sa Janice? Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kung baan na ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This school season just got more exciting with our Back to School Electronic Raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: afternoon, Ma'am Janet Dakdak Kabugwas. Good afternoon, mga sukintig paminaw. Nagbabalik po ang inyong DJ Barbie. Pila na lang jud ka oras. Gi pamusikan tamo usa danay. Kay para mag-enjoy mo diha samtang ako gaugtas. Diri. Good afternoon, Ma'am Janet Dakdak Kabugwas. Ambalya o. Good hapon. Good hapon. Good hapon, Ma'am Barbie Perolino sa tanan RKSS. Ang atuang partner, ihagyod nato sila pag-abot gikan sa trabaho para pawala sa kapoy. Ayun. Kani mga asawa parehas ni Madam Janet Dakda Kabugwas. Mauni sila ang pinanggaon jud maayo sa ilang bana. Kanang gikan sa kapoy ay lahang bana bitaw nang inabuhi tapos gihag inig-abot inig-uli ang mga bana di jud na ganahan og muuli sa ilang silingan dito jud na mismo sa inyong balay di na siya matalang kay ma-inspire man na siya nga ay inig-uli na ko kay gakson man ko sa kuwang asawa datuan man dayon ko niya timplahan man dayon kong kape o niya pinamasahi pa sa akong abaga. Kana. Pero mamintihan na ninyo ha, mga misis. Tuloy-tuloy nyo lang yan, mga misis. Kini mga bana ron, nagkatawa jud ni sila mo. Lipay jud ni sila. Kana, DJ Barbie, chakto na, DJ Barbie. Kana, chakto jud na. Kung mga asawa sa atong mga mananagat diri sa San Carlos, lambingan sa ninyo kay tugnaw ra ba sa dagat, iniguli nila sa inyong balay. Gaksa po! Unsa ganahan ka ani ga? Ganahan kag kape? Unsa imong gustong ipare sa kape ga? O pa man tikwarta, pwede case na lang. Yay. Ana siya kay bisan may kuha man or wala. Palanggaa gihapon na niyo inyong mga bana. Kaya ang isda sa dagat daghana, pero ang imong bana usara. Iniguli sa imuhang bana na nagbitbit og baksa ano ginagamit niya sudan og isda pag ukab nimo kay way unod katurang tuksi og kutsilyo kanang ang ayos nga gibitbit niya natunaw na lang tubig ni unod wa jud isda na apil na ikaw bilang asawa maglain imong buot kay wala nay kwarta imong awayo ni imong as imong bana. Timan ijud in town misis na ang isda sa karsada hinuon. Basi tingali guay kuha kaya basi natalang ang isda sa karsada. Ang isda sa dagat, daghan na sila sa ilaw. Usahay makuha pa na sunod adlaw. Daghan na isda, no? Nay gagmay, nay dagko, nay mga batignaong to. Pero ang imong bana nag-inusara ra na. Og ang imong bana imong palayason gitungod way kuha di ra ba na mailisan ng isda. Diba, Madam Janet Dakda Kabugwas? Pero katupong mga mangunguma, di rin napunta sa bukid nga bahin, mga langga. For example, imong ba, nagikan dito ng abuno or nagtapas. Nagpasaan na itong mga tubo. Init kaayo ang panahon. Init kaayo. Pag-abot, di pa dyan nimo sa pakon. Iwa ka giangga gawii. Kini nga itong mga ban at inyohang mga bana, o mali ko'y bana. Ang inyohang mga bana, mga langga, mga misis, usahay hilom rin na sila kaayo, pero galain na ilang buot ninyo. Di man na sila muangkon usahay, igura man na sila dito, muhapit silang kumpari o magtagay-tagay. Pero nga nung nasangit na sila dito, kay tungodi siya gustong muuli sa inyong panimalay, kay inig-abot niya, ay muhang mangyaw-yawon. Patay ka DJ Barbie, imuhang gitira ang mga misis ron. Dili man good. Kitang mga babae, ganahan man good tanga permitang sabton. Pero usahay makalimot na sabtag sa pagsabot sa ato ang mga bana sa inyuhang mga bana di ay. Sa pangka DJ Barbs, wa makay bana. Kay Ma'am Janet Siarot Husayan. Hello DJ Barbie, mayong hapon. I'm watching from Barangay Pinapugasan, Escalante City. Wow, salamat Ma'am Janet. And greet lang po ko diha sa ko ang tiya na sa Pinapugasan. Ano mga Perolino na diha. Siya gaga, mayong hapon ninyo diha. And also kay Dexter Neil. In share to? Ano sa'yo? it in share to donke ngayong hapon. Kay Simon Damandaman Kolbe, DJ Barbie greet lang ko og happy 9 years wedding anniversary namong duha ni May Ann Malinaw Kolbe. Kini mga ingon ani mga langga. Naan, sundan ninyo si Kuan ha. Sundan ninyo si Simon og si Jerome. Biblical kay ni sila oh. Ilang mga ngan. Ha? Si Kinsa, si Simon?
1: Simon.
0: Ah, si Simon, day ni. Ay, si Sir Simon! Kining murag jewelry? Ay, Sir Simon! Ay, kini si Sir Simon kay nag 9 years anniversary na sila sa iyang misis. Oh, pero pila na sila katuig. Imagine no, nato, dugay pa ni silang naminyo tingali. Pa na sila uyab-uyab nga stage lang ga. So, let's say, for example, lang, 11 years or 10 years na sila nag-uban. Buta kabalo, pasig sobra pa. Well, look at them. Look at him. Ginaangga yahang misis. Gigreet pa diri mismo. Happy 9 years wedding anniversary. Kinaot pa nga mas magmalipayon ang inyuhang panag-uban, mga ma'am o sir. Kung aduna may mga dili pag subtanay kung aduna may mga problema bisan og unsaon pa na diha magyawyawanay basta dili lang maabot didto sa silingan ha. Dili didto sa silingan mo uli puli gihapon sa inyong balay. Kay Ma'am Josephine Tapang Escarpe, Tatay Bisman, Anay Tarsila, Jennifer, mayong hapon ninyo diha ang tanan. Jepoy Obidas, mayong hapon Ma'am DJ, shout out. Then request kong song All I Want by Olivia Rodrigo, DJ, salamat. Kining kanta hapon yung All I Want para sabni sa mga nabitong ganahan mahiguma, ganahan og pagpalangga, pero lisod pa kayo nilang madawan. All I want is love that lasts. I mean, all I want is love, all I want is ambot, unsa na, oy, nalimot ko sa lyrics. Ganahan mo mangantat, ha? Si Madam Ann Endon, nakahilak jud siya sa tuang story lang ganiha nga gibasa. Hinaot nga sa mga mag-live-in partners karon, inyuha jung hatagan o pagtagad, inyuha jung i-consider ang wedding, mga langga. Ang marriage, lahi rajud og adunay marriage because it brings a sense of fulfillment ninyo. Aduna pod mo'y spiritual significance once blessed na jud mo na blessingan gin mo og simbahan. This is all I want mga langga pero wa na jud tuy oras. Ay Sir Ronna Imperial Bautista di ay ang Mrs. ni Sir Jerome. Sir Jerome, thank you so much jud ha. Oh matud ay kasuwit maani nila diri. Oy, ay sa ilisan na to ni atong music pe. Isa na to ni karon na ning all I want be kiniso o. I love you too, me. Ay, wait lang. Hing reply di si Ma'am Rona. Rona Imperial Bautista. Kay ang morning misis ni Sir Jerome nga ano daw maasikaso. Tapos, may concern gid siya per me. Pinangga gid kayo siya. Tapos, natawa o. Palangga kayo ba? Pinangga kayo ni Jerome ba? Nya, gimension pa dyan dari. Gitag pa dyan. Tapos, hing anak si Ma'am Rona. Oh, I love you. Ay. Tapos ni Ana si Sir Jerome Liamos Bautista oh. I love you too me. Shout out ka gina ni ma. Ipa-mention jud niya imong ngalan para daw kabati ka niya. Tana oh. Kani mo umoy tinud anay mga langga. Correct jud na kaya Sir Jerome. Tularan si Sir Jerome. Ug kinsay mga bana karon nga tigpaminaw? Bisan og unsa pa nakasaputo ng inyong asawa? Sabta kay kini mga babae aduna ni mga hormonal changes mga langga. Ga-fluctuate ning amo ang emotions. Ug scientifically correct na siya. Dili na kay din drama-drama ra namo. Kay kung drama-drama nang ninamo, kinsa may ganahan kuno masakitan be? Kinsa may ganahan nga magmukmuk ka diha kay wa ka kasabot sa imong nabatyagan kalitra ka kahilakon nga o man ta kaunsa na ako ha di pa ko minyo pero kabatyag ya ko ana so sa ako mabana good luck. Ay kabala ka basahi unta ka ga panggaot ka sa tama ta kong ginhawa ga. Si Bong Ilio ga mapakasal ko sugot ka. pag-ura ganito nag-ingon. Sibong Ilyo. Basig Sibong Ilyo, siguro niya ako ang destiny. Magtutuos tayo ha, sa susunod na linggo, Bong Ilyo. Mahimuot ko ninyo eh. Kay Ma'am Janet, shout out to Sayan. Hello, DJ Barbie, mayong hapon. I'm watching from Barangay Pinapugasan, Escalante, Humanad, Aini. Si Ma'am Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Ohayo gozaimasu! Thank you so much! Salamat, salamat. Arigato gozaimasu ha, Madam Medelina Yamazaki. Wa na chuta igong oras mga langga sa tuang programang Afternoon Heartbeats alas stress na. Thank you Sir Steve Flores sa Kanlaon, the station manager of 100.1, and of course kay Sir Randy Kangke of Toboso, the station manager of 92.3 Fabulous Toboso Radio Click FM. Sir Brian Morden, station manager of San Carlos. Sa tuang mga technical partners sa Fib Shanin, Kaki 5 Engineer Monjay, Sir Carlo, Sir Jenny. Sa tanan-tanan na lang natong technical partners karon. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. Mga bana, mga asawa, pag pinalangga ay ha!

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Mm. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
4: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon.
5: Mm.
4: O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
5: Yes.
4: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
5: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
4: Maudyon.
5: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus.
4: Mm.
5: Og hinung danpod sa inflammation.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities.
5: Mm.
4: Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome,
5: mm-hmm,
4: o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis. Mm. Kadaghan.
5: Sa pagkadaghan, mm-hmm, sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan.
4: Mm-hmm.
5: Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
1: DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
7: Kadungog na ako sa radio, huh? Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alivio na.
7: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: No, tanawa ra gud sa
4: sige.
5: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition,
4: uh-huh,
5: dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids,
4: mm,
5: or mayuma,
4: mm,
5: kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus.
4: Mm.
5: Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ.
4: Mm.
5: Imagine ha, sa lahi siya nga organ mo tubo.
4: Ah, grabe.
5: Sa uterine lining unta na to. Pasabot, nabugo ang selula.
4: Mm.
5: May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
4: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw,
5: mm,
4: kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
5: Yes.
4: Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makorrupt ang genetic information sa mga selula.
5: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP.
4: Mm.
5: Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
4: Uh-huh.
5: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o uban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pagyudi mo og DTX 500, mulig onjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
4: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili imuhubag or ma-inflame bang area.
5: Nakita nimo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
4: Klaro kayo.
5: Ilabi na jud sa mga babae nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C.
4: Mm.
5: Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla,
4: aha,
5: sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
4: Kana.
5: Kay i-correct ni DTX 500 ug Mighty C ang mga abnormal functions sa hormones before man magasugod ang menopause.
4: Husto.
5: Sa mga babae diha nga mga daghag anak,
4: mm,
5: ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually,
4: aha,
5: mag DTX 500 ug Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
4: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gigan ng ubukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Bay, dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

we're taking it down. We're taking it down.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madam, ugid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto ta sa mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na, Sir JP. Makaya na ni Dietra alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Mm. Ang importante man lang Sir JP,
4: mm,
5: madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir JP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan ka niini, age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
4: Mm, so man,
5: kay pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay mosulod.
4: Mm.
5: Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon.
4: Mm.
5: Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, maminimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function.
4: Mm.
5: Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga say gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60% to 90% once taken by the patient. Og kini anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary.
5: Mm.
4: Igon pa jud nila unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it.
5: Mm.
4: Ang DOST mismo ang ingon ni ana. So sa ato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio dili jud matawaran.
5: Mm.
4: Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pod sa DOST, sa ato pa mapunggan usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID.
4: Mm.
5: Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon Sir JP.
4: Oh.
5: Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones.
4: Mm.
5: Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok, proper timing.
5: Mm.
4: Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras doc, so time to say bye bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon
4: dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya ang akong uganga, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.

0: TC, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
1: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman. Superman.
9: Ako sa Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4.35 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Maing hapon mga ka-K5, kumusta adlaw nga Webes karon? Ikapetsa 28 na sa bulan sa Mayo 2026. Welcome, welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapon na ka-K5, Bobby Valencia. Maing hapon sa tanan sa mga kaigsuunan nato nga nakatune in na karon sa 95.7 K5 News FM San Carlos. At the same time, Fabulous Toboso Radio Click FM. Sa mga kaigsuunan nato karon di sa may merkado publiko. Sa may syudad sa San Carlos, maing hapon ha. Sa mga taga-Nataban, Prosperidad, Quezon, Kudkod. Mga taga-Kudkod, good afternoon. Kumusta inyong weather diha kay Dris Lungsod sa Toboso? Ah, medyo ngit-ngit kayo ang panahon, bay. Nagagadalugdog ang kalangitan. Diya sa may Sipaway, maing hapon. Sa mga taga-proper San Carlos. Sa mga taga-Barangay Rizal, Barangay 3. Tanan nga mga naminaw diha karon. Maing hapon sa tanan. Siyempre sa mga taga-lungsod naman sa Toboso. Oy, Mama Wengs sa Anle Rice, sa nalimot na mo. Mama Wengs Anle Rice open na karon. Hingagawa ninyo, maka-avail yun mo ron for only 99 pesos. Ah, 99 pesos only. Ana-ana mo dihay manok with Anle Rice, bay? O hingagaw? Ay na maglakat pa sa laing lugar para nga mutilaw anang mang inasal nga naaramas Toboso Anle Rice pa bay. Hingagaw kay karong adlaw since opening price pa ni. So at least 99 pesos. Ay na asa mo pag ayaw sa mo pagluto sa inyong panihapon ha. Ayaw na magpagluto sa inyong panihapon. Adto na mo sa Mama Wengs Anle Rice diri sa may Purok Malinawon. Barangay Poblasyon Toboso Negros Occidental. Tupad sa Fabros. Tupad sa may Pusuan. Ninay Tesi Impanto. Ogatay Rogelio. O Pites ah. Anyways, atong i-check ang report ni K5 Jong Versalles karon. Unahon na ito sa K5 Jong kaya gusto na ko ning ma-riktahan na ina. Kagabi imang good mga kaigsuunan diri sa lungsod sa Toboso, pasado alas 8. Dunay gipusil patay mga kaigsuunan. Sa walhong pundok according sa asawa eh, no? Mao ni gi-describe sa asawa sa namatay nga si Jobert or Jobert Tihada. No, dito man gutag gabii sa may sitio Bibang, no, diya sa may barangay General Luna, Toboso Negros Occidental. Labot ni ining shooting incident by uy, kaniing taong namatay, mga kaigsuunan, na ako aning batchmate, no? Amo aning batchmate, high school, kaila in taong kay Mianing Tawana. Libog ming anong naalaan in taong ni siya intel sa military. Ngayon taong kami mismo, natingala gani ming anong mga ingon anak na. Pero sige lang, kay matod pa sa asawa, mga kaigsuunan, okay, sa description, no? Sa description mga kaigsuunan sa mga upat kabuok perpetrators allegedly from NPA, nagabunit sila eh, nagbit-bit og high-powered firearms. And unsa ni kining mauto pag-abot ni Jobert in town gikan diri sa poblasyon sa Toboso kini palit da igsud-an. Pag-abot kid mismo silang balay, dito din siya giatngan. Gitumba siya sa kagalingong balay. Atubangan sa iyang 10 anyos nga bata, bay. Perting paita. Anyway, sa itong ginatry o contact si K5 Jong Versalles, no? Para nga mariktahanay na ni nga balita, mga kaigsuunan. Kaya gusto na ko sa first portion lang tugiun na ni. Kaya para sa second portion, makakumbati na tagdugang pang mga recent developments, no? Labinas dagans panahon, kaya ito ay bagyo in taon, mga kaigsuunan. Nga ning sulod na sa Philippine Area of Responsibility, hibaw-o na to ha kung unsa ang dagans bagyo, asa ba ni mutupa? Asa nga mga lalawigan sa atong nasod kini mutupa mga kaigsuunan? So ato ang gipaninguhaan si K5 Jong Versalles nga makontak ba ha? Sige, samtang wala pa makontak si K5 Jong Versalles, magkuan sa ta ato asaning tamyawon ang atong makaigsuunan nga naminaw karon naglantaw sa atong live ba oy maghapon ni Anastasio de Goma Medelina Yamazaki all the way from Osaka Japan bye Leo good afternoon bye Jervin Sorono maghapon ariko di ka monitor sa barangay 35 Bacolod City, ha? Negros Occidental. Thank you so much, Jervin Sorono. Jennifer Loki-Loki. Oy, si Jennifer! Jennifer, kumusta na, Jennifer? Oy, Jennifer, ha? Humingaw naman kung Jennifer, oy. Usay ning Guasper? Yun si Jennifer Suki na nako baya sa STL ang gipatay butan ramana o di ba? Hay nako anyways mga kaigsuunan maumang guling nahitabo no samtang wala pas ka K5 Jong Versalles actually naalam ako yung detalye ni ini gusto rin ako makuha pandugang information gikan ni K5 Jong Versalles kasi siya mismo nakahinabi sa sawa ako nakahinabi ko sa sawa ni Jovert kaning biktimas pagpamusil kagabi eh galing kay na emotional magod ang asawa no. But it was clearly stated sa asawa in town mga kaigsuunan nga ang mga ning pusil no patay ni Jovert mga kaigsuunan ha matud pa niya ning ingon daw nga kabalo ka gingnan ha. Okay call back part okay jo akong ikuan jo nga akong i-redial jo nga oh redial ako jo nga kay naalis jo gud ay oh matud pa may ha kining ning ingon na human nga gihimo ang krimen ha pagpatay abi ninyo bay unsay ingon intawon sa usa sa mga suspetsyado ning ingon kunoy nga kabalo kag unsay atraso sa imong bana ang atraso daw sa bana niining unsa ni kining ang atraso daw aning namatay giingnan ni ang asawa nga informant daw ha intel daw sa nahitabong inkwentro diha sa may bairan sa ninglabay nga tuig bay last year mga Marso oo may ingon ha anyways nasa linya si K5 Jong Versalles Jong may hapon diha Jong kumusta Jong
1: yeah K5 Bob yes bro kagani na ito ang nabukitahan dito ang lugar ay may tabo ni ang imprente sa pag pamusil pasado alas sa 8 no kung di tama kayo kagabi eh diha sa may crossing Dibang barangay General Luna lungtod sa tumutuhan ng kanyang biktima sa P5 Bob dahil hindi nga si Jubert at Tihada ang kaitetean niya sa ka-negosyante niya residente niya sa mga napit sa P5 Bob kaganina ito ang hinabi ang iyahanin niya misis na ito lang hinabi ito pangalan na si Mamlin, ano? Yang gintay-tay sa K5 Bob na kagabi ID ay gikan ni nagpalit og gatudan ang iyahang bana diha sa Merkado Publicos nung tumuso. Kanya pag pauli din ni kagabi luwas na kanina ang pagpalit og sudan nagkansa din siya kanina nagpapisada sa kanina para sa ihaunon nga kanina baboy kaya hindi ganito siya sa dito siya daw og kanang karning baboy. Mm-hmm. And then, pag-abot niya kagabi dito sa ilahang bay, igor na siya nakaparanda sa iyahang motorsiklo. Basis sa mga nakasaksi dito sa lugar ka K5 Bob, ang kineng upat ka armadong lalaki, na rin yung gudaan naghuwat sa iyahang panimay ka K5 Bob. Mm-hmm. Ang sistema, murag gilibutan na rin upat ka armadong tao, ang iyahang bay niya. Doon ay da nga kanang tag-as o nugbo na kalibre sa mga armas. So, igo na siya nagka-paranda sa iyahang motorsiklo. Mauna po dahil doon na ang himong pagpasalba o pagpabuto. According sa kung ito ang nag-gather ng account na ganila dito sa lugar, unang nagpasalba ang usah sa upat ka mga suspektado sa atubangan ng bahay sa iyahang panimay. No, tinungdan nga kinilig si Jubert, nindagan siya na ipadoong dito sa katong naiihang bilyaran ba?
0: Yes.
1: No, pagdagan niya dito, naapun niya dito yung usan na nag-atang kasi ito. Dito siya rapido. Oo. According sa atong nag-other account is na sa dili mo minus 5 sa mga igo ang nangko na ning biktima sa kay Bob.
0: Okay. O ya asa man tapita jong kalabanan, di ba murag naawat yung dako-dako nga samad sa ulo?
1: Sa ulo ka sa kasadaran.
0: Sus, Ginoo.
1: And according sa mga residente, kwan, tulo ka buto-buto ang ilang nadunggan, nga human sa tulo ka sunod-sunod ka buto-buto, mao na to dayon kasi diba, hindi na ma-account kung sila na dayon, hindi pa na daw eh, ning rapid fire na kasi diba, ang ilang pagbana-bana eh, more or less, napulo na dayon ka mga buto-buto kay kasunod na ba?
0: Okay. Sus pa ita, so, no?
1: Ako, oh, ako din kang mamlin, yan ko na ba? Ito mo yung mga suspektado kung unsay rason kung nang hihimot rin sa iyahang bana ang pagpatay. Tuma pa, ang pasangil ni Tiba Babay, si Jobert daw mo ay hinunggan sa netabong inkwentro na ito na kalabay Marso 18, kung di ka masayot, 2025. At ang naging tuig, diyan sa may sitio ba Iran, Barangay General Luna, which is, according kay Mamlin, kung siya ang niya pasultihon, atong higayon na kay Pabugan, kasi mo ang mampudari daw sila binagan.
0: Na, aura?
1: Kung wala yun na yung kamatuuran na buong mga pasangil, nga ang iyahang ba na may utos sa espiya, or galigar espiya sa kay Pabugan, sa militar base, sa pasangil at itong mga suspetsado.
0: Mm.
1: May higayon pa daw na inyong muduol unta si Ma'am Lin nagabi kang Jobert kay Pabab, pero ang kining nga suspetado o utas pa again another utas pa upat ka mga suspetado dipugong sa iya o niya dibabagan siya nga bisan mo gulit sa iyang cellphone kay tingali base na mutawang si Ma'am Lin abi sa mga otoridad, ipugnan daw siya sa Kitabab.
0: Uh-huh.
1: Pero kaganina, base sa ito ang pag-bisita dito sa lugar, wala may signal.
0: Oo, dito bitaw. Wala may signal. Lisod bitaw dito. Oo,
1: lisod ang connection signal dito lugar. O niya, pagkahuman sa nahitabong pagpustila ng kangkwan, kang Robert, asalad, ikuha ang iyang cellphone, aning biktima si Kitabab. Lakip na sab ang cellphone sa ilang anak nga babae nga 10 years ang pangidaron.
0: Mm-hmm.
1: Ang sakitan ni kay atul gay sa paghimo sa krimen, naa sa kay Rob na tatakti ang ilang anak nga babae. At masarabong tong anak nga babae.
0: Paita, no?
1: Kapagkaroon, napal sa state of trauma.
0: Actually, Jong, gabi ka dito manta. Abin mo, Jong, kung kinsa isog ka eh, Jong, ang 10 anyos nga bata pa dyan, kay mismo ang mama si Ma'am Lin, medyo na kuwan na eh, na masabtan mo na to ang sitwasyon na kay K-5 Jong. Si Lin ang nagkuwan dyan, nagsala og todo, ang bata mismo nga 10 years old, nga babae, mo'y maupay nagpakalma sa iyang mama, Jong. Mauna ba nga makaingunta, kining bisan tuod nga grabing kana ba nga trauma or grabe nga experience nakita sa duha ka mga mata jong sa bata nga 10 anyos in taon nga supposed to be dili makakita og ingon anak kay tungod sa ka linghod sa pangidaron nakakita jong pero abinin mo jong gahilak siya pero kasi maayaw lang makalma lang mama lakat na tama tuman lang ta ni
1: yes and bonay gigon ko tigali na sa patawa ding biktima nga kita Bob na gusto ta kanya duolon ang kining iyang bana, pero ang iyang anak mo igasing pugong sa iyang gabing ipaduol. So, may hulga sa kita babikan sa mga suspetado nga once puduol, at sila kay Baugon sa buhatan tagtaya kita. May lang ganit daw kay ang cellphone niya, ani ni Ma'am Lin, wala gaya pilog puha.
0: Mau, no? Kay, Jong, ang ingon magunto ni Ma'am Lin, no, sa gabi, unsa kabalo ko na interview po ni mo si Ma'am Lin, nga, unsa man kuno'y makuha in tao nila sa cellphone ni Jobert?
1: Yes, man ay ang ingon kagani na.
0: Di ba? Oo.
1: Unsa kay bisan balibalihon pa og kutay ang cellphone sa iyang banay kay Rebo. Wala gid sila makuha didto nga bisan unsang impormasyon.
0: Correct. Kay di ba? Unsa ko to nag mga baboy ra kuno to naghinakaay didto Jong?
1: Ha? Usay gani daw kanang nay mga lakaw kining biktima para mangumpra abi.
0: Oh.
1: Ah. Dili ni gani daw ni magdaan cellphone pero paano pa nga di pa sa inlan nga Intel asset kay kita ba?
0: Mao in town. No abot ang for sure ang mga taga Kabibang ron ang mga taga Sitio Tangke barangay General na naminaw gid mo ron ha. Kami mismo kay personally ha ipahimuon kanig part sa presentation kay kami mismo ha, ni Jovert amo anang batchmate by high school pa mi ana si awon na nga pagkatawo ha si man ang kurso ana nya murag kausar pagkadagway na siya ning sakay ning undang
1: sa pag balik
0: wala ning balik kay gusto nga nagminyo nakaasawa nag-ubra og kaugalingong pamilya niya moingon na hinuog asset. Nausa naman in town ni na usa naman tayo na sunod sa una-una aning mga NPE in town oy. Nga
1: mao na diha kita babo.
0: Nagpataka na lang man in town mo pang panghilabot og tawo. Ang akoan na hinuong gihuna-huna ani basig. Ha? Dili man sa ingon, ha? Wala man sa ingon, basig kurog. Di ba? Nakaadto kas lang lugar dyan. Ito ay pagkadaghan ng salakyan. Ausa ni motor. Ha? Ito ay nindot ang plastada sa ilang balay. Ito apay tangkal nga napuno og baboy dyan. Ha? Gaplano pa manggalit na ekonomi. Matod pa sa asawa dyan nga pag mahurot ko na itong baligya itong mga babuya dyan, mupalit sila kining personal nga service o salakyan dyan.
1: Actually, ang ilang business sa kay Baba, according kay Ma'am Lynn, na ilan yung ipaningkabutan nga mamantinan kay gitabang ni sa igsoon dahil ni Kuan ni
0: Jocelyn
1: Adam Jubert. Jubert?
0: Oo. Ang,
1: igsoon niya nga abroad.
0: O tinatabang gikan sa yung igsoon nga sa abroad which is kaila Kuan na ato apo ng batchmate. Mm-hmm. Oh, duman na sila na batchmate.
1: Mahihatagan sila ng sistema kapital. Mo ni lang giampingan kay Baba kung bisag unsa na ipang kwandawan ni Jubert, bisag unsa na ipang gusto ba? Ba kopras, mga utanon, halos talang tanan na lang kini nga matang sa negosyo na pwede nga niya nga intrahan kay Baba para sa ikalampo ko sa ilahan niya kwan sila mabilya kay nakuk na niya sa pangandoy daw para sa iyang anak.
0: Jong! Ay, og nakit-an lang ni mo Jong gabi eh no og amot kay diri naman kabuntag naman ka Jong na intaw kita kanang galunan sa mineral water kanang purified drinking water kanang usa ka galon nga ginabuo na to sa dispenser ha naa na sila ginahulog-hulog diha nga tag 20 pesos nga coins ba ha kanang coin coins nga 20 pesos ang usa murag puno to ang usa hapit na mo tunga Jong kay maotong usa sa ilang mga gipang tigom kini bang pamaagi pagtigom para ipalit lagi unta kunog service nga sala kaning service lakyan ha nya may una-una ah magpa-intel-intel pa ka sa army nga wala kay makuhang nahot anang pag-intel-intel anang army kana pag kana pag pag-intel-intel anang army nana sila like, kaugalingon nga mga intelligence officer nga sweldado sa Philippine Army. Ya, og daghan
1: at the same time kun kining kada kining pagbabaga internal operatives organic nga.
0: Correct. Organic na sila. In fact, oh, Jong,
1: when we say organic, army na naturally dili na civilian.
0: Correct. Dili na sa civilian. Unya asa pa gid Jong ha? Ari oh. Ning tawag nako Jong dili na ko muhingan lan ang armiha Jong. Ning tawag nato dito sa gikan sa 79th IB gabi nga gi-verify ang pangalan. No, nangutana siya nga sir, pwede mi mangayo og details sa namatay kay kining naamangoy claim god nga kuan kuno kining amuan na pug kuno ng intel. Ya, pwede mi ka pangayo sa pangalan. Pag ingon akong mauning pangalan, uy, in taon wala man tawo mi kailaan na uy. Ningana ang army Jung.
1: Na si.
0: Ningana ang army nga di na tama nga kay kato siya nga conversation. Bali murag inato na lang ba? Ha? Inato na lang ba? Kumbaga, murag na arat na diha na nga pe, bangin anang istoryaha ba? So, but still, Jong, if ever may mga panahon pa ta, mas maayong ma-interview pag hindi mo ang batcom, no? Kung ipaklaro, kung ilaha pag ining intel si Jovert, kaya bisag unsaon na muglantaw, pati ang mga batchmate, Jong, ning comment na diha, oh, nga ganun naman, ganun giingon na anak man in taon na ang abong classmate. Oy nga, kaila man in taon may anang si Aura na kaayo.
1: No, lagi.
0: Ang pangutana mo, giunsa mga taga-Kabibang, mga taga-Tangke, Basig na iusan ninyo diha nga silingan aning Jobert nga kakarga-karga og istorya, ha? Nga aron ma madaot ni intaw ni iyahang kinabuhi. Ha? Atensyon ha mga taga-kabigbang o taga-tangke. Hinaot nga wala pa. Wala unta. Moy gasugnod-sugnod yung istorya aning NPA. Kay bisag unsao na mo og bali-bali hinampak. Wagi mi nakita nga ingon aning trabaho ni si Jovert. Tanawa unsa na ron nahitabo ani sa pagsugnod-sugnod og istorya, namatay M16 ang gitira sa ulo. Wa mo ana makonsensya kung naaman. Wala makuningon
1: kada. Oh. Ang payit kay ako din kay Manlin. Wala man lay amiso, wala man lay warning.
0: Mabitaw?
1: Wala man lay investigasyon, wala man lay verification. Largo gyud kay kimo ba?
0: Malaki. Kay og naa pa ni atraso ni si Jobert, dili man ni diha mo puyo namas lay balay diri sa Sampaguita sa poblasyon. Ha? Og naa pa ni atraso, naa pa ni gitawag nga connection sa Philippine Army. Dili ni mo puyo diha sa Kabibang, dili ni mo puyo sa ilang balay diri sa poblasyon. Sus, wauri mo gipang kilatan og hurot diha. Way labot sa mga kung naaman. Ha? Sus, itaw, wauri mo makonsensya diin tapita gipang butang ang inyong mga konsensya. Murting luuya in taon sa tao. Nga ning inabot.
1: Ang luuya ang inedilin, ang asawa, o ang anak.
0: Correct.
1: Wala na yung pundasyon.
0: Maulagi. Ningon in taon to kabi, nga dili dyo ko mabulag aning balayag. Bisa kung saon, gikumbinsi to na mo, Jong, nga mulakat sa for the meantime, ayaw sa direk tulog kay maghuot pa imong dughan. Panianay sa dili, kumubiya lagi aning balayag kay maugyo na itugon in taon ni Jobert. Ha, usaon na lang in taon mi. Og mao nang istorya ha, di ba? Lisod kayo na nga nginana ba nabinlan in taon nya. Asa man in taon gibutang ilahang kasing-kasing no? This is it because nga nakuhaan mog 19 ka buok atong pagtuboso encounter diri sa Lamangka. Nagpatabog na lang tag pang pang pamusil.
1: Yeah.
0: Oh? Nagpatabog na lang ta og kining pamasangil nga may mga intel diha. Ha? Og ibutang nato, i-intel ni si Jobert. Wala pa mo masatisfy sa pagpatay ninyo ni Rick ni Daipal sa una? Nga mauna nga ang sitwasyon ni Rick ni Daipal maupoy pasangil intel pug kuno?
1: Si Tatay Enrique. Tatay Enrique, kuan? Tatay Enrique, sa pilido ni Tatay. Nalimot mo sa plido. Katong dapit sa may kapimis ba? Malay.
0: Oo, oh, di ba? Gibirahan po kay Intel.
1: Sa Bertusto, po.
0: Uy, kalain po na ano, uy.
1: Katong guide sa mga ni K5 Red. Padong yun dito sa mga battleground.
0: Paita in tao, no? Mauna ning istoryahan nga makahingon ta. Katawaan na naman taong kayo na inyo ang pamaagi, uy. Murag layo naman kayo na aspatad na inyong style. Sige, Jong, alas 5 yung punto na, Jong. O break sa takadiyot, Jong, ah.
1: Sige, kaya ako pa na yung timasun na sila sa iba ba ang assignment. So, para mo na ang timasun yung mga report karo ka po na para sa El Castigador program dahil nato sa D3 Baritex Valerate Home, Mighty Sea. Ako si K-Pab, Jong, Barsalas, para sa kampiyon yung mga balita. Pero bisyo, hindi ko galingawang trago, K-Pab News, kapat.
2: Filipino. Wow! Bait Pumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot ko unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3 Sir GP, wala.
6: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
6: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maudyod na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
6: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, buhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
6: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak, aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
6: Wala. Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
7: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO Sir JP nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
6: Wala.
7: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
6: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna, tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
6: Gutom na.
7: Kinahangla na adyo kay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
6: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
7: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
6: Very
7: question.
6: Efficient.
7: Ang imong D3, nabay ketones?
6: Wala.
7: Wala. D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
6: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw, abusuhon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na Jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na Jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
3: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: D3 Bio.
3: Health News.
8: D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulay. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
3: D3 D3Bio. DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagawgatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mark DTX 500 kadaaga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500, DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500, DTX 500, makabulig sa pagtinlo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500, DTX 500, may powerful extract sang tubo kag amargoso, duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw, agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na! Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita! DTX 500! Mahigro pala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka pala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi apang naganyat ako sang hapon hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit din man pag-hilti sa lawas. Mangod na batsagan kung anak pawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, napamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Xanthon Plus Herbal Capsule.
12: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
3: DTX DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
15: Mamakas sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified na probiotics, Klinika Spore Biotics.
16: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
19: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, kinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
20: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
21: Relax ga! Kinhimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men! May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana! Extend! Supplement for men!
23: Muling binuhay mo!
24: Extend! Isang kapsula ka lang!
22: Extend food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kinesis. Sang napilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
0: Oras, alas 5.15 na sa kahaponon. Balik kita mga ka-K5. Oy, may hapon diha sa itong mga live viewers, especially ni Sir Emil Jeronimo. Maghapon, Sir Emil. O sige, ito'y pangalan, Sir Emil. Katong kuyog ni mo, Sir Emil. Si Sir, nalimot ko sa pangalan nga. Sigurado dyan ko naminaw ito siya ron. Kay itagaan ito na ito gradyo gahapon. Nga para di na siya kapaminaw siyang silingan. Nara siya iyang kagulingong radyo. Sir Emil, nalimot ko ni Sir, to former Chief Tanod diha sa Barangay Dulis. Maghapon, maghapon, Sir, ha? Rizaldo Hiligan, maghapon. Ma'am Feli Kabugnason, Mary Jane Palikti Kaniete, maghapon. Dakda Kabugwas, maghapon. And of course, si Ma'am Roda Angeles Net. Ingo to si Ma'am Roda, ganyan. Di ba na ako ma-view the Idris Picas sa account, Ma'am Roda. Imong, saan yung comment? So nakikita ko ganyan, pag open ako sa kong personal account nga, mo investigate ba kuno kaha ang usan ang human rights aning pagkahitabo aron sa pagpatay aning Juvert at tihada o uban pa ha, nga kato na nga matay nga biktima sa pagpamatay no sa usan ni sa NPA ha, matod pabitaw makigsuunan ha. Pag naay mamatay nga mga sundalo, may mamatay nga susama aning Jovert Tihada o uban pa mga nabiktima sa NPA, matingala man ka nga, wa may maningog nga taga human rights, diba balik-balik naman tanang inasulti? Wala may simbahan, wala may Bishop Gerardo Alminasa nga magyaw-yaw? Nga naay nga matay susama aning Jovert Tihada? Ha? Dili mo magkundinar ang ilang mga kalag? Ah, nga paimbestigaran sa human rights sing nangamatay, nagihimo sa NPA, giako sa mga NPA. Pero og naay mga matay sa NPA bay sumasama ning Tuboso 19, magkundinar ang tanang taga human rights, ipasangil pa nga grabe ang pagpangubusar sa Armed Forces of the Philippines. Di ba kamantay mo? Unsa ka grabe nga makaingon ta? Ay, Diyos ko, Mariosep. Murag, nakaingon ko ba, murag sa ako ang paminaw, no? Sa ako ang previous nga bata pa ko eh, no? Katubang wala pa tayo buot, wala pa yung taong taka-intra-intra aning media. Napata sa high school days, ato nga maingon sila. Ha? Ato ta sa NPA, di ba? Kamantay mo, na? Kakahitabo na ah, bahalang masuko na ko ang army. Total, dili man ko intel sa army. Oh. Okay, basig, maingon sila ng intel po sa army, kagayaw-yaw ko batok sa NPA. Dan? Diyos, Mariosep. Ang ato ang gihimo, dire, iyan sa katauhan. So sama sa kung unsay gihimo sa army, unsay gihimo sa NPA, nga giingong iya sa katauhan, maupunis ko sa media, nga iya punis katauhan.

0: ingon ana imong dili ko mabatian. Ha? Mahadlok ang mga abusador atong mga panahuna tungod kay naay mga lumalaban. Ang New People's Army nga lumalaban sa katilingban nga giabusaran sa gobyerno ingon man sa mga abusador nga anaa sa law enforcement, ha? Sa gobyerno. Kato mga pulis nga mga parak, mga army nga abusador, ha? Nga abusahan ang kato mga namuyo sa kasityuhan o kabarangayan, ha? Ang musingil ato in PE man bay? Napoy uban nga mga abusador sa katilingban nga walay posisyon sa gobyerno dato ra, ha? May mga kwarta ra, kwartahan ra, ha? Ang ginahimo sa NPA matud pa sa akong mga nahinumduman katong mga sugid-sugid, no? Ang ginahimo sa NPA kanhibay, unsa? Matod ra po na sa akong mahinumduman na sa mga sugid-sugid? Ang ilang ginahimo sa NPA is ilahang i-abduct ang katong tao nga may sala sa isig kausa. Himuon nila dalons bukid. Matod pa bitaw ningguwa ng mga istoryahan nga doktrinahon, seminaron. O di ba mauna, di ba? Kana nga mga linya, kana nga mga sinultihan, seminaron unya ka sa NPA, doktrinahan unya ka sa NPA. Pag naog nimo buutan na kay di ba mga ingon ana nga istorya sa una? Karon bay dili naman. Oh, sorry. Ha? Karon bay. Ha? Di naman ingon ana riktahan na magbumbahanay. Patay naman rikta, wala na may second chance, wala na may, kumbaga, wala na may due process. Kung naas na ginatawag ng revolusyonaryong korte, ha? Kaya ng NPA, ha? Revolutionary court, ha? Giunsa man nila paggaling ang hustisya sa revolutionary court. Mupatuman dayon, ingon nga, ha? O kinisikuan, nanugid man itong silingan aniniya nga tabian, ha? Kani si Tapulano, ha? Ha? Matod pa sa iyang silingan nga tabian. Ha? Intel na siya, birahe. Ana na lang man hinuon ang mga istorya habay. Lain naman ron. Kumbaga murag mawad-an man og kining unsa ni believe ang mga tao sa ingon ana nga pamaagi? Ha? Muingon ta nga. Ha? Mutmutu, mura naman tag mutuo dayon sa mga tabi-tabi. Wala may ingon nga. The same sa atong korte sa nasod sa Pilipinas, sa gobyerno sa Pilipinas. Ang ginahimo may patubagon ka sa kaso? Ha? Di ba? Pag naay sa pina o naay ginatawag nga kining answer, no? Sa imuhang reklamos korte, patubagon ka within 10 days to 15 days o uban kay tagpila ka adlaw 15 días. Ha? Patubagon ka, this is due process eh. Ha? Patubagon ka sa korte, sa gobyerno. Ha? Di naman ron ang korte sa revolutionary court nga ingon ana ka pamaagi nga kung naay reklamo ang tao sa usa, ha? Dapat unta sa mga kanhi nga mga ingon ana nga mga problema, ha? Giingon ato lang ginupunta sa gihapon until karon galing lang kay di naman in town ka patubagon sa NPA bay. Dot ana lang man dai kag sumbuhan sa M16 birahan. Wala naman. Makaingon ta this is disrespect. Ha? Pasensya ha pero nakita na ko bay sa CPP-NPA-NDF, ha? Nga maoy kusog kaayo magsigig sangyaw sa ginatawag nga, ha? Tawhanong kinamatarungan, human rights. Pero sa ilang gibuhat karon, pinaagi siguro ni silang revolutionary court, there is no such thing as due process and human rights at all.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Kay tungod nga kung mupabor sa ilaha ang sitwasyon, mosangyaw sila og human rights, pero og ilahang kapaboran, uyon sa ilaha, ha? Align sa ilahang

advokasya, dili sila musangyaw o human rights? Asa man? Ha? Kung mahitabo man? Asa man ang pagsalig sa mga tao ninyo nga mismo kamo wala naman muhatag o ginatawag nga due process? Pagpatubag? Ha? Paghatag o kininga human rights sa mga taong inyong ginabang biktima? Nya kusog ka ita mo ingon human rights? Nya kamo mismo sa inyong gipangbuhat karon susama sa pagpusil ni ining inyuharang mga gipasaginlan nga mga intel? Ha? Wala manggali mo muto og human rights? Ha? Kalain po. Ha? Murag sakit ra pug kayo ba sa mga nabiktima, labi na sa mga pamilya ni ining na nahabilin in taon nga pagkatag-asa pa, ha? Porti pang ninduta sa mga ilang mga pangandoy mga kaigsuunan, ha? Na ay mga plano sa ilang kinabuhi sa ilang pamilya, giputol ra ninyo tungod sa inyong mga huring-huring sa mga tabian ng mga silingan ining mga biktima.

0: oy taon. Maitain tao, no? Sus ko, Ginoo ko. Mawa ang believes tao ani nila kay tungod anang ilang ipangimo. Yeah, sala na. Daghan mga ning comment to, ni ingon pa manggali in taon nga. Ay, nako, wala gitawin mo dulong na mo dalig uling sa balay, ug mahutdan mig uling. May buhat ba na sa Intel? Nya, kana na lang mo'y kining bisibisihan ni Jobert Tihada? Ha? Nga magpa-intel-intel siya nga na siya'y anak o sa kabuok, 10 anyos? May mga plano sa ilang kaugmaon? Nya, kana pa iyang bisibisihan? Nga magpa-intel-intel siya nga siya'y makuha ng intel-intel? Diba? Biyo na una ah. Kaya bisag ako siguro doolon kung army mo ingon ko, ingon ko nga kinay huy babi. Tabangi midiag monitor sa mga NPE, big asana sila nang agi. Ingon ko kung sa mga ilabot na ko ana. Kamu nga ipang swilduhan mo ana. Nga trabaho kami inyo ang patrabahoon. Biyo na una ah. Todo bi. Kana ba? Nga nung mutuman magko o sugoon ko sa army. Nga ako ah silang pidingan o impormasyon. O kasa na himutang ni mga NPA? O dili ko musugot, oy, kaya akong panginabuhi, maapektuhan? Ha? Maapektuhan ang akong pagpatrabaho? Panginabuhi sa usag kanato? Nga, pila ka bilyones ka pesos ang ipang gigahin nga kwarta sa gobyerno para maswilduhan ang army? Nakita na hinuoy mo himo, nga wapagit na tagaig, wapamagit na gilista sa walang gotong program? Wa ko yape. Diba una-una ang todo. Mao na lang na ikalibgan nilang Jobert Tihada ubang pang nabiktima. Nga ang ilahang itaong panginabuhi maguling, manguma. Ang uban kining manggabas. Diba may huna-hunaa. Diyos Mariosep. Sa una sa bata-bata pa ko ang NPA may pahimang no pa primero Sir Bob, ikaduha og dili mag-usab kuhaon nila sa una sa panahon 90s no 1990s maoy ingon ni Ma'am Philly Cabugnacion oh si Ma'am Philly Cabugnacion mao na experience ni Ma'am Philly Cabugnacion. Leo Kasipong dinapo may hapon. Sir Danilo Disoy may hapon yo diya sa may maaswa ha. And of course, si... Kisa ni? Ah, si Judy di ito, no? Judy Jimenez, si Sir Judy Jimenez. May hapon niyo diya sa may Dulis Calatrava na minaw sila karon. Ay, nako. So, mauna ba, no? Kining, lisod kayo. Dapat untag itimbang-timbang sa tunila bagabi, eh, nga. Kanabang, ilasang gilantaw kung, ha, mahimo kahana ni Jobert Tihada? Nga mag-intil-intil pa sa diri sa among lugar, ha? Batok namo nga NPA, nga naamang ganyan na ipagabuhi, gabiin taon, naglibog pa ang asawang Jobert, kung saan to pagpatiti itong usakabaktin dito kay murag wala na patitia sa anay, ha? Nataon to yung mga formula dito ang ipang timpla, nga mawitig, bigaw ko no! Ha? Mangita kang NPS kabukiran niya nakagipatiti nga baktin? Bilata, oh, sus, Diyos ko, Mariusip, isa kung saan akong lanto. Wala, gil ko'y nakita, giling taon nga. Dapat, unta, makonsensya sila, oy, in taon? Dapat, bisag manghayo na nagpasaylo, bang maingon sila, pasensya ka, in taon ninyo diha, ha? Nasala, in taon, may patay, anak niya, kay kanyang taong, informasyon na nga, amo na daw, gikan rapod sa mga tabian. Inana ba, gikan rapod in taon to sa mga nga huring-huring, nga nasipyat in taon, may pasensya, pasaylo, ay, inana na lang, unta, ba, bisag, sus Ginoo ko. Ay, Diyos ko, Mariusep, may. Anyway, oras, alas 5:30 na sa kahaponon, ginadalit ka na to sa mga kabubuton sa D3 BioDetex 500 Mighty C sa Klinika di Alternativo Milicia. Standby, mga KK5! Aminaw sa taling dugang pang mga impormasyon gikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Mabalik ko do gidugay.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bite from saw.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DGX 500 kada aga. DGX 500. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DGX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DGX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DGX 500. Ang DGX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DGX 500. Masalika DGX 500. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa awang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
6: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko is sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butiga. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
13: Relax ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
16: Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa.
12: Kabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman, balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
0: Oras, alas 3.36 sa kahapon. Balik kita mga K5. Oy, Signals Network and Data Solutions sa atong pinakapaspas nga home wifi sa lungsod sa Toboso. Ingon man sa syudad sa Escalante ha. Signals Network and Data Solutions. Ga-enjoy ron sila ni nung Nonoy Ilardes diha sa may maaswa. Batchmate na mo ni batchmate na ko kasi Mark Ilardes. Ga-enjoy ron sa Signals Network and Data Solutions ha. At the same time si Edsel Mahinay o si Nanay Nini Mahinay. Okay, naminaw sila karon pinaagi sa 14 kuang box diha ni nung Danilo Disoy. Si Nanay Elma Mahinay, may hapon yun diha sa may tapon sa maaswa. O sa mga naminaw pa karon og diin man tawo mo nahimutang. Kasi may ingon na lang itaw ning uban ako nga mga listeners sila naman nagibalik-balik ni Mugyaw-yaw babe. Kami itaw mo pa man itaw mi ni Mugitamyaw. Sa unta man kay maora man pud akong permanente makit Andre kun stubuso nga naminaw. Ya wala ko kabalog diin ang uban chat lagi mo nako. Chat i-text ninyo sa ako ang 0997-608-4087 nga numero. Para nga mabawaan ako nga naminaw mo diha. O ako kalibutan nga may naminaw na ako. Mao na sila ni nung Junjun Mahilom. Ha, naminaw na sila karon. Ang taga TV5 Manila, si Ma Margie Bintulan. O, oh, naminaw na ako. Laliman ka nga taga TV5, maminaw pa na ako. Sabi na una ah. O, oh, unsa ta ka kining, kining kakwela. De, ikaw ko na, taga TV5 Manila, ha? Yeah, panag-iyahan ni Pangilinan. Nya, mulantaw na ako ang newsroom sa TV5. Muna-una ang todo. Bisag Tagalog sila, makasabot na lang sila kaya tungkol sa akong kakwela ko, no? Ha? Oh, namauna di ha. Biyari, basahon tayo pang mga dugang ng mga comments, daari, oh. Ingon si Ma'am Roda, oh. Ma'am Roda! Ingon si Ma'am Roda. Asa naman ito, Ma'am Roda? Wala naman po ito, oh. Walay congressman nga magpasa o resolusyon para imbestigahan ang gipatay sa NPA. O da, patas ang treatment kay pareho man po na silang mga Pinoy. Correct, oh. Ha? Naminaw siya, Sir Bob. Kusok iyang radyo gihatag nimo. O si nung Judy, ha? Judy Jimenez, sir. May hapon diha once again. Niingupon si Kuandari, si Ma'am Felica Cabugnason. O akong papa, Sir Bob, gipasanginlan sa taga-bukid. Sa una, sa buhi pa akong papa na ay gipahimang noo. Diba, o? Oh, sakto joke ko sa akong gisulti ganiha. Nga sa unang panahon, ingon ani ang pamaagi eh. Sa NPA eh. Nga kining pag naakay sala sa imuhang isig kausa, ipatawag ka o kun ka ha. Usa ni? Ipatawag ka or adtuon ka sa inyong balay sa NPA para nga kinibang istoryahon ka nga may warning ka. Ingan na, mapukar wala na bay? Di na maubay, wala na maubay. Maudyod, yung si Ma'am Roda, maudyod nga nung mag-apil-apil man ka sa army nga wa man po kaswilduhin niya. O na diba? Mayroon na Ma'am Roda. O, ibaylo ni mo ang imuhang mga anay, may mga bigal, o saka dosina ditong baboy, ana imong tangkal, imong pangabuhi nga uling. Sayangon nimo ang suporta sa imong igsuon gikan sa laing nasod. Gisuportahan ka diha para nga manginabuhi ka nga mag-intra-intra ka sa army. Oy dili guro oy madahan. Maunta na ilang gipahimugatan og todo usan nila gibirahan sa Jobert. Di ba? Sa mga naminaw diha sa tangke, naminaw diha ron sa may kabibang. Di ba? Na dapat ingon ana unta ba? Nganong mo intra man itaw na si Jobert ana nga nanginabuhi ramon nagtarong? Tapos ginuok ko. Ako na lang gining gilahutay o todo ba'y kinasakitan magudpog ko sa linood lang. Kakaila manggod na mo, suod na mo ba? Pero ingon pa sa suod manggod ay mo babi kay maunang mulaban jug ka dili oy. Dili na ingon ana nasakitan mi kaysa among pagkaila manggod. Dili gud ingon ana in town si Jovert. Daghan kay mga ning react o bisag dili na mo mga batchmates, ha? Dili sa han-ay sa amo ang batch, no? Natanawar ako ng mga comments sa mga tao diha sa Facebook. Di ba mo ingon nga, hala, kaluuyang man in town na niya, diri pa man in town to ni aging adlaw. Hala, kay taon, wala na yung modulong nag-uling diri. Wala na yung taon, mo ingon ako diri nga, tiya, naapa ba kay uling da, kay dulungan ta kami. Una-una, usa intel ng linya. So si Jobert in town, sugiran ta mo mga kaigsuunan, ha? Sa ako ang experience kay batchmate, classmate yun mi ana pag high school, mabutlog pumanggali ina sa iyang score sa amo ang test niya magpa-intel-intel na hinoon siya. dapat og intel ka, dapat kabaluga, precise nga kining impormasyon. Si Jupert in town bay, ha? Dili man sa ingon nga hina og utok si Jupert, pero ako ba sa mong pagkuyugay, sus, magkinupyahay pamanggali in town, may. Diba, mga inana ba? Ha? Ang amo ang taong mga kabuang sa unang panahon sa high school, may anak niya. Ma, usay, kay wala man kung maintraan ng kwanta, mo cutting classes, kay mahadlok man ko sa kong amahan nga mo cutting classes ta. Kana sila, ako ang mga classmate nga uban, usay, dili na manulod sa klase, kay mangitag damang. Ha? Ma, niya, karon. Diyos, Mariusep, himuan in taon ninyo ang muang niya nabinan pag 10 anyos ng bata. Naraban ni mga kabataan, labi na pag-abot sa high school, di ba? Pag-abot sa high school, Ma'am Roda, muingon dahil ng mga bata, labi na kining minograduate na sa high school, na dahil na kining retreat and recollection. Dito dahil na maapektuhan ang kining upbringing sa bata, ang growth sa bata, ang anuman. Muingon man guna in taon ang bata bay nga kining ana ba nga naglisod in taon ko sa ako ang pagdako kay tungod wala in taoy amahan nga nagabay nako. Muana in taon na naglisod in taon kog dako kay tungod ako ara in taong inahan gagabay nako. Kasagod nako. Kung amahan ra gid nako usay wala pagali ginikanan nganing sagod lolag lolora. Di ba apektado? Apektado pagyod, no? Dili lang kay ang pagputol ninyo, pagkutlos, kinabuhi mga kaigsuunan, sa usa ka tawo, maapektuhan na ang sumunod nga henerasyon. Ha? Ang sumunod nga henerasyon sa pamilya, oran ng tawhan ng atong gikutloan o kinabuhi, maapektuhan. Kaya dili mo maluoy, ana. Ang hinoon, mga matay ramang pod mo. Mahurot raman tagkamatay, ah. Whether pat yun ta, pinaagis posel, giluba ta, o mamatay itas cancer. Mga matay, ratabay, ay mo paghinilas aning kalibutan na kay dili mo immortal. Diyos ko. Onya na mo pangaraste kung mga immortal na mo, ning bakos mo og porting daghanang habak, aron dili mo madutlan o kung sa'y mo hapak sa inyong kalawasan. Tayo na, okay na to! Sakto na! Katawa na lang tanis to kilagot. Parang ma... Edsel Mahinay. Edsel Mahinay, ha? Aso gigib. Ada mahadlok ming Sir Jesse og Johnny mo kuyog nimo og naay piyesta kay hait kay imo kasaba. Ay dili man pod oy. Naminaw miron ni Sir Johnny diri sa amua. Lanog-lanog imong yawya. Ne? Ne? Ne? Pabilaw na. Una, asa, gisendan ko niyag video na minus. Ne? Oh, na, naminaw kita ito, no? Maon yung mga listener na ito, yung mga ngilngig, ayaw kayo mo sent, yung ebidensya ka na minaw, yun. O, diba? Pero hinoon, itong balik-balikon, may, Wala magita ingon nga kinibang personal nga kining kalagot sa NPA o sa asa na dihang mga kwan kay ato agud ani due process ra man good no kinibang yes katawhan ba tawhan ug katungod. Oh, good more good maing hapon Sir Bobby, maing hapon oh. Si gika ni Evelyn Impanto, ano isang ni kay aron makumpleto ang pangano. Evelyn Impanto Baynosa, oh, maing hapon na naminaw siya sa atong tulumanon at the same time naglantaw sa atong live. Salamat kayo ha. So wala naghihangyo lang nato ba no? Kay dili man gid tanan makasulti sa microphone oh. Dili man tanan nga mga tawo makasulti sa microphone. Pero kabalo ko ang mulo sa mga tawo ron kana bang saktuhanay lang ba? Kana ba saktuhanay nga pagbahalag asa ka nga klase nga justice system gikan baka sa Revolutionary Court, gikan baka sa Supreme Court, sa judiciary sa nasod sa Pilipinas, sa gobyerno sa Pilipinas kana bang ngayon tag if kumbaga kung mo doktrina ta ha? If we are to preach something like human rights, will you have to walk your talk? Kanabang imuhang gitudlo, dapat imo pong buhaton? Kay sa ato nakita mangudun murag wala mangud nato buhata ang atong gitudlo. Mingon ta kining human rights pero wala man nato pod buhata. Wala ra tay kalahian pod sa gobyerno sa Pilipinas nga dunay mga extrajudicial killings. Mayingon ta nga, extrajudicial killings, okay, mauna. O, niya sa inyo hapo diya sa Revolutionary Court, murara po ng extrajudicial killing, kaya wala man maghihatag ka due process. Wala pa man yung pahimang nuing, ahoy, hosto na hinampaka ka. O sana lang ka kaadlaw, o imuha pa ng buhaton. Muong-ong na ning sumbahan sa kong armalite, sa imong agtang, o imong alingagngag. Hinana, o taba. Tapos ginokorektahon, raman taon niyo. Uy, Diyos ko. Super Bob, mga pita ari DTX 500 Coffee na meet gid from Valle Hermoso. Thank you so much sa Leo Kasipong Dinapo. O tanawa na mga listener nato ron. Ha, naminaw sila, nag-happy pag yun og DTX Coffee Mix sanin. O ilagbok na din sanin. Usang urasa ko ning yaw-yaw kaya masing malimot na pag sanin. Kanos aman in tao ni ma-insurgency free ang Toboso, Sir Bob. Dapat sa hotspot barangay Butangan siguro og detachment ingon si Diwata overload oh ni ana si Diwata santa man kay depende man guna god sa Philippine Army depende man na sa kining local government oh kung mao man gunay mo implementar kung sa ilang kuan diha kay kining naa sa ilaha mga kamot eh sa una nila galing kay ay, naku, lisod kayo eh. Lisod kayo. Mauna po ning panahon ba nga kanabang ang mga tao ani magkatalaw-talaw, no? Kay kabalo kita ang mga tao, God. Mao gini ang tinuod nga kinibang sitwasyon. Ang mga civilian, no? Mga nasa bukid, ha? Nga kinibang kasagaran nga mao'y maagian sa mga walhong pundok, agianan sa army, agianan sa NPA, mapatungan man good sila, masandwit sila eh. Kung muingon ang NPA sa mga pumuloyo anak ng mga sityo, nga, tabangi mi ninyo, ha, sa among pagkaon, sa among tubig, sa among mga panginahanglanon, palihog. Ha? O di nimo tabangan bay, masalaan sa NPA, nga ikaw, ha, ang imuhang kasing-kasing, ha, ang imuhang, loyalty tuwa sa army. Di ba? Oh. Wa kay mahimo bay. Ang imuhang nga mahimo lamang is to comply. Imong buhaton ang ipangayo sa NPA. Now, kung ang army pod moingon nga kining oy kamodhang mga taga sitio mao ni mauna, ha? Mao ni ang sitwasyon diha, grabe ang insurhensiya. Ha, grabe ang terorismo. Palihog mig report sa mga kanibang mga may mga kalihukan diha ang mga walhong pundok. I-report na sa MUA. Nya og di po ka mo report sa army, maalaan po kang NPA. Mao na nga walay mahimo gid ang mga taga sitio. Mga taga nagis bukid-bukid bay. Nga naman og sa kuan ba? Damn if you do, Damn if you don't.
2: El Castigador. El Castigador. Ang
0: mauna ba nga? Damn if you do, damn if you don't. Napatungan gyud. So mahimo na to ana bay. Abot og saon ako pag-abiso ning mga naas bukid tao na moyo. Kay murag og ako pud sa ilang sitwasyon, murag lisod jud kaayo mga kaigsuonan. Ha? As long as naay pagpangabusar sa atong katilingban, may mga kini bang injustisya. Ha? Magpabilin gyud nga naaragya po ng NPA bay. Oo. Murag wala na may mga bili ang mga tao di sa Pilipinas, sirbab kaluoy po din taon sa nabiktima na ingon si Medelina Yamazaki. Yung mga taga-Japan, umulantaw na pa mga ginato. Kay, they are still kanabang monitoring the situation sa ilang yutang na tauhan. O mga taga naana sa mga Japan, naana sa laing lugar, taga-monitor gyapon kay kumusta ang Pilipinas? Diba? Abot, saan na lang may taon ng Pilipinas? Oy. Matod pa bitaw ni Manuel L. Quezon. Balik-baliko na ako. I rather have the Philippines run like hell by Filipinos than heaven by the Americans.
2: El Castigador.
0: Mas gustohon pa nako nga murag impyerno ang panggobyerno sa Pilipinas. Importante Pilipino ang naghupot ni ini kaysa naman nga muratag langit, muratag paraiso nga gipadagan man lang sa mga Amerikano. Mauna ang gusto ni Manuel L. Quezon. Murag nakaingon ko nga hinampaka ka. Nagtawa unsay nahitabo na hinuon ron. Nagkabulingit na ta sa korupsyon. Nagkabulingit na ta sa mga patay sa atong nasod. Ang usa ra gyud sa atong mahimo sigurong akinibang kasangputan. Ha? Nga unta nga malinong atong mga panghuna-huna oy mo migrate ta oy. Importante pong mahala i-migrate dinampak. Wala po tay nahot ani kitungod gipapigado tagtudo sa atong gobyerno. Ha? Kay grabe god. Gipapigado tagtudo kay mo migrate ta dili po ta ka migrate kay wala tay nahot. Magaling kinaaroy mga kinibang mga kumpanya. Kamroda, di ba? Na mga kumpanya ron nga kinibang ga-offer o kining trabaho sa guwa sa nasod, mga agency ba? Nga ga-offer, maingon man nga free accommodation, free training, nga naapay 5,000 ibilin sa ilang pamilya kung makalupad na sa laing nasod, bay? Ha? Kaning mga inala nga mga offer eh. Maupo na ako kung asawa, to amaro sa Riyadh, Saudi Arabia. Basig sa sunod, ako na po'y mulupad. Para malinong na tao, ay, kakapoy, sige, tagyaw-yaw. Pila man kabuok mga veterano ng mga journalist o broadcast journalist sa Pilipinas. Ha? Nangamatay na lang in taon to sila ni... Kisa to sila ni Mike Enriquez. Kisa pa tong mga sikat ng mga broadcast journalist nga gatabang sa katilingban. Ha? Pinaagis kahanginan. Nangamatay ba? Huwag yapon na usab ang Pilipinas. Susama, pareho po sa presidente sa Pilipinas. Pinakabok presidente sa Pilipinas nga nangamatay na wakasulbad sa ato ang problema sa gobyerno. The same with mga journalist, mga broadcast journalist, nga tapod nangamatay na ang mga veterano. Wag yapon masulbad ang problema sa Pilipinas. Biasa ba na mong lugar, ane? Atay. Ay, nako. Ay, Lola Ibiang, may hapon. Ay, Lola Ibiang. Ay, Rosa Delgado, may hapon. Ay, may hapon sa tanan, ha? May hapon yung taon ninyo, eh. Huwag kita mo matamyo, ano atong tulumanon. Usahay mo, ingon ko, good nga. Kining mahurot ang time, bay. Basta sa kadaghan, naging naminaw yung taon. Sinsa kayo, huwag kita mo mahurot. Nanagay ng luod ako, naingon naman gali nga. Sinanay, ninin na lanyuhan. Ah, happy din ang luod nako kay moagi ko silang balay lain ang istasyon paminawon. Dili siya mamina tinuod na bayno sin dakdak ka bugwas sa saksi ana. Muli so siya sa laing istasyon basta dili babi balin siya ang magtingog. Anyways, alas 5:55 na sa kahaponon. Huwag na kita yung oras, mga ka-K5. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Uy, Francisco Guarin, may hapon. Happy fiesta diyan sa may mabunit proper, ha? O, may hapon. Uy, sinong Sunny Boy Garingo, may hapon. Nanay Agnes Garingo, may hapon ninyo diyan sa may San Carlos City. Huwag na tayong oras, guys. Thank you so much. Huwag manapotpon. Bye-bye!
20: K5 News FM.
3: The lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
23: Mapali sa mga butika.
24: Mga ka-DTX og ka-MTC, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Mm-hmm. Usa-usaw na po nato sa GP ang dugang pang ma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
24: Unahan ako, Dr. Ramil, ga-inom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pankreas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes. Oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis ug inflammation sa pankreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
25: Correct yun, Sir JP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
24: Correct, napay-usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar ug may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MyTC sa pag-manage ug pagpugong sa blood sugar levels. Kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Doc Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 og MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
4: DTX 500.
26: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
25: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naapoy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
24: Yes!
25: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 o TSH. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism. Mao nang mga problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka og MyTC ka, malikaya na nimo.
24: Sa 14 pesos ra na, ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo, ha. Og dili pa na mao, ha, dili ka magka high blood pressure, di pug ka magka problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
25: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mao na ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug MyTC gapabata. Gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organ. Guns.
24: Of course.
25: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
24: Yes.
25: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, na adyon ay epekto sa imong mga prostate.
24: Na adyon.
25: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 ug MyTC na ka adlaw-adlaw.
24: Oh, Inguna na ha, DTX 500 og Mighty si Jud kada adlaw. Wana Jud tayo igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
25: Ako na usap si Doc Ramil Oy, siyeng mayong lawas ampingan.
24: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
9: gamay D3.
23: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabasa butika,
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabasa sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag, nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal!
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
4: Mapalit sa mga
2: Petri Bio.

0: pagpapaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
12: Clinicas
11: for Biotics.
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iya jud ning gipang arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
4: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
5: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
4: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab balikta sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Dok Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Dok. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
5: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Empleyado ra pud ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells to.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot na kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Dok Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Na mudiritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mudiritso dito sa mga silyula. Moingon na sila nga dito, Ramil, ha? Tawagi, Ramil, kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
4: Dili na kinanglan ang support, Dok. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infeksyon. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication, grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
5: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan gagainom o D3 Bio. wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
4: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 bio.
2: Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
2: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio.
7: D3 bio.
2: Cal.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot naga.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan. I remember the days when you're here with me. Mga karanasan at problemang puso. Pamilya, relasyon at iba pa. Ito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:20 na sa kagabion, mga kalalabs. And maayong gabi ka na tong tanan. Kumusta man ang ato ang huybes nga adlaw. Mga kanyo pangutanon, guys. Bag-urag yung ko na human sa usa ka event. O, nag-host ko usa ka kasal. Gadagandagan ko kay anhin na po ko din himagyaw-yaw. Maayong gabi, San Carlos Inyos. Maayong gabi is ato ang mga neighboring place. Calatrava, Toboso, Escalante, Toboso. Speaking of Toboso, hapit na ilang fiesta, guys. Karoon ng June 13. Ubay-ubay kay sila po mga artista, guys. Diba? Basig makasuroy po hon, guys. And good evening po diya sa Negros Oriental, mga taga Valle Hermoso. Hello ninyo sa mga suking tigpaminawan sa itong programang Love Notes and sa mga naglantaw ron sa itong live sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ug sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka mga radio set na ito ron. So maayong gabi and amping mo kanunay.

Wednesday ang 95.7 sa inyohang mga radio. And at the same time, may gabi ipod sa mga naadiha ron sa may atbang baybayon nilo si Paway sa 18 barangays nato din sa San Carlos. Huwag diya sa Sugbo. And at the same time, sa mga naminaw po nato ron nga ga-headset. Oo, banar ako sa inyong dalunggan. Hello din sa ako ang mga friends gabi nga na-meet na ko diya sa may Ardori. Oo, kay Fiesta gabi na meet si Kuya Jingjing. So na ko na meet diya gabi nga usaka fa magpamilya sila. Nya dayon nalipay ko kay gapamina giday sila sa tong programang Love Notes. Ako sila gibitik-bitik ba. Uy ka ba makatubag ramang po di ay. So nalimot lagi ko silang apilyado ha. Nya everyday daw sila mamina. So hi ma'am and sir. Salamat kayo for always nga ga-tune in mo sa K5 San Carlos. Kay ganahan daw sila sa mga programa na mo din sa K5. Labi na ko no ang mga balita nga ginadalit matagbuntag sa iyo. O buntag pa daw sa iyo si Sir Jong na kuno ilang ginapamina o wana na kuno niya palong-palong ang ilang radio. Mapalong ra daw na ilang radio basta mag-brown out. Dayon gikan sa buntag din DTX 500 newscast with Ma'am Jezebel and Ma'am Pam and this Ma'am Pam na pod and Sir Brian Morden sa to ang furo dayon ato na sa 11 Mbps with SM Steve Flores dayon sa tua diha nga mulambing ninyo mahapon ang atong heartbeats with DJ Barbie dayon ato na po na sa pinakahapon na po at ang El Castigador with Sir Bobby Valencia. O diba, nindot ka ayon ana siya abi ni mo ma'am ganahan kay me kaya updated ang mga balita ninyo. Okay, and ga-monitor daw sila sa ilahang radio. Yung ako gitong gipangutana na mo'y radio, sir, na tagaan mag-radio sa K5. Ana, tawon sila, wala, ma'am, kanarang radio nga sa una na mong radio, nga kanang, ano siya, kanang gamay ra ba? Pero kusog ko, no? Okay. Awar pag daingon nga, muhatag na kong radio. Pero wala may radio kay nahurot ng panghatag. Oo, kay daghan kayong mga nangayo sa to ang radio. Basigpuhon unya kami na pud unya mo anha sa inyong lugar. Kami na pud mo anha sa inyong diyan mo katok mi sa inyo nga pintuan nga mangutana mi. Unsa nga radio station ang inyong gipaminaw? Maana da yung kaabi nga K5 lista de ngalan. Matik na bitaw no. So basig maka survey mi puhon dia sa inyong lugar makaanha mi puhon kay mo atong atuoning mga balay nga mga walay radio. O di ba Ma'am Juliet? O si Ma'am Juliet Chu. Oh, ang radio na ginadala-dala nagmarina. So hi ha sa ako nga nalimot yung kukuha sa ilahang we would like to say thank you so much to Sir Paltoy. Follow mo ka Sir Paltoy, Team Paltoy 3.0 kaya buo na gini si Sir Paltoy no manghatag magigitong kwarta eh. Gilibre pag yun yung pagkaon gabi isa kong anak. So sa Team Paltoy salamat kayo ninyo McDavi. Hello dong. And siyempre, kay matod pa nila, ato ako nung K5, daghagan news, daghang ginaposte daw nga news everyday, lain-lain daw, na pa yung mga follow-up nga mga balita. So, ganahan daw sila maminaw. Speaking of balita, guys. Yes. Ang balita na to ron kay Dinhi sa San Carlos. Okay? Kumbaga, unay-unay na this. Okay, so ngatong balita kay traffic light sa may Tibuco. Di ba guba man na itong traffic light dyan sa may Tibuco, no? So traffic light dyan sa may Tibuco nga giguba ni Bagyong Tino, budget allocated na ang rehabilitasyon. Ili sa Sigon pa sa CDRRMO head og EOC manager sa San Carlos. So, maayo man gud nga na ay traffic light kay ang pagang flow sa traffic ba maayo kaayo. Dili bitaw Iloganay, Ilogani sa dalan, share the road. Di kay magpaminaw mag imuhang dalan tanan. Diba?
So dako ba kay nag

yan say makakita ko ma share the road o ikuan i-share ng dalan. Dalanas inyo i-share ng dalan. And kabalo ba mo guys nga ato ang love notes ron unsa ka single dad na gusto na guruan ninyo magminyo apan. Okay, bitin-bitin ang tamo guys. Oo, ano ka ha? Gusto na gigid daw niya magminyo ang usa ka single dad. Kaso lang, I don't know, unsay may kuan sa iyang reason. Pero may apan man good. Apan. Okay, well, 7:28 na, and hi, and good evening to Sir Anastasio Poras Digawa, ma. Good evening, ma'am. May gabi ni mo diya, Sir Anastasio, diya sa may tobo, Soblari Ding, Salamangka. And also to Midelina Yamazuki. Ay, Yamazaki. Yamazaki, ano na siyang apelyado, murag Japan. Japan na siya. Yamazaki. Kauban sa Kawasaki. Honda. Honda Beat. Honda Beat. Ay, joke lang. Okay, hello to you, ma'am. Medelina Yamazaki. Good evening, everyone. Shout out from Osaka, Japan. Thank you, ma'am Medelina. So, na all. Anyong sa'yo, mom. Saan na anyong sa'yo? May gabi, o ma, yung buntag. Wala ko kakuan. Kumustang Japan, mom? Usabay na sa gusto na kong atuon ng Japan. Ay nga, kanaganing nakakita ko sa Facebook, guys, ba nga. Ang mga tao sa Japan, moagi gani sila sa highway niya, na magpundong ang mga cha. Moano din sila, muyuko ba mo, na magmubaw sila. Mapunagihin mo atong mga taga-Japan, nga mga teenager, nga ning agi sa, o sa kalugar din sa Manila, niya, nihunong man ang mga sakyan na niya, naghunong sila, nanglabang sila, sige sila, yuko, dukoduko nila ilang ulo, murag sign of respect, doro na nila, guys, ano, nga ingon-ana. Pinaka-respetado gining nation or ako ang Japan, no? Nga nasod. And good evening to Rivens Azidi. DJ Lady Anne, good evening watching here in Reva Ridge, Tisa, Cebu City. Thank you, Dong Rivens. Ako to rin i-play ang kuan. You'll be safe here. You'll be safe here? You'll be safe here. Okay. Ma'am Juliet Chu, good evening. Pa-request kong song till I met

Oh, diba? And to Jeron Llamos Bautista, good evening, Ma'am Anne. Shout out lang ko sa kuang asawa na always Jude, ga-monitor sa inyo, Ma'am Anne. Ingon man usab sa mga kakuyog nako diri sa work. Salamat kaayo, Ma'am Anne, watching you here from MDRRMO, Don Salvador Benedicto. Request lang kong zong, oh, siya ni Gabi, oo, diba? Kasulti ko lang. Okay, wag na ko mabasa baya dayon nga iyang giya request kayo will be safe here kay gabi imang guning anak ko. I promise ko nga I will play that song tomorrow in nag duty na akong balik. Hello to Aza Shil. Ansan ni? Isa Ashlia Lapas Narciso. Good evening, Mama. Shout out. Kudiha Barangay Rizal sa akong mama amay, Papa Zaldi, ug sa akong mga igsoon, ug sa akong anak na si Leia, ug sa akong manghod nga nag-duty sa pantala ni SG Jason Lapas. Greetings from Talisay, Lawaan Dos, Cebu City. May gabi mga taga Lawaan Dos, Cebu City. Thank you so much, Isa Ashelia Lapas Narciso. Medelina Yamazaki, okay kaayo ang Japan, Ma'am. Gani, Ma'am. Usagi na sa lugar nga akong gustong atwa. One of my nakaless na sa kada mga nakay mga bucket list. Usa na siya. Kaso lang, kwarta na lay kulang. Magpatakod na lang, Grotanik, para maglupad. Okay. Aswerte ni Ma'am, no, na agit check Japan. And to Bernadita Alboris sa Kusalim. Hi, Dai! Hello, Ma'am Bern. Salamat ka, ayo. May gabiin mo din, ha? Nakay Canton, Dai. Nakay Nodos. Nato, ikaw, eh. Uning lapas na to. Alas 7:33 na sa gabi, eh. And I will play you this song from Beverly, oh, promise me. And I will be right back, guys, bago na kong balik nga ko niya. Ako na lang yung basahon, no? Okay. Anne-Marie Diginion. Good evening, Ma'am Anne. Shout out ko sa family Diginion, Lariosa family, Camanso family, Eridiano, watching live in Don Salvador Benedicto. Thank you so much, Ma'am. And to Riven Zidip, did you lady, and please play the song In My Life by Ariel Rivera. Sus, karo adlawa, murag katulo na kunin na dunggan yung In My Life. Ha, ha, ha, Ali, Ma'am. O, oh, diba sa inyo? Latuan ka ni Ma'am Bernadita Koan Alvarez, ako sa Limog Nadals. Okay, guys, so here's Promise Me. I will be right back from my second gap sa station for more. Dinilang sa 95.7 K5 News FM.

0: shall be the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Visio
1: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
0: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nag patay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

7:50 na sa kagabi o mga kalalobs. And you're still listening to K5 News FM San Carlos. Hello and good evening sa mga naglantaw sa atong live. Okay, sa mga gusto diha nga mo comment, just drop your greetings and shout out lang guys. Kaya ako ginang basahan ninyo mga greetings diha. And pwede kayo mo request og song, basta na lang good guys ha. Ma. Ayun lang unang mga kanta nga kanabitang paspas. Disco, hawak ko ang beat. Ano ba? Dili po na siya na to. Pwede ma-play. Akita sa gugma-gugma o sa... Akita sa mga kanta nga makarelate. Wait, kasi makalimut na mag-mighty C alkaline na vitamin C. Kay kabalo ba mo mga kalalabs nga ang mighty C musanta siya sa mga adunay ubo, sipon, asthma, diabetes, gastria, kanang... heart disease o cancer, cataracts. Okay. So mauna ang makatabang gid kayo ang mighty C. Makapamino sa risgo sa stroke o ga blood pressure. At the same time mo paligon sa tissue sa kalawasan nato og immune system. Paspas mo paayo pagyud ni siya sa mga adunay samad guys. Mabitaw na nga ang uban diha, labi na ka nang maka-experience ka diha nga ang imong sama, dugay kay maayo. Sagsigin niya mo, sag unsa pa imong gipang tambal diha, nga nang di man yung maayo akong samad, oy. Okay guys, so na ako'y ikuan ninyo, i-introduce ninyo. Okay, try ninyo ang Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Good evening to Ma'am Bernadette Alborez ako sa Lim. Hello Ma'am, may gabi ni mo diha. And mayong gabi ipo ni Jujimar Hagunoy. Shout out me diri Duhani Mikoy, Miss Lady Ann. Hello to you Mikoy and Jujimar Hagunoy. Taga-asa man mo nga Hagunoy sir. And to Rafaela Amor, pa-shout out lang pod ko sa manghod sa ako nga bana diha sa Cebu City, ma'am. Salamat sa pagbasa watching from San Carlos City. Hi, Ma'am Lady Ann. Maayong gabi, pa-shout out lang ko diha sa may sitio na Lundan, Barangay Guba, o sa mga several family, o sa family Escribano. Ug sa tanan na lang na minaw diha sa may sitio na Lundan, ma'am. Ug salamat sa pagbasa. God bless. Hello to you, Rafaela Amor. May gabi ini mo diha. Okay. So, dirita sa to ang balita nga mainit-init. Sama to, ibig sabihin ako mukatawa. Okay, guys. Para sa to ang balita karon nga gabi. Matod pa, traffic light sa may tibukong giguba ni Bagyong Tino, budget allocated na ang rehabilitasyon. Ili sisigun pa sa CDRRMO head o EOC manager sa San Carlos. Budget allocated na ang traffic lights nga giguba ni Bagyong Tino. Kinigitugan ni Jorica Lex Alingasa Jr., CDRRMO head og EOC manager sa K5 News FM San Carlos Mayo 28. Budget allocated na ang rehabilitation or replacement of the damaged part of the traffic management system after Tino sumala pa ni Alingasa. Matod pa ni Alingasa, giuna usa nila ang fuel subsidy program para sa mga motor cab transport sector. Dugang ni Alingasa nga moagi pa sa procurement. Sa pagkakaroon, mas gi-prioritize nila ang preparedness sa potential impact sa Super El Nino apan ang rehabilitation sa mga traffic light is in the pipeline na. Wow, di ba? Kahinumduman nga miigo ang Bagyong Tino bulan sa November 4, 2025. Digitan amalimtan kay that is fiesta gina nato dinhi sa San Carlos, di ba? So bito puhon, oo puhon, mubalik na ng traffic light diha. Kay nga naman
once manggod nga na ay traffic light ang ato ang syudad, once nga na ay traffic light manggod, makaingon manggod ta nga safe unsahay ang ato ang pagbiyahe, kay tungod nga naatay gina-follow nga natay gina-follow sa kalsada. Okay, di ta kapag gusto og cross, labi na kay ang traffic light naman na pilingin sa mga crossing ginabutang.

So mao na siya guys nga dako kay nato na ikalipay mga taga San Carlos Ineos nga once nga makabalik na diha dapit sa may tibok ko kay nakita man ko na nako diha good ang ano wala naman good ga wala na may ga stop and go and wala na ya ano ba di ba sa una na magina diha. So karon allocated na at the same time maghulat na lang ta mga taga San Carlos Ineos diba. Kaya once kabalo ba mo guys nga once nga na ay traffic light oo minus maminusan magud ang aksidente makatabang gid kadako gid tabang ang traffic light kaya number one, maka minus og aksidente and second maminus pud ang kagubot sa kalsada ba kay namagud sa mga driver nga pataka lagga kuan kay once man gud murag maghulat man gud ko sa imuhang turno kung imuha na ba nga turno nga mo ano ka kung mugo na ka so mag dili na dayon mugo ang nasa atbang so mumbaga naanay insakto bitaw nga kana bitawng oras kung unsa kanus aka mugo kay tungod nga na traffic light ako gi kay nakatabang ang traffic light. And the same time, kanang na ay manglabang, safe sila, safe ang manglabang. Kaya na may, actually, na may pedestrian lane diha po, no? Nga, pwede ka diha mo labang kung naka-green ang murag suga na siya nga naitawo bitaw nga gakuan, na ipapundo ang pula, pundo ang green, murag galakaw po ang tawo diha. So, mauna nga, safe or ligtas ang mga mulabang kay tungod gahunong manggod ang mga sakyanan na ikaw kan panti ragi kay kamulabang kay naghunong pero nagyo ko one time diha nganing ag nga usa nga ay ako di ay to guys oo ako di ay to kani bitang wa kasi mo huna ning labang aning diretso ra kanya traffic light so usuga lagi sa serbato ni Sir Binteng nako. Nawala ko sa pangunauna ba? Kusuga ginong serbatong serbinteng na ko noon diya sa maya, Santo Niño ba? And another one, oo, kusog og dali ragyod kaayo ang dagan sa traffic ko. Muna nga, mas nindot gud kaayo ang usa ka lugar na atyo. Sa so, una kay mo, ano yung kuhulo? Noon, ano traffic light noon? So, ayan. So, sadya kayo kay gagubot-gubot pa diya dapit sa may city mall. Diya dapit may naimudagan, naimugo niya. Tama, mga pick-up driver, loe kayo nga. Kwan sila bagay na hinay, nagpudgit in town sila, guys. So, hangtod nga, namarag na bansay na ginta din sa San Carlos nga. Kumbaga, na-use na yun na to nga, we have to follow the rules, we have to follow the lights nga. Kung green, mo go, mo red, mo stop, and the yellow. Ang sa'yo ng yellow, gani, nalimot ako ng yellow mo. Ang kanang yellow nga light sa traffic light, kaya kuha na siya ka ng kanabitang preparedness or murag for ready na ba? For ready na nga mo stop na ka. And diha nakadapit maghinay-hinay. Okay, so thank you kaayo no. Salamat sa tuang CDRRMO kay gitagaan gid nilag pagtagad ng dapita ba. All right. So alas 7:58 na guys. And basahon nato ni usa ka sender nato nga gipadala sa usa ka papa. Natay usa ka papa, okay, and single dad siya. So, ako sa ning basaho ning iyang gipadangat na to nga letter sa kay Haya Soda ni kay Medyo. Gayun na good, kadagandagan mang good ko. Dire na ako nabasa, pero pa dyan matiwas. Okay, so here we go guys, yeah. Paminaw lang mo basigan mo comment mo hatog og advice lang mo diya sa to ang live.

Good evening, DJ Lady Anne. Tawga lang ko og Marco. Usa ko ka single dad. Na ako'y anak si Peya. Si Peya DJ kay 4 years old na siya. O ga-eskwela siya sa usa ka preschool. O ako'y gabantay niya. Kay sukad nga ni Bia ang iyahang mama din sa kalibutan. Ako dyan nag-asikaso sa akong anak. Kay babayi ba ya, DJ? Si Pia gibyaan sa iyang mama. 1 year kapin. Dili lang nako isugid. Unsay reason nganong ning Bia dinhi sa kalibutan ang mama ni Pia. Pero DJ, karon nagmalipayon ko sa ko ang kaugalingon. Pero katong pagbiya sa akong asawa, walay adlaw nga di ko maghila. Palangga kay tunako ang akong asawa DJ. Pero kanilaging hinulaman lang atong kinabuhi. Wala ta kabalo kung kanus at nakuhaon. Karon DJ Lady Anne, usa ko ka driver dinhi sa San Carlos. Nakapundar ko og motor hangtod nga gibutangan ako og sidecar. Pero napadyog ko'y business DJ, DJ Lady Anne. Nga, makatabang yun sa mo ani Peya. Hangtod usa ka adlaw ni Ana DJ, nakapungutan ako sa kong kaugalingon. Hangtod ganos ako, mo single dad. Or hangtod ganos ani, ang akong ginabati. Maminyo pa ba ko DJ? O ginitubag nga, di na ko maungutan na, di na ko matubag. Pero DJ Lady Anne, atong last February, samtang gihatod na ko si Ana, ang akong anak. Na ako yung nakitaan nga usa ka babayi. Usa siya kayaya, DJ. Iyang ginahatod ang anak sa iyang amo. Bali, classmate sila ni Peya. O classmate sila ni Ana. Siya si Peya, DJ. Si Peya DJ Lady Anne kay medyo anggid-anggid pod sa akong asawa nga nawala. Mauto nga, mura kog na ka-like or yagagusto sa iyaha. Mauna nga, inspired ka ayo kung sahay mo, skwela mi ni Ana kay makitaan ako si Peya. Moto DJ Lady Anne nga nagkadugay, medyo okay mini Peya DJ. Istorya hanay, gachat-chat ni. Hangtod nga ningin nga abot pod na pod siya sa punto. Nga basig kung manguyab ko ni Peya, mahadlok na ko. Nga masakitan. Mahadlok na ko DJ. Nga basig dili na pod mag-work out ang relasyon. Si Peya kay walay uyam. Dalaga. Buutan.
Pero every time nga mahuna-huna anak ko, kanang mahadlok ko nga maminyo og usab. Say, makaingon na lang ko nga enough na lang ni akong anak, nga si Ana. Pero ang pangutan, ang hangtod kanusa, nga wana ba ko'y kalipay, dira sa ako ang, sa ako, DJ, nangita lang dyan ko po kong kalipay para sa ako. Hala, pangita diha. DJ Lady Anne, advice ko, unsay dapat na kong buhaton sa kong karon kay naagihapon ang kahadlok. Daghang salamat o maayong gabi.

Hello Marco, mayang gabiin ni mo diyo Marco. Para nako, kung ako lang yo ya makahatag og advice nimo nga salamat pud no nga daghan mi pud magpa-advice nato no. Sakning koy lingkoy lang ta ni gunaw. Nagama pud magpa-advice. Para nako Marco bilang nga single dad. Mag-thank you ta no kaya bisag single dad sila or siya, wala gid niya ginapasagdaan ang iyang nag-iisang anak. O, diba? Si Anna. So, kudos sa mga papa di nga nagpakaamahan ug maayo sa ilang mga anak nga sila raga taguyod ba? Kamaayo man lang anak paminawon, diba? So, para na po, Marco, kung nagkagusto ka ro ni Pia sa panahon ka ro, dili na to dali-dalion ang tanan. Kumbaga dili sa nato, kumbaga kanilang sa patikim lang sa ay nalim mo heart pagpuyo sa diha ha. O diba taga-isa nagkuhan imong heart diha. So muna guys nga para ni mo Marco ayon sa dali-dali ang imuhang kuan ang imuhang desisyon. Imo sa nang tansyahon. Tansyahon ni mo nga pwede na ba ko nga magminyo og usab? Pwede na ba ko nga kung kanas ako mag-ready nga magminyo? Or ayaw usag hasmag ni Pea. Ila-ilaha usa unsang klase nga babayi si Pea. Diba? So, sige lang kay tagapag kita kag-advice ron Marco. Pumot man silang luto eh. Sila lamiam nilang luto eh. Pumot kay abot man dere. So guys, ato sa tanga bitin-bitino ng inyohang mga dalong gandiha sa pagpaminaw sa itong programang Love Notes. And mubalik lang ko. This time I will play this song from Ariel Rivera, In My Life, nga karong adlaw murag kalima na ako ni nadunggan. Okay, so stay tuned for more din lang sa 95.7 K5 News FM.

0: FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

8:21 sa kagabion, mga kalalab. Sila sa 11th ka Magic Eye. Mayang gabi ka ninyo di ha. Kumusta man mo? And maayong gabi sa mga naglantaw. Gihapon sa mga nagstay sa aton live. Hello to Ma'am Janet. Dakda kabogwas. Huwag magsalita ng tapos. Ana lang. Ang gugma raba, watakabalo, mukalitra na siya. Ug tungha. Murabig siya kawatan, Ma'am Aino. Kalitraga. Kalitra niyang kawato ng imong kasing-kasing. Wakakabalo. Nga nahulog na di ay ka. Okay. Hello to Ma'am Juliet Chu. Hi Marco. Para nako need ni mo i-face ang imuhang fear. Ug unsa man na imong gikahadlukan, dapat imo nang atubangon para matubag ang imong mga pangutana. Unya apili og pag-ampo para i-guide ka ni Lord. Og dapat ang bayi nga imong pilion kay kanang dawat ang imong anak. Nga asta imong anak palanggaon. Sakto gi ka Ma'am Julian. Once gani nga dili lang kay ang ba, dili lang kay si Marco ang imong palanggaon. Og Marco dili lang kay kanang like for example ma-fall ko sa usa ka babayi unya dayon kabalo ka nga nanay mga anak or nanay anak. So once ka masulod ka sa sayang kinabuhi, dili lang kay siya ang imong palanggaon, kundi dili ang tibuok niya pamilya. Kay nga naman, oo.

Hello to Ella Tamayo Perater. Good evening, Lady Anne. Good evening, Lady Anne. Shout out di ako sa akong bana. Nag-cellphone nga si Junjun Perater. Huwag sa akong anak, si Pia Perater. Salamat, Ma'am Lady Anne. Ay, si Pia, bihan niya to ang story ron, no? Yung nagkagusto siya kay Pia. Pia. Anastasia Poras di Goma, warning na, Ma'am, ang yellow. Ay, see, warning na siya nga. Ang uban na, Sir Mura, dito sa traffic light, ang yellow is warning nga, magdali na. Kung baga, paspas na. Kay paspas na para mo stop. Huwag mo na kung nabawaan, Sir Anastasio. Bitaw na warning, bitaw na siya. Thank you kayo, Sir Anastasio. Di, Poras di, di goma nga, na mas lami manggod na nga, kanang may mga mo comment sa imong live, kay na silang mga tawo, mas daghan po na sila nga nabawaan. Kay dili biya sa tanang panahon, daghan po tag nabawaan, o, di ba? So, kumbaga, share your learnings, share your knowledge and power, o, di ba? Okay, so wala na kayo ma-shout out. Okay. Ayan na si Ma'am Jolechu. Good evening. Shout out sa akong tapa diri nga si Johnny Mar Rodriguez. Hi Sir Johnny Mar. Maayong gabi ini mo diya Sir Johnny Mar. Request daw siya Lady Anne og taas-taas imong time frame kay wala pa daw siya kahuna-huna og advice. Nahuman na ang imong program. Oh, request daw siya Lady Anne nga taas-taas imong time frame. Sige, sige, sige, pohan-pohan. Okay. So dito sa tong advice na tong dungagan to tong advice kay ina ni Marco. Marco. So sa karon, imong huna-hunaon Marco nga kaya ba ni Pea? Kanabito ang emosyon ko anon si Moko Galingon nga kaya ka ni Pea nga dawaton niya ang akong sitwasyon karon nga usa ko ka single dad. Kaya ba niya nga dawaton ng maong sitwasyon sa ko sa unsay na anak ko ron. Kaya kabalo ba ka Marco nga bilang usa ka single dad, bugat jud kaayo na nga huna-hunaon nga dili lang kay ingon ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang ampingan, naa pa jud ang imong anak. Pati imong anak Marco, oo, pati imong anak Marco, dapat, kumbaga, dawat ni Pea. Kaya di mo na pwede nga si Marco ro po ikaw po, Marco, ay ang higugmaon. So, dapat ang imong anak, higugmaon po na niya. And the same time, tanawon ni mo kung saba siya makikuan sa imo, ha? Maayo ba ya? Kung girespeto ka, kaninga si Pea po, hon, makakita na siya nga girespeto na nairespeto sa inyohang duha, o di mas maayo. Pero sa tinuod lang, ang usa ka tawo nga naay responsibilidad, ang tawo nga naay responsibilidad, wa nay kahadlok, guys. Basta importante Marco, ayog kalimti imong kaugalingon. Wala gid nay question diha kung maminyo kag usab. Total wala naman imong asawa, di ba? So open na ka in relationship. Kaso lang sa panahon karon, dili sa ta magdali-dali. Kay tungod ato sang ko ano na to ang siguridad kung naabata sa insakto na ba nga magminyo na ba ta, nga insakto na ba ni, or naapabay mga kulang. So, kinanglan nga ato sa gyud nga timbang-timbangon. O, magdala kag timbangan, Marco. Joke ra dito. Kay base unyag sa karon, nangita lang yung kag partner, kay dili ka gusto nga mag-inusara.

Pero kung abot sa mong panahon, abi, for example, masakitan ka kay morabagin yung mag-iingon nung no, mahadyo ka nga mas masakitan og usa. Pero kung maingon ani, sakit pero dili ingon nga nahadlok ka kay nasakitan na pud kag usa. Ang pasabot ana nga kabalo ra day gihapon ka mahigugma. O, diba? Kabalo gihapon ka maghigugma. Bisag daghan na kayog mga trials sa imong kinabuhi. Kay muto ba mo ana nga unsay ka na kunong usa ka relasyon? Ang pinakanindot nga relasyon, guys, kana bitong gasugod sa inyong duha nga pareho mong hadlok. Pero gipili gihapon ninyo nga kanbitong musugal para or seeking happiness or para sa ikalipay sa imuha nga kinabuhi. Sa kabalo na ka nga, ah, kung ani siya, pero nisugal gihapon ka. Kaya nga naman, nangita mang kagalipay, nangita mang kauga, kahayag si imong huna-huna. Ah, diba? So, Marco, salamat kayo sa imuha nga gipadala and ay naghadlok ah. So, layi lang, basi palang di ay kanisipe, matinud-anon diha sa imuha. Bisan tuod da pasapasabton lang nimo siya nga mauna mauni ato si Pia walay kahadlok kay wala naman siya mga kuan kay tungod imong asawa is wala naman, di ba? Pero ikaw kung gusto lang gyud nimo nga i-try ay kahadlok kaya lami baya nga di, mas nindot man gud nga at least ikaw kung manrabaho ka naani magbantay ni Pia ani ni Ana. Nanay magbantay ni Ana. So, di nakamahadlok kay kung buutan man si Pia at is imong anak na magbantay. Kaya tungod, syempre, kung ikaw, turingo na ka ni Pia nga o sa kabana, turingo na po na ni Pia ang imong anak si Ana. Na anak nana niya or ninyong duha. Alright guys, so daghang salamat. 8:31 na. So, kung kubana din yung mission yung hilapon na kontek. Miss Barbie Perlino, HR. Sir Jong Bersales. Nga, paminan ako ka sige lag smile. Nami gining inspired. Ma'am Jolietcha, salamat. Ma'am Janet Dakdakabugwas. Sir Anastasio, thank you kay ninyo guys. And sa tanan-tanan na lang, sa ngalan sa mo ang station manager Sir Brian Morden o sa mo ang bossing na mo Doc Ramil Itangoy. Daghang salamat ug maayong gabi ika natong tanan advance. So, happy weekend. Bye-bye. Shopping the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. GTX 500. Para sa himsugatay. GTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang GTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
13: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
16: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
16: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
15: Oo.
16: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color niini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
16: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP.
15: Oh,
16: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon okay, unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
15: Correct.
16: Okay. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
15: Mauna.
16: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
15: Tama jud dok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
16: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
15: Correct.
5: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
18: Mapalis sa mga butika.
15: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
16: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne Sir GP is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon ug other sources.
15: Pwede ra.
16: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
15: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
16: Na, kining tanan Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
15: Pwede ra di ay utan, ano?
16: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila Sir GP.
15: Gusto.
16: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 o mag Mighty C Sir GP.
5: DTX 500.
19: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
18: Pamali sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si PC, taga-Balensya. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
5: Mighty C,
18: mapalit sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
16: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
15: Ay!
16: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
15: Usa sa pinaka common nga problema sa atay Dok Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
16: At pasabot na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
15: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
16: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir JP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: DTX 500!
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
22: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang,
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month kape,
22: naayo na ako.
1: DTX 500!
18: Mabalik sa mga butika.
15: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
16: Ang ELT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay.
15: Atong atay.
16: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay.
15: No,
16: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
15: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
16: Mo na Sir JP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
23: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
18: Mapalit. Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Pag-a-a si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
1: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naid pamagi Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect.
16: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud na side effects dok. Naipakapinoon, frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
15: gusto.
16: Isip o sa kapinoy, lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
16: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
15: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, nadayon kay lauric acid.
16: Naapay monolaurin.
15: Mga medium chain triglycerides.
16: Check. Plain D3 ikis.
15: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
16: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
15: Kung kainom kag D3 Bio.
16: Check. Ordinary D3, walay MCT.
15: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
16: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
15: Wala.
16: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
15: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
16: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
15: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to pa,
16: magkataas ang imong metabolism.
15: Correct.
16: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
15: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay, pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni kini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pud ang clean vitamin D3 Sir GP.
15: Husto.
7: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
15: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
7: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
15: Oo, na si Visio. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
7: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang Visio nga naa sa D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
15: wala.
7: Wala na pod.
15: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
7: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
15: Correct.
7: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
15: So,
7: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
15: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
7: Yes.
15: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
7: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
15: Correct.
7: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
15: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
4: D3 Bio!
9: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. Three times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
15: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
15: Oh,
16: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
16: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
15: Of course. Pero doc ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
16: Mm.
15: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
15: No.
16: DTX premium coffee for the best experience.
15: Mm-hmm.
16: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
15: Mm-hmm.
16: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
16: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
15: Sige.
16: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
15: Wow.
16: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
15: Correct.
16: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
15: Mm.
16: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
15: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
16: Mm.
15: So, anaa siya'y banabana mga 27,000 active cases.
16: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
15: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
16: Apektado jud ang imong social life.
15: Bisa pa gan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
16: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
15: Gusto.
8: Di Bio.
10: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
8: nga may D3.
18: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
15: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
16: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
15: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
16: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
15: Correct.
16: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
15: Yes, of course.
16: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita.
15: Mm.
16: Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
15: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
16: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
15: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
16: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
15: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. kaya ra jud kaayo ni Ditribayo.
16: Kaya gid kaayo sir GP sa Ditribayo. Kung kaya ni Ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
15: Correct.
16: Ang kagaw sa TV. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TV, katong may nga nay TV, sulayin ninyo inom ang Ditribayo. Ang BCO nga naa sa Ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
15: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
17: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: pabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi
13: sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
16: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong timpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na ang aton sa salamatan, aton man siya niyaon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Munang kamo amon gina-invite per me nga mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasakop man kita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Munang dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga katuran ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante yung galing katama ang paanggid ka namin, no? So, sa sining at iyon, padayon tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga pamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasi mapabuhi siya maribayib. Kung masawang taman ang Juan 5:24 nga balsyari nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni sa tanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo, magaturan, mas labi pa ka-importante kay bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon, makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagtag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahong, ang kabuhi mismo sang Diyos, na paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyan sari. Sa buog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo. Ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios. Kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Dios. Ang helikopter ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa likuton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala singgahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang tupiko sang pagpanudlo, kag pagwali ni Kristo, amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag na sulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka, kay gayunan kung ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag kabuhi. Siya mismo ang buhi nga pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksan niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Ang man sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo sa aton adlaw subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon in sabog na nagalaknag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ilang patihan. Amo nang damo subong na kalibog naman. Sino hindi malibog na damo naghambal nga amo ni ang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkut mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang huna-huna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, amo nang gintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga maha mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan ng ang otoridad kagamuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuod. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati hindi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa surod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga hulubaton sang tao nga makabati, sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo, kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo. Ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo sang iya pagpakahuya kag kamatayon sang iya pagkabanhaw kag pagkayab sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon Juan 14 versikulo 3. Sa Baylo nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakigaway sa mga nagapamatok sa Ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong, kag kay basi sa bdungon kaniya, kag makita ka nga butigon.

Saan na kasulatan isa ka eksperimento nga hibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon, magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini, magapabakod kag magapabakod sa hunahuna, batok sa pagsulay, mga titasyon, kag magakaigo sa nagatuon na mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo, sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpaybalo namon sa inyo ang gahong kagpagkari sang atong Ginoong Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1, versikulo 16. Ang tag sa kaministro ni Kristo kag ang tag sa kamanundo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa igadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iyang tagipusoon. Amo na nga perte ka importante mga kautoran ang paghangop gid paginchindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kay perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo ininchindi pag nilang ginaredyo hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan upon kaluwasan man. Keep on the...
na kung magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So, diri, amo ini ang nagbaton sang binihi nga sa higadalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga ni sabog sa higad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis na kapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaya isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang mauturan na tapos naman ang aton nga tempo para sa sining ation. Sige hapon aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoon Diyos, muli aming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kamilo o pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan ang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus.

0: Noise FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagpote. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
0: Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpaminod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. Woo! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
11: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Binrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang
1: DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinung dan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako. Kung misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
6: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500.
4: Mo na importante.
3: Aron mataas imong antioxidant.
4: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
3: JP. Bankrupt,
4: so, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay sisigani alung tagang aduna ko'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga aduna'y Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-gyud ang perming ang pag-atake sa ko ang allergy.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: Bersih sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
2: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsong sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations, o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og mighty C.
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
3: Mm.
4: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
3: Haka na.
4: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
3: Mm-hmm.
4: Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud, Doc.
4: Kaya naman, good Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 50 ng edad, pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na,
3: oh.
4: Pero ang itsura, murag 50 pa lang. So, mao na ipipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs.
3: Mm.
4: Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
4: Mm.
3: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
4: Hello?
3: Makabungol maday na.
4: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
3: oh,
4: makabungol jud na. Pero na-solution, Sir GP, kabalo kag unsa?
3: Uh-huh.
4: Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa to pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og mighty C.
4: Kinanglan.
3: Anong dili ka mabungol sa kasaba, oh, yung yaw-yaw?
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og mighty C. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
3: Mm-hmm.
4: Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana og DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
4: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
3: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
10: D3 Bio.
9: So sa kasimana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan, Jude. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Maka ninduta pog klaseng energy na oy.
4: Baling ninduta gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og ditribayo.
4: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
3: Husto.
4: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
10: Ditribayo!
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kay blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
10: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
10: nga may D3.
12: Kapalit sa mga bulika.
10: Ditribayo! Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo dyan kaayon.
10: Mighty C.
12: Mapalik sa mga aplika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit, aning

0: mga advantages sa pag-inom sa D3Bio over the plain D3, Sir GP?
1: Ang D3Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3Bio. Ang MCT og keton sa D3Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naaradyo na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yun. Paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Maudyo na bintaha kung ikaw naka-D3Bio. Tanan kini kinahanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinahanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
3: D3Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. VITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og VITC, mag-VITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwenta diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa Yungan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
10: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
11: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
12: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
11: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
12: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
11: Daghan
12: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
11: Correct.
12: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
11: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
12: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
11: Correct.
12: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
11: Oh.
12: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
11: Wala.
12: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
11: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
12: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
11: O upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
12: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
11: Gusto.
0: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bacteria.
11: Sa
12: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede. pwede po na sa ato ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
10: D3Bio!
12: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
11: Oy, wow!
12: Sa imong mucus lining.
11: Oh.
12: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
11: Correct.
12: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
11: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
10: D3Bio!
12: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
11: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
12: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
11: Sunog.
12: Mabangag, Sir GP, o mahimong
11: ulcer.
12: Sa D3Bio nga anaay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
11: Ikis na po. Ikis na po.
12: Ang D3Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
11: Wala.
12: Bintaha dyan ang naka D3Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
11: Correct.
12: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
11: Oh.
12: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
11: Ay wala.
12: Pero ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
11: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
12: Mm.
11: Napay caprylic pa o capric acids.
10: D3Bio.
12: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
11: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
10: D3Bio.
11: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusohon.
10: D3Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio. D3Bio. Health News.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.

Yes, may buntag world, may buntag Pilipinas, may buntag Dakbayan, San Carlos, may buntag Central, Negros. Welcome na sa bagay K5 dere sa katapusang adlaw, sa katapusang simana, sa itong pagpalayag sa dalawang balitang K5 sa umaga. Today is Friday, May 29 na mga K5. Ala, ting klase naman day, hapit day Janeiro. Hoy, sa to na mga ginikanan, bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Hoy, pang, kuana na ninyo dia. Pang hikotara na ninyo dia, ang inyo dia mga hikotonon mga kakipay, kay udto na alas 5 na mga kakipay. Bago na kay mamalit na tag para lutoon, para pamahaw. Alitag mga utanon aris merkado mga kakipay, oh. Lagni kay mga utanon ba, priska kay mga kakipay, oh. Magkwantaran mga higala, mag... Siya'y tawag aning utan bisaya, Jiner Munjay, no? Abang kwan ba, kanang talabasa, sa pa may sagol aning utan bisaya? Talabasa, palatong, kining talong, mana ito paliton mga kakipay? May nang kindi pa kahit atong traffic. Traffic man sa merkado, Jiner, oy. Samot na ka ng unto na ka mamalit, Jiner. Ah, trapika naman lang yun hinuon, Jiner. Dari good merkado, dari good, Jiner. Traffic ay sa suod, Jiner, oy. Ah, man, ito pang paliton, mga kakipab, ha. Di na ito kalimtan. Ilistan, diha, mga higala. Ang inyo, ha, mga paliton nun para sunan na ito, pamahaw. Oh, palit og kining karang pinutos daan nga hiniwa-hiwa mga kakipab nga kalbasa. Oh, kalbasa. Unya kining hiniwa-hiwa nga talong, ukra, kinini ang paliya mga kakipab. Unya kining dahon sa ugbati. Pagkapina na lang po dayon og usa ka bugkos nga tangad mga kakipab para humut-humut ang utan bisaya ba. Ah. Pero una di ada mga kakipan, ay ha tamang lakaw, ay maghigop sa tagkape ay. DTX Coffee Mix, mga igalang. DTX Coffee Mix. Mani atang higupon every morning, di parang ganit na magkalita-lita mga kakipan. Kalimtan natin yung ubang ingredients yun. DTX Coffee Mix, mga igalang, mga ikutawa ha, para nga lami ang paglista-lista ninyo di ha. Paglista ninyo itong katungkin sa pato, apandi akabayan. Ito na pa'y singlunon, mga higalang, kakuan. Para dito mga limot. DTX Coffee Mix, yun, mga kakipab, sa sayong kabuntangon. Mga itong kaabag every morning, mga higalang, sa ito ang tulumanon. Oh, sige na, sige na, sige na, sige na. Bago na diyan sa higdanan, mga kakipab, lukutan na ng banig. Ang habol mga kakipay, bidagpas na niya kay Sus Pastilan. Nanimahaw na ng laway ba? Huwag po na malabhi, oh. O, oh, labhi na na. Karon kay Bernice na mga higala. Ugma, way trabaho. Ah. May ni, ato ning bawion, mintras na pa'y init mga kakipay. Mintras ato pa ning matagamtaman ang init mga higala. Ato aning sagamsamon mga kakipay, bugtaman kay watak hebawa ni sunod buwan mga kakipay, basig mag-antos na santas ba? Simbako, palayo lang. Hala sige, ako na inyong kumus higalas kanginan day ha, kakipab ninyo Jong Barzalas, o banin ko ninyo mga kakipab ha, tatak na alas 5.50 kabuntagon, sa laing adlaw na sab sa tuang paghatod sa mga balita karabuntaga mga kakipab na live tabakit Andres sa K5 San Carlos Digital 95.7 Bati Santa live on air via 95.7 mga kakipab, at the same time para mga orasa madungog ang ato ang tulumanon diha sa may Fabulous Tomoso Click FM Radio. So sa itong mga kahigalaan niya nga ng mata na karubaga K5 kaya na mainit diya sa may kapihan Tita Vilma Kadosali. Hey, good morning! Da, kuratan Jiner, oy, da! Kasi ato ni silang kurat-kuraton Jiner kaya kay muha lang kining pukaon nga kanang pinalambing kayo Jiner. Ay, da! Magsigi paghiwid-hiwid, Jiner. Hoy, bangon na di ay.
bago na diya kay unton na kayo o. Oh. Masamot ito ka-late. Ano rong kalakihan ni mga G5 nga? Sus, masao na lang. Anyway, sa ito ang mga balita, karong buntaga mga G5 kagahapon. Dito ta sa ano, Junior? Dito ta sa lugar ba na nahitabuan aning kuan ba? Aning insidente sa pagpamusil bitaw, Junior? Atong kuan? Atong Merkulis? Merkulis ba ito sa gabi, Junior? Oh. Murag Merkulis gabi. Dito ta kagahapon, Junior. Nang sisa ta dito. Ating mga nasagap ng mga impormasyon, mga ka-K5. Atay, condolences day sa pamilya Tihada day mga higala. Ito ating kababaryo, Junior. Oh. Sa usan na ito ni ka... Kakuha na ito ba? Kining kababaryo. Oh. Still at loya in towns, mga nahibilin in towns. Na mismong natungdan yun, Junior, oy. Ay, ginawa ko in towns. May saan yung tao, mga higala nga. Nanginabuhig tarong, naning kamot. Nag... nag... Kinibang... nanginabuhing patas. Oh, kana bang nagkuan ba? Kining... nagtinarong sa pagpanginabuhi mga kakipa hukman man aning mga susambot lang oy. Mautag tarasan ni nila Junior oy. Mautag yun oy. Isa kang sila hapo din may tabo Junior no? Silang pamilya ba? Ay ka na bang tipion po Junior nga walay kwan. Walay igo jug kayong rason. Base ni mga kakipa sa mga accounts ha. Gato ang nahipos dito kagapon. Gikan sa pamilya, padong sa mga silingan, padong sa mga higala, halos tanan. Arang-arang tato Junior, niingon ba ka? Kuan mang gunda siya, sir. Kining money mo ito muna. May tatong na mga negatibo tang madunggan ba? Kaya marag makasabot ang gamay, Junior. Pero inani, Junior, ga pulos manitan ng positibo ang ito nakuha, Junior. Eh. May tatong na kaingon nga natin na dunggan, Junior ba? Ganyan, kawatan mang gunda siya, sir. Muna. Wala, Jun. Nan kundi, wala igong rason. Pasangi lang nga ka ng muna ba? Wate kay ngunta, ah, mo, inani na lang yun, kakuan, inani na lang kasayon mo, tipig, ginabuhi na yung karoon. So, sa ato pa, ang kami din yung mga K-pop, nga igo lang po nagpanayag sa kamaturan, mabalaka na ba mini? Kami ba nga tigpanayag sa kung unsay tinuod? Angay na po ba yan mabalaka ba? Kaya basig, mausa nang himuon mga ka-K-pop nga ay ikaw kay influensya kasi kininian nga. Bonin mo ito muna. Hey. So di na yan tan lugar mo sulti ani na engineer. Di nilang tamo batikos, Junior. Kay ultimo ka din yung kining tao, Junior, nga gusto rag kan, gusto rag kining maka tapos ang iyang anak sa pagtungha, Junior. Kanini ang bisag unsa na lang gani nga negosyo Junior mo ya intrahan nga legal nga negosyo ha. Wala gyud gani mag-apil-apil sa bisan unsa nga mga kalihukan gani isa kuan kining tropa sa gobyerno base sa pahayag sa asawa. Uy. Kamaot. Di kuan ba man Junior gi unsa ni? Gi ngabot ba? Kay ngunta ba nga grabe no? Grabe yun, as in, dili na ko mangkuhan, dili na ko ma-imagine, Junior. Alain pa kay, sige kaingon kagahapon sa asawa, puhon na ito nang i-publish ang full, kuhan, full version mga ka-K-Pab sa interview na to sa asawa aning ipatay nga si Joe Bertihada. Dihan ninyo makita mga ka-K-Pab. Sa ito mga kaingsunan, dihan ka mga tubusen news. Nga, padayon gihapon mga ka-K-Pab, gap. Ga kwan ba? Ga kinini ang simpatiya aning mga kinsaning grupo ha mga K-pop wa man ta kebaw. Pasin panahon na para timbang-timbangon ninyong usab diha mga K-pop no. Pasin panahon na para timbang-timbangon ninyo diha usab kung husto pa ba da mga K-pop ay inyo adang gisuportahan nga grupo. Oh, grupo ga mo patay og klaro mga K-pop ga inosinteng tawo. Ba? Oh. Maybe
Time to think of it. Di naman ni mao ni may nani oi. Di na gyud mao mga K5 asin. Lain pa kinapaghapoy mo padayag nga di man siguro na ingon naon kung walay sala. Ah, naunsa na gud ining. Panalitan ng sadaan man galing na agad ni saktong proseso gani. Natay bilanggua, natay balaod, natay tanan-tanan mga ka-K5. Hukman jud. Oh, hukman jud ay pinagi sa silot kamatayon day mga higala. Aba, yeah, entrada pa lang nato ni. Wapatak, wala na, wapatak kasukad sa uban pag yun nga mga daghan pa tatay gustong tukion karumuntaga mga K5. Pero kini mga good boy, pinakabugat nga balita as of this week, mga igala nga. Kada ganing nga, nakakuan ba? Nakahatang bitaw o kininiang mga ang mga sorry, nakahatag ni mga ka-K5 o mga kining atensyon sa toang panghuna-huna mga ka-K5. Inana ba? Kaya ko na lang ito, Jinil Bunji nga. Ano man jud? Ano man jud nga inanaon man? Ang sakit kay walay warning, walay pahibalo, walay investigasyon. Largo ra gyud Jinil. Nga kanang murag wa day bili ang kinabuhi Jinil. May tato og tinuod nga sad-an. Kay murag atong masabtan Jinil ba? Oh. Murag kay ngon ta nga pa okay. Di nang ta mahatag gyud og kining sentimento gyud. Pero ano Jinil nga nya napay ba anak nga 10 anyos. Wag na ninyo na again sa mga naghimo ani ba? Wala pa lang ninyo na nako, ano wala pa lang ninyo na na realisar. What if la kamo sa inyo ang lugar? Inana ba? Wala gay kwan, wala gay kanamo namo kung sa Ilonggo pa Junior Munjay. Inanaon sa muabid ya abi. Oh. Kana bang unjustifiable kayo nga sa unjustifiable kayo nga rason. Wa ko basayod kini ni ang unsa pa na karon diha ang inyo ang gipagig batok gyud diha. Ang gumingon tag corruption ay da Ginoo ko. Ano dugay na kay ning problema ni oy. Oh. Dugay na kay ning problema na to ang ato agyong sistema dinis Pilipinas. Unta, kung ang problema sa ninyo is ang kininiang ato ang sistema, dili ninyo una yun ang kini mga citizen. Nga, dili man sa ingon nga wala nang inlabot General Munjay, pero dili nang ta gustong samok ba? Gusto rin ka ng kining normal nga panginabuhi. Nga, labaw sa tanan, gusto rin po nga panginabuhin patas ba? Inana ba? Nga, inanaon di ay. Patay perbida. Kapon Jinir, nagatubang lang ko sa asawa aning ipatay Jinir ba? Well, sige, interview Jinir. Yawan kung pugong sa kuang luha Jinir nga di mo tubon. Hilakon ko nagsundong oy. Sakit kay tanawon yun. Nga kining base sa iyahang asoy Jinir. Wala ba? Anya, akuan pagi dati mga K5, ang laing butang pagyod labot ani kay kini siya nga mga kuan sitwasyon mga K5 dili ra ni kay kausa dili ra ni kay kausa na hitabo mga K5 kundi kadaghan na jud ya sa tuang lungsod ya sa lungsod sa Calatrava sa siyudad sa Escalante nga ingon na ani ang akto mga K5 sa pag buhat walay ginatawag nga due process mga higala. Sahay, inis lang grupo ang mga K5. Or na ipipila ka na ito nga kontrak kayo na ito ang ginatawag nga due process. Kay dugay kayo makabuot ang hustisya. Di ba? Mauna, mauna yung rason sa obano, Sahay. Ah, isalig ni mong due process, dugay kayo. Niya, kinikaroon o. Oh. Tungon kay wala gigamitan ang due process. Gilargo lang ang tipi mga K5 ng tanawa. Unsa yung resulta, mabalik pang kinabuhi. Dili na. Dili na. Oh. Ma,
mahilot pa ba ninyo diha ang gibating kasakit sa pamilya aning inyo ang gibuhatan sa ingon? Oh. Ang trauma nga gi-kuan, naangkon aning 10 anyos nga batang babae nga giatol pa din ni paghimo ang krimen sa na, atubangan pa jud mismo sa kapila naman ni oi, kapila ka beses na gyud mga ka K5 nga ingani. Oh. Sa mga tig suporta nila ba? Ano niyo di aning aning grupo ha ginsa man galing ni? Wala jud mo ka realize ana. Oh. Naman tay lahat tag kasabot ta dala lain tag opinion lain tag point of views pero sa diri lang ba nga mga scenario inani wala gi mo batiag konsensya na wala gi mo ana mo wala gi mo ana batiag kalooy mga ka K-pop ang pinaka makalooy kay di, klaro gid gadili gid sadan pila na gid kay gayon as in pila kay gayon ang mga ka K-pop. Abi, kining basin pwede mapamalandungan ninyo diha mong taman mga ka K-5. Oh. Kaya watak hebaw, sige ninyong suporta diha. Basin kamo na sa puhon mo na yun, anak mga ka K-5. Narabatay panultihon, Junior Monjay, nga what goes around, comes around. Basin baya. Basin baya mga ka K-5. Kini duda lang man eh. Posibleng duda, datos, intriga. May mga posibleng hinungdan man ini. Maringon nga klaro ang ebidensya mga K-5 nga makapatatumbok ang imbiktiba. Nga angay ra nga himuon na siya. Wala yung makuan. Wala tayo napakita mga ka K-5. Basin raman po din sa ito ang pagpangusisa dito sa lugar. Again, base sa mga accounts nga ito nakuha gikan sa mga silingan, gikan sa pamilya, sa mga nakaila, sa halos tanan mga ka-K5. Mga nibutang nga dili malilong mga higala sa mga taga-diha sa lungsod sa Toboso. Kung sa background, aning biktima mga ka-K5. Pasangin lang nga asset daw Junior. Ah, nagkinabuang gani daw dagan atong pagbilog tanay atong nakalabayng gira ato na agin tuig. Ang pangutana diha, paano mo kasigurado? Oh. Iunsa ninyo ba na 00 ba ninyo? Oh. 100% ba nga na pinpoint ninyo nga kini siya is mao gyud na. Niya bang gipresentar sa asawa nga money ang money ang yang gihimo di ba wala ay niya is verbal lang nga pahibalo nga siya ni mo na tarong na kaya di ba pag sa korte gani mga ka-K5 dato sa panghukmanan ni Distong Nasod pag wala kay igong pruweba mga higala nga magkapamatuon ang kaso gani anak mga ka-K5 dismiss na eh dili na magmalampuson engineer. Puro lang tanan na istorya. Dili na madawat yun. Kaya ang basihan sa tungkukmanan is kadang nagigikuptan yun nga saktong dokumento mga ka-K5. Kaya na magdaog sa lantugian ay may galag kinsa ang may mas may gigunitan nga ligon nga ebidensya. Sa mga naghimuan ni mangutan na lang ta. Naaba mo'y gipakita sa asawa? Naaba mo'y gipresentar? Nga daraw, amuha siyang na kuanan nga nakigasugilanon sa kininiang tropa sa Philippine Army. Nagipakita ba mo? Diba wala? Now, sa mga ating suporta ani, atong ipanawagan ng usab, huna-hunaan na ninyo diha og taman mga ka-K5. Ibang timbangan ninyo og taman kung sakto pa ba diha mga ka-K5 bagi nyo hang gisuportahan.

0: kwan. May balaod ba tanga ting panalipod aning mga individual, particularly mga civilian nga pamatyon nga walay kalaban-laban mga kakifay. Sa iba makaingon ta jir nga husto ra sad nga ingnon mo atawgon mo or nganlan mo mga terorista. Diba, daghang kay ninyo ng mga kauban niyo na nga nagbabag nga dili mo mga terorista kay mga pro-life sab mo, yan sa maning karon. Ang inyohang mga ipagsinggitan, baliktad tanan sa kung unsay prinsipyo mga K-5, ngayon nyo ang ginabuhian dahil sa inyohang mga ba-ba. Diba? Baliktad ako kayo nga baliktad yun. As in. Lasing ko 28 mga K-5, stand by for a while kay mati sa itang mga pabalo sa Pikas Lawak, pabalo gikan sa Klinika de Alternative Medicina. Balik ko tataon pagkumanin. K5 News FM. Championing
1: the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang durakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nasad, napal nga nasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na? Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Mao ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Hard to find music library.
7: Rantay 3 minutos mga K-5 na kalabay sa talk na sa 5 sa kabuntago na rata sa katapusang portion sa toang nga tulumanon mga ingat. Ato ni nga pang timbayaon mga K-5 ato ang mga live viewers karabuntaga. Sir Hard Worker, Ohio isa iba Sir Jong. Tanong kayo mo diri sa may shipyard. Daghan na kayo problema ang Ginoo si Roy. Dugang pa na mga turista, stress na kayo si Lord ba? Basin maupos yung pasensya, ikuridas sa noon na tatatanan. Lagi, Sir Hard Worker, oy. Ilahang kininiang pakigbisog ba? O, wala na mo santo sa kung unsay ilahang wala na mo santo sa kung unsay ilahang gipaglaban bitaw. Hasta kininiang inusinti nga way labot. Wala na mga apilon na, Sir Hard Worker. Gusto nilang manimalos, o lain man ilang baslan na Sir Hard Work. Wala sila kako, wala ko na huna. Ang panahon na to, karon high pitch na. High pitch na to ang panahon na Jinil Munji. Ang ito ang kasundaluhan, uy, kumpletong equipo, kumpletong training, kumpletong intel nga kanang tinod yung intel. Sumulian man mo'y hard worker. Ang kinimang mga walay kalabot-labot mga K5 mo'y paukpan. Dapat ilang paukpan ani mga K5. Si kuan, ang ilahang basulon ani. Ibao kag kinsa engineer? Si VP Sara Duterte. Siya tinibuhig dako kay kantidad sa intelligence pan nga mo ni amo ang gi-assume ko mo ginihinungdan yun do. Atong gigasturag pila to kaadlaw si Hard Worker 11 kaadlaw nahurot dayon ang pila to ka bilyon ka pesos. Ah, mo ni na kaingon. Og kinsa tay gipangbahinan atong bilyon nga kwarta mga K5 gagi tugyan matod pa kanhi kang Vice President Sara Duterte. Nga nangasunog na ni sila karon kung asa ni dapitan ni sila maghukmong. Nga permi silang maskuran sa Philippine Army mga K5. Katoboy basola ninyo oh. Hinoon, gi pa din kamutan ganina karon din nga ma-impeach kay para ga murag mo nay magka guba nilang tanan. Daghang kinag-ingon din ro nga salamat Mary Grace Fiatos. Na kada may singla ninyo ba? Ma. Ayaw ning walay labot ino sa gud tao nang utoka gud din tao. Aligya na man lang gay inig kopras kay para nga mabuhay pamilya jener. Nagya naman lang kainig utanod, lagyo kay glakaw daw everyday di biyang biktima engineer ay. Para lang yun maka-survive ba? Kainig ato ang ekonomiya, karon gasos, tabingi, pasta ng tabingi, engineer. Ano, pasang inland pa, engineer, nga inani? To, dito ay ang ato ang vice presidente ay mo ito'y nagpasiugdag yun mga G5. Motoy nagkuan motoy bot yon sa nila na pagpaagi mga higala. Mao gyud to gyud. No? Katong intelligence span ba kay Kay Five. Mao gyud to gyud. Murag mao gyud to tingali. Tako ko kay tong kantidara gud. Di ba? Tungod ato mga Kay Five base sa amo ang mga obserbasyon as mga magsisibya. Human to mabuhian ang maong kantidad mga Kay Five ni Vice President Charles Duterte. Perting daghan ang mga dagko kay nga accomplishments ang tropa sa ato Philippine Army against ta kuan against kining mga barbaric act mga KG5. Ang pinakadako gyud nga nahimo sa Philippine Army is kato yung diha sa ato lungsod sa tubo. 19 jud kabuok mga KG5. Pero karon sige-sige pang investigasyon ni ana. Ah. Kaya doon na yung mga nanggawas ng mga impormasyon, mga gala nga ang uban lagi daw ato is civilian. Uban daw ato engineer is dili lagi daw armado. Maling kaya ang tubag po ni National Defense Secretary Gilberto Chudura. Unsay lang source. Ingon siya may aging semana, engineer. Ningduaw na siya sa Dris Negros, engineer. Ingon siya, unsay ilang source nga mauna, civilian. Ilang source, NPA. Salig mo na nga di ba na ang kasaligan. Si Chudura nag-ingon, ano ha? Dilip bayak ako, ha? Saan sa ato, panayutilize yung tugmayo tingali, mga K5, ang kuan? Ang katubang gibuhian nga kantidad ba? Sa intelligence fund ba ni Vice President Sara Duterte mga KK5 nga gigamit to ang katong bisag unsan lang nga mga pangan, may Grace Piatos, may sa pato boy bawang aun sa to. Na kada boy initin ninyo. Ay Ginoo ko dili ni mga tao nga walay kalabot-labot mga KK5. Ay Ginoo ko. May buntag sa ko ang lola nga gwapa nagtan-aw dai ron sa balay dayo. Hi lola, good morning. Lola na ko Linda Versales, tan-aw sa uban sa ko mamag papa engineer. Good morning sir, greet lang nga ko ang kong tulog ka anak si Arjan, si Negro, si Jessa og sa tanan na lang sir. Salamat, salamat po kay Ma'am Gingging Jimenez. Ha? Ma'am Felix Kabugnason, good morning. Kaloy po Sir Jung, no? Walay pahimang no, diretso lang. Naajud guroy gasumbong pud ana sir nga dili tinuod, duda lang sa tao. Ah, ingon gani, sa kining asawa kagahapon, Ma'am Feli, wala sa dahintabo, kausa nga, doon ay mga nag-operate ba, ng mga tropa sa Philippine Army, engineer? Nga, nakahapit dito sa ilang tindahan kay, ang ilang bay, naamang yung tindahan. So, basi bag nahapitan ba? Nga, basi dito nag-snacks, inana, engineer ba? Wala gani daw! Nga, ba, ambot, libuga gyud aning ay ambot na lang. Good morning Sir Jong, naminaw minimo karon sa radyo, maing buntag sa tanan, naminaw karon sa K5 News FM, maing buntag sa atong mga silingan nga karon ay jud naminaw nimo matag buntag sir. Salamat sa pagbasa. Salamat pud kay ninyo diha nanay Carmen ha. Oo. Good day, Sir Jong, naunsa naman taon ang mahal nato nga lungsod sa Toboso. Kuya Juan mi aning Fiesta Simbako lang. Oh. Ito, kay hapit na raba. Marag, aninang Hunyo, no? Pambot dun sa ilahang, kuan ani? Tapay politika sa to, sir. Bisan pag Ginoo sir, ipa-impeach sa Senado. Ayun da, mabita nagdili kay Kutig Bukas ba kay samukan ko sir hard worker. Samukan ko magsigig hisgot. Samukan ko magsigig kuan magsigig tuki ba aron ako sa uban nga mga issues and concern bitaw sir kuan sir hard worker kay na kinini ang murag walay kahumana na ilang kalaki niya. Nadugay ba? Nadugay nilang ko? Nadugay nilang singing nilang tugyanay? Mas din gawas si noon, engineer, kung unsan tinood nilang mga tinaguan. Daling kay siyempre, ang kining kwan, ang kinibang, sa itawag ganin, ang kinibitaw, engineer, ang oposisyon, dili lang makapuesto o dili lang makasukat, engineer. Kay siyempre, dutay man sila, engineer. Plus, dili pag yun sila mo'y nagkupot sa gahom. Sa kasamtangang administrasyon. And, kaya siya ka mga eksena mga kagigipay, nahitabo sa di previously, mausap to me age! Oko, o. O, di ba makalagot ba? Ano na magunda? Puli-puli na ba? Kaning mouse-mouse lang, engineer, kumbaga. Ano na, kapoy, kayo ay magsiging, kuan, arita sa kini mga kuan kining mga malita lang baga kining natin makuhang pagtulunan mga inana bitaw simple nga pag promokaw regyon baga kagipad kaya bang sige tag madugay mayabang ta nilang kalaki mga igala ning sus pagkawagi mga pulos. Good morning sir, shout out from Barangay Anii, salamat sir, salamat po din mo diha sir Jay Greenag. Sir Boy na Family, good morning. Rosalina Balungka Salido Itang, good morning Sir Jong. Watching from Tabunak, Toboso. Sige na ay alas 5:43 na mga K-5. Arita sa ba mga balita karong buntaga mga K-5B. Hoy, kagahapon ba? Doon na yung ipahigayon nga kuan ha. Nakigduyog ang City Health Office mga K-5 sa kuan sa komemorasyon mga higala sa International HIV Candlelighting mga ka-K5. Pag handuraw ba or pag dumdum mga ka-K5 sa kato mga kaigsuna na ito nga mitaliwan tungod sa sakit nga human immunodeficiency virus. Gapon na ito, aning na saksiyan mga kakipad. Dito doon natin mga nakuha ng mga impormasyon sa pang pinaka-sole purpose na ito, engineer, kay to end the stigma nga ginatawag sa kinibang, kuhan, kinibang ang stigma, engineer, base sa ito pagsabot, ha? Ano ni diha ang kininiang mga kabalaka, diskriminasyon, mga pagduha-duha, kaikog sa usa ka individual nga secretly gamulo da ini ning maong balatian da engineer Munje o mao na nga dili magpailawom sa medikasyon hadlok ba ka K-5 nga mahibaw-an ang estado sa ilahang ikaayong panglawas kay gibatig kaikog o ang uban na demoralize kay kinibagong sakita mga higala pag naanan ni si Buhang Lawas makatakod ng good. Di nagid ni siya makuha, di nagid siya mawa. Pero, according kagapon kay Dr. Jabel Hayawon mga K-5, medyo may kalainan na gamay.
4: Hard to find music
7: karon og sa una mga K-5, sa una ang kining HIV engineer according sa kining pag-illustrar kagapon ni Dr. Jabel Hayawon. Murag yung death penalty. Kana bang killing me softly nga ginatawag, engineer ba? Kay kanhi walay tambal. Kanhi? Wala ni tambal ni sakita mga K-5. Karon naidiyahan sa to mga scientifico, may naana, pero sa gihapon, dili pa yun siya, 100% mga K-5 nga. Mapapas yun siya sa to ang lawas. Pero dayag na lang, kay kung madapatan ka sa tambal, kontra aning sakita mga higala. May mo kang mabuhi pa o kininiang ma-extensionan pa ang imong kinabuhi mga K-5. Unlike sa kininiang wala dyan ka magpatambal. Patay dyan ka, engineer. Na siya saingan ato? Retroviral. Okay, virus man ni ang HIV mga K-5. Ginakuha ni siya. I don't know what's the practice, pero basta ang kuan ang kausa sa kinini ang commemoration kag hapon. Sort of encouragement to siya mga K-5 sa tanan-tanan dyan. Dili na sa katong mga dunanay gimulo daan kundi sa tanan-tanan. Labi na tong mga hilig kayo di hag multiple partners. Katong hilig kayo di hag makigkaryo o lain nga party. Oy, basig na namoy mga duda diha ba? Sa inyo hang lawa, sa inyo ha diha nga mga namatikda ninyo diha ba ka K-5 sa inyo hang kaugalingon. Ayaw mo pagpanuko mga ka K-5 pagduaw sa tuambatan sa San Carlos City Primary Care Facility. Kay andam og tagana na sila diha ba ka K-5 nga mo entertainar. Mutago mga K-5 sa inyo hadiyang impormasyon o identidad. Hindi kita siya ma-expose yun. Oh, sa bisan kinsa may gala. Pwera na lang kung kamo mo, mismo mo ay mo expose. One million percent I grant to you mga K-5. Ha? Charog dilig hapon na sila ma-encourage sa engineer. 1,000,000% mga K-5. Garantisado yun na siya. Nga dili gyud na magkuan, dili gyud na may divulge diha ang inyong mga identity. Duo lang mo gud. Kay naa diha magkumpleto na may counseling, may unsa ni? Tanan nga kini mga benefits mga higala nga pwede ninyo makuha diha para dili mo ma-demoralize. Dili mo muwad ang paglaom nga ginatawag mga K-5. Ang usap ang sa factor nga nung ang kini mga nagmulo ani mo ang sakit bitaw engineer nga kini nga mas na himong sayo ang ilahang kamatayon engineer tugon sa pagundang sa medikasyon kay nawad an nag paglaom which is sayop na siya mga K-5 kay karon do na nay kuan do na nay pampakalma kini siya nga matang sa balatian so ayaw ninyo dihag kini ni agwantaha nya mangangin mo uban ambot lang basig di putingali. Dangot mo sa tuwang tambalanan mga K-5 kay na ay mga pamaagi ni anon saon nga mo kalma-kalma na siya. Mo to pinagtutumong kagahapon. Ah, bisan gani ang mga staff kagahapon engineer. Oh, gi-encourage ni kuan ni Doc Job. Nga kung namoy duda sa inyo ang kaugalingon, do lang mo ani-ani nila anak engineer. At the same time sa katong duna po yung mga ideya ba? Inyo diha mga silingan o mga kailan ninyo diha nga naaning sakita, palihog lang ayaw po ninyo gidiskriminar. Ayaw, sa tao raman sana sila mga K-5 nga naikuan, naiemosyon, batig kaulaw. Ayaw lang po. Abi kay limpyo ka, kinini ang imong kailan, dili. Imuha na lang yagutaon. Ayaw. Ba, ganong handumon po man nila ng gipang age, Roy? Pro, dili, sir. Handuraw lang, sir, ba? Kinibang murag, paghatag lang o kininiang pagtagad. Parang ginada lang ba? Kining komemorasyon lang. Part sa kininiang kwan? Part sa kininiang... From Wilbert's Hard to Find Music Library. Awareness, something inana sir hard worker, oo. Sama na ito ni na magiging klasihan ni sa sakit. Nya, wala mong po ilaing maka gaba o solusyon ni ini kung saan ni siya pagsulbad. Kundi, ang ator man pong mga health experts. Oh. Engineer! Ato dito ni engineer ha? Ato ta engineer. Oh. Adto ta dito engineer kay magpaskan ta engineer. Oh. Ay, basig na nakuha na ta di sige kinamot engineer. Ay ginawa ko. Lasing ko sige tayo uno na mga kay-papay. Wala tayo kong panahon. Ha? De bitaw ay ay komedya na ba ka kay Papa bitaw ay kami din sa kwad kami din sa K5 dag ang din sad kaninyo di ba ka K5 labi na sa LGBTQ community kay sila gini may pinaka high risk gyud engineer ani nga matanga sa sakit. What ano na sa inyong nahuna diha mga kuan mga kining kaulaw kabalaka? Sekreto lang mong kuan, sekreto mong bisita diha sa San Carlos City Primary Care Facility. Hutikin ninyo mga kakipab si Doc Job. Kaya kita jinir mo na ning kutibawan ka ita jinir. Bisag kung saan no, gitik-gitik si Doc Job si kinini ang Sir Ayan Kabaliro. Kinsa man siya to sir. Ah, di igyon mi ka. Di igyon ta kakuhang informasyon jinir. Oh. Ah, di igyon. Di igyon. Oh, pastilan. Oh. Si Nana ka reliable mga higala. Mula-ulaw pa mo. Oh. Kung ang karong panahon na sir, taas og percentage nga 10 years old above dili na virgin. Mao jud nay realidad. 2 AM sir mao na itinggawas. Manakay sa motor, sila mga uyab. Ila pud na sir. Tao no, dili ka. Lagi. Wala tay kun panahon mga ka K5. Musunod na ang K5 DTX 500 morning newscast kay murag nagbulusot ang kinaumo ni Jenner diri sa kuan. Diri sa Picasa Lawat. Standby ba higala ha? Salamat sa inyong pagsunod. Sa pangalan na lang sa among station na manager, SM Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Eljan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso, o sa among CEO, Doc Ramil Itang Uy. Aba na ito sa Technical Sign, Kikipab Monjay, Toy Pitom, Karanza, ako inyong kumusong igalas kanginan, Kikipab Ninyo Jong. Then New Kid in Town, Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa

0: GTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500, ako gitrayo gindo ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Inawat nga nakainom mo og GTX 500, the superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
3: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og GTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa GTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humo pa na pagkaibaw.
0: GTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radyo, ang GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
0: GTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
4: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa GTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang GTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa GTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa GTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang GTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa GTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
4: Dili
3: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og GTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: GTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
0: GTX 500.
1: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Victory Bio!
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
12: Ang Visio
11: gamay D3.
12: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:00.
0: Live mula sa Bulwan.

0: sa International Palakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Sa mga headlines, gipatay nga negosyante sa Tubuso, gipasangin lanya asit sa militar.
2: Lalaki nga gikan sa fiesta, patay, human midiritso ang iyang motor sa kampo.
1: 3 anyos gimuslan o nagipatay sa 8 ug 12 anyos nga mga lalaki.
2: Sa nasyonal, Senador Jinggoy Estrada, gikasuhan na usab og plunder.
1: Sa gawa sa rason, subscription plan sa mga aplikasyon sa Facebook, Instagram o WhatsApp, gilusad sa Meta.
2: Sa sports, tulo ka boxer sa NIR, sulod na sa semifinal sa palarong pambansa.
1: Sa showbiz, Jake Cuenca, gikumpirma na ang relasyon nila ni Rabia Matio.
2: Sa balitang wow, istatwa sa elepante, gidugok sa mga tao tungod sa milagrosong tubig.
1: Mao kadto mga headlines sa kabutago sa adlaw nga Biyernes sa Mayo 23, 2026 sa pangalan sa kinatibuk aga puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablo sa Radio Click FM Tubuso. Kami inyong mahatig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako usab si K5 Pamela Perate.
1: Oras alas 6:05 na dahil kinato sa DTX Coffee Mix. Dili makapasulab sa tuang tiyan, safe imnon. O karoon sa higpit niya detalye sa itong mga balita sa balitang lokal. Gibutsag sa asawa ni Joe Bertha Tihada nga namasangil matod pa ang armado nga si Joe Bertha. Mao ang hinungdan sa engkwentro ni atong Marso 18, 2025 sa sityo Baita da Barangay General Luna, Tubuso, Negros Occidental. Pero alang sa asawa sa biktima, walay kamatuuran maong mga pasangil sanglit na katutok ang yambana sa ilang negosyo sama sa kupras, pagpaninda o utanon, karimbaboy o guban pa. Nakasukad sila sa ilang negosyo, pinaagi sa gihatag kanila nga tabang sa igsuon sa biktima nga nagtrabaho sa gawas sa nasod kon OFW. Sumala pa sa asawa sa gipatay, wala malambigit sa kalihukan sa militar ang iyang bana. Alos dili gani kini magdala og cellphone kumulakaw aron mangumpra sa ilang inugbaligya. Sakit bation alang sa asawa ni Joe Bert nga wala man lang matod pa sila gipasidan-an kuro galig man duna sila isala o dunay sala ang iyang bana. Matod pa girekta lang kini og patay at ubangan pagyud mismo sa ilang 10 anyos nga batang babayi luwas ni ini. Gingong gihulga pa ang asawa sa biktima una ng lakaw mga suspek nga gibarabanang naa sa upat ka armadong lalaki nga gialigar pulos na kabangon sa ilang panagway kung nakabunad pagkahuman og patay sa biktima. Gingong gidala sa mga suspek ang cellphone sa biktima, lakip usab ang cellphone sa iyang anak. Sigon sa asawa, bisan kapilag kahigayon niya balibalihon og ukay sa mga suspetsado ang mga cellphone. Wala sila makuha dito nga pamatuod sa maong mga butang subay sa ilang mapasangil. Kon ilaragway matod pa sa masilingan ang biktima na ilhan nila kininga buutan, kugihan, may galaon ug walay bisyo. Sa pagkaroon, padayon pang laom yung investigasyon sa mga otoridad sa pamasin niya mailhan na ang mga suspetsado.
2: Sa lain pang balita lokal, naangol-ango sa kapatrolman sa Philippine National Police kon PNP human kini aksidente ang iyang gimanihong motorsiklo sa National Highway sa Barangay Nagbuala, lungsod sa Basayan, Negros Oriental, alas 4 sa kadlawan itong Miyerkules, Mayo 27. Ang biktima nga ulitaw sakop sa sikenda PMFC CPPO nagmaneho siyang itom nga Honda ADV 160 padulong pauli sa Lambalaya. Pag-abot sa kurbadahon nga bahin, nawadan kini og kontrol sa manubela, hinungdan siyang pagkatumba sa daplin sa dalan. Gidala dayon sa mga personal sa Basay PNP ang biktima ngadto sa Bayawan District Hospital aron matambalan ang mga samad nga raangkon ni ini sa lawasa. Naguba usab ang mga motorsiklo nga nanakaron sa kustodiya sa Basay Police Station ug gipahayag sa kapulisan nga kini self accident ang nahitabo. O walay laing tao o sakyan na nga naangin sa maong aksidente.
1: Sa dugang pa madagkong balita lokal, papauli na unta gikan sa fiesta ang 28 anyos nga rider adya mawagtangan kini og kontrol siyang gimaneho nga motor og lalapaw sa katubhan sa National Highway nga sakop sa Barangay Zone 15 sa siyudad sa Talisay, Negros Occidental, takna alas 12:05 sa kadlawon, Huwebes, Mayo 28. Nakaangkor masamad sa iyang dughan o nagkalain niya bahin siyang lawas ang rider nga giilakang alias Mark, residente sa Barangay Zone 15, rason sa iyang kamatayon. Base sa investigasyon, nag-inom-inom ang rider sa Asyanda Carmen, Barangay Dos Hermanas sa Talisay nga nagselebrar sa kapistahan o sakay sa Rose Flame nga motor aron unta nga mupauli na. Gidala ang rider sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod apan gideklare kini nga dead on arrival.
2: San Carlos City Primary Care Facility nakigduyog sa International HIV Candlelight Lighting Commemoration. May kampiyon nga balita si K5 Jong Barsales.
3: Live report.
4: Carlos City Primary Care Facility nakigduyog sa International HIV Candlelight Commemoration. Ano yan, detalye sa report?
5: Nakigduyog sa International HIV Candlelight Commemoration ang San Carlos City Primary Care Facility karong adlaw Mayo 28, 2026. Ang maong kalihukan gihimo sulod mismo sa buhatan isip paghanduraw sa mga mitaliwan tungod sa sakit nga HIV o kon human immunodeficiency virus.
3: Das bang imong blood sugar mag DTX 500 mga kahigalaan.
5: Tumong niini nga pinagi sa maong lakang gipanginaot sa buhatan nga matuldukan ang stigma o kon diskriminasyon ingon man pagduha-duha sa mga individual nga dunay gimulo nga susamang balatian tungod sa kaulaw nga basin mabulgar ang estado sa kahimtang sa ilang panglawas.
6: Thankfully, medyo naingos-os na ang stigma sa TB. People are coming to the facility to get treated with TB. Pero ang HIV murabwa pagyudiha, layo pa. It's because of the stigma associated with it. And sa mga nimpahulay na because of AIDS, it could be because naku-impact din ha ang stigma ng ginatawa. Ako ba nila, nikundang sa treatment? Ako ba nila, wagyod nagpa-treat? Kahit tungod sa kahadlo, kaulaw, and many other factors.
5: Pero gipasabot sa buhatan nga dili angay ikaulaw ug dili angay nga mabalaka ang bisan kinsa nga mupadangat sa pasilidad. Sa ilita, gipasiguro niini nga dili gid mabulgar ang confidentiality sa impormasyon sa mga gustong magpasusi sa panglawas ug gustong magpailawom sa medikasyon. Bisan ang mismong mga kawani sa pasilidad, giag ni usab sa pangulo nga magpasusi kun pananglitan aduna sila pagduda sa kahimtang sa ilang panglawas.
6: When in doubt, adult you. You can approach any of these faces, these people, have your, know your status. Uy, labi na mga health workers, know your status. Ayaw mong salit nga, ayaw mong sa healthcare worker, 100% safe. No? All the more, risky kita, at risk kita. Ha? Yes, I advise you, dapat mga health workers, number one, magpa-test, know your status. If in doubt, pag-uulaw ka nila. Kung maulaw mo nila, pag-uulaw mo na ako, ay doon mo ulaw-ulaw na ako. 1,000% privacy guarantee.
5: Subay nini, naglaom ang pagulo sa pasilidad nga unta sa umabot. Adunay mabungahon nga resulta ang tipik sa gihimong aktibidad aron masolusyonan ang problema sa HIV dinhi sa Dakbayan.
6: This activity will create awareness and collaboration, not only among ourselves, kundi po nato ang media. Niya karon nakikuban, Sir John, thank you for coming over to campaign more for our brothers and sisters who might be living with HIV, that they should be seeking care without the fear of being discriminated, without the fear of the stigma associated, but with the hope that they could live normal lives with you and me nga nagatabang kanila, no? So mabuhay ang ato ang HIV AIDS program and mabuhay kayong lahat. Thank you so much.
4: Ako si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang budget allocated na ang traffic lights na giguba ni Bagyong Tino, kini ang gitugaan ni Jory Calix Alingasa Jr., CDR Mo Head og EOC Manager sa K5 News FM San Carlos May 28. Matod pa ni Alingasa, giuna usa nila ang fuel subsidy program para sa mga motor cab transport sector. Dugan ni Alingasa nga moagi pa sa procurement sa pagkaron, mas gi-prioritize nila ang preparedness sa potential impact sa Super El Nino, apan ang rehabilitasyon sa maoga traffic lights is in the pipeline na. Nasuta nga since public bidding pa ang maong traffic lights, magagad sila sa procurement process. Kain duman niya miigo ang Bagyong Tino, bulan sa Nobyembre 2025.
2: Dilan 4,000 ka mag-uuma ug mananagat sa San Carlos na kadawat og ayuda gikan sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk sa programa. May kampiyon nga balita si K5, Shanin Hilapon.
3: K5 News FM Live Report.
7: Moabot sa 3,791 ka mag-uuma ug mananagat sa Dakbayan San Carlos ang nakadawat og tag 2,325 nga gikan sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program kon PAF 2026 nga gipaygayon sa San Carlos City Auditorium Mayo 28. Kini kilangkuban sa 398 gikan sa Barangay Bagunbon, 2 sa Barangay 1, 1 sa Barangay 2, 1 gikan sa Barangay 4, 3 gikan sa Barangay 5, 77 gikan sa Barangay Bulwangan, 1,088 gikan sa Barangay Kudkut, 2 gikan sa Barangay Irmita, 102 gikan sa Barangay Guadalupe, 230 gikan sa Barangay Nataban, 252 gikan sa Barangay Palampas, 466 gikan sa Barangay Prosperidad, 79 gikan sa Barangay Punaw, 711 gikan sa Barangay Quezon, 376 gikan sa Barangay Rizal ug 3 gikan sa Barangay San Juan. Apan posible sa maong gidaghanon dili tanan makakuha ang maong assistance tungod kay dunay mga lista nga mitaliwan na o kinahanglan nga makuha sa lugar niya. Dapat makaparehistro na kini sa RSBA ug dugang mga requirements. Matod pa ni Engineer Albert Barugo, Department of Agriculture NIR Head, nga katong mga mag-uuma nga mitaliwan na og ang asawa o mga anak ang mukuha kinanglan una nga ipa-transfer ang RSBA kon registry system for basic sector in agriculture ug mamahimo na kini nga makakuha sa second batch kung maasikaso ang transfer. Nangayo kini o pasensya ngadto sa mga wala makakuha sa ayuda nga mga asawa o anak tungod kay mao kini ang guidelines. Kini si K5 Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang nakarecord ang Land Transportation Office Negros Island Region o 23 ka traffic violations sa ilang gipaygay niya operasyon sa nakalbay Martes, May 26. Sa resgutan niya operasyon, 20 ang isuhan o temporary operators permit code TOPS. Pila sa mga gisupak sa mga nagkaradakpan na sa maoga balaod at trapiko, mawang reckless driving, unregistered o unlicensed driving, illegal parking, colorum operation, failure to carry ORCR, unauthorized operation o safety violations. Kung diin, wala nagsulubog helmet ang mga riders o wala usab side mirror ang ilang mga motor. Usa-usab ka motor o usa ka sakyanan ang gi-impound. Samtang duha ka maplaka sa salakyan ang gikompiskar sa maoga operasyon.
2: Sa lain pang balita lokal, manog baligya og butong, mi-explicar ganong tag 40 pesos ang baligya niyang butong. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
3: K5 News FM Live Report.
8: Gi-explicar ni Nelly Minyosa, 67 anyos, nga inangkat na niya ang iyang baligyang butong diha sa may Barrio Central, Barangay 1, San Carlos City. Pinalit ni niya og tag 35 pesos, maong baligya ni niya og 40 pesos. Iya usab giklaro nga iyang ginapangutana ang mga mamalitay kung gusto ba dalon ang lubi kung mupalit og binuok. Sumapa ni nanay, sagad sa mga mupalit dili na dalon ang unod sa lubi og tubig na lang. Gani, malipay si nanay tungod kay mabutang pa niya sa iyang minudo nga buko juice nga tag 20 pesos ang unod nga wala dalha sa mamalitay. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500 kini si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balita Regional.
1: Sa balita regional, dalit ya nato sa DTX 500 alang sa mga dunay diabetes mag DTX 500 na samtang dili pa ulahi ang tanan. Giangkon sa utso og 12 anyos nga mga suspect nga ilang gipaymuslan ang 3 anyos nga batang babay una nila kinigipatay. Sumala sa report sa Manda Province Police Provincial Office, nag-inom og ilimnong makahubog ang 2 ka minor de edad sa wala pa nila gihimo ang krimen at tuga Sabado May 23. Samtang sa Diyamilakaw sila padulong sa simbahan, ila nakita ang 3 anyos nga batang babay o giingong gimanduan sa 12 anyos o 8 anyos nga tawgo ng biktima aron dalon sa likod sa simbahan. Human sa ilaga pagpahimulos, daling misibat ang 8 anyos samtang gilampusan naman sa 12 anyos ang ulo sa 3 anyos gamit ang kahoy. Sa pagkaroon ng mga suspect, gidakop sa Moisel or ang mga suspect, temporaryong gikustudiya sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO nga gikonsiderar nga Children in Conflict with the Law kon CICL subay sa Republic Act number 9344 kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
2: Sa lain pang balita regional, wala na'y kinabuhi sa diyang napalgan sa pamilya ang namising nga dalaga nga nagbuyod sa kasagbutang bahin sa Barangay Kangkaya, Alcoy, Cebu ni atong Mayo 27, 2026. Gilang biktima nga si Jean Pearl Opera sa Bilardo, 19 anyos, lumad nga taga Dalaget. Apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Atabay, Alcoy, kinsa nawala niya tong Sabado, Mayo 23. Samtang ang suspitsado naman, giila usab nga si Anthony Balugo, 42 anyos, usa ka tricycle driver. Sumala pa sa investigasyon, natultulan ang suspek, pinaagi sa GPS sa iPad sa biktima. Sa pagkadakop sa suspitsado, giangkunya nga siya ang responsable sa pagpatay sa 19 anyos. Biguas usab sa investigasyon nga notado ang suspek nga nagamit og ginadiling droga. Sa karon, giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspitsado.
1: Sa balitang nasyonal, dalit yarato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Formal gisaga sa Office of the Ombudsman makasong plunder o graft batok kay Senador Jinggoy Estrada sa Digan Bayan, Huwebes, sa Mayo 28. Gipangunan ni Assistant Ombudsman Mico Clabano ang pagpasaka sa kaso dala ang mga dokumento kalabot sa giingong anomalya sa flood control projects. Lakip sa gikasuhan si Kanhi Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Bunuana. Una nang ilambigit ni si Estrada sa isyo ni kanhi DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez ang iyong pagdaot o kickback gikan sa mga proyekto. Kanong duman gikasuan usab og plunder si Jinggoy may labot sa PDAP scam.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, gitubag ni Commission on Elections kon Comelec Chairman George Erwin Garcia ang posibilidad sa usa ka new election scenario sa 2028 gagiingong magpalawig sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gihimo ni Garcia ang payhag isip tubag kang Senadora Amy Marcos kabahin sa posibilidad na dili magpahigayon og piniliay sa 2028. Sumala sa Comelec chief, imposible kining mahitabo tungod klaro ang kamanduan sa konstitusyon ang pagpahigayon og eleksyon. Dugang pa nagsugod sa pagpangandam ang Comelec para sa presidential elections. Hinungduman nga una nang gitubag ni Pangulong Marcos ang nasambit nga isyo o gitawag usab kini sa Malacañang og diversionary tactic.
1: Sa balita sa gawas sa rason, gi-anunsyo ni Meta Head of Product Naomi Glade sa usaka video sa Instagram aga pagpagwas sa Facebook Plus, Instagram Plus o WhatsApp Plus sa kalibutan ng merkado o nagkanayog may nakaandam nga dugang produkto para sa mga negosyo, content creators o artificial intelligence services aga maong lakang dungan sa padayon niya pag research sa mga negosyo sa dakog gasto sa kompanya sa artificial intelligence diin muabot sa $125 billion ngadto $145 billion ang capital expenditure karoga tuiga. Human ang anunsyo, mitaas og halos 3% ang balor sa stock sa Meta. Sigon sa report, maabot sa kapin $3 matag bulan ng Facebook Plus o Instagram Plus. Samtag kapin $2 matag bulan aga WhatsApp Plus. Muhatag ang mga subscription sa mga advanced nga features sama-sama sa gipa nindot pa nga analytics story rewatch statistics, mas lapad niya audience reach or audience reach og customization options para sa mga profile. Ang WhatsApp Plus nakatutok sa personalization sama sa premium stickers, custom ringtones og app themes.
2: Gikataho sa state television sa Iran nga nakakuha ang tiran og draft sa unang Memorandum of Understanding kauban ng Estados Unidos kabahin sa posibleng pagtapos sa kagubot tali sa duha ka nasod. Base sa report, nakabutang sa draft framework nga ibalik sa Iran sa normal o pre-war levels ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sulod sa usa ka bulan. Bugti diri ang pagtangtang sa Estados Unidos sa ilang puwersang militar duol sa Iran og gihunong ang naval blockade. Apan matod sa state TV sa Iran, dili pa final ang nasambit nga framework og dili pa mulihok ang Tehran hangtod wala pay konkretong kasiguruan sa maong kasabutan.
1: Sa balitag sports, dahil kaya nato sa Extend Food Supplement, selyado na agadapit sa tulo ka maboksidor gikan sa Negros Island Region kon NIR ang adto sa semifinal sa boxing tournament sa palarong pambansa gapong adlaw Mayo 28. Ang mga nakasulod sa semis mao sila si John Michael Arellano under-17 light flightweight, John Michael Heruta youth boys category o Clint Paul Figueroa junior boys 44 kilograms to 46 kilograms. Makigsangka ang tulo sa battle for silver karong adlaw aroda makuha ang chances sa Bulawan. Samtang Pacquiao usab nga makasulod ang star boxer sa Negros nga si May Jan Inimido human kini mapildi sa quarterfinals batok sa Region 4A.
3: Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong balitang entertainment, gikumpirma sa aktor nga si Jake Quinca ang ilang relasyon ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Matiyo. Subala sa aktor, dako ang iyang pagbilib ni Rabia tungod sa pagkamaalamo ni Iniki 5 Jess nga maoy nahimong lakang sa ilang panag-ilhanay. Nahimong opisyal ang ilang relasyon niadtong Mayo 18 sa dihang gihagan sa aktor ang beauty queen nga moadto sa Disneyland sa Hong Kong. Okay. Stay strong.
1: Wow. Bahala na sa diha. Aritas balita mo. Hello. Kailapo na ta. Sa balitang wow, gidogo ka usa ka elepante nga estatwa sulod sa usa ka templo sa India og daghan sa madiputo ang mga bisita nga nagpadulong human ang manakita nga tulo ka gikan sa estatwa or tulo nga gikan sa estatwa nga daw holy water kon balaan niya tubig. Tungod dinhi, daghan sa tao ang nagtuong ang tubig milagroso gisalod gipay sa ilang lawas o giinom pa sa uban ka kipaypam. Apa pagkatapos sa imbestigasyon natukiban niya dili dai milagroso ang maong tubig. Naibaluan niya nagikan lamang kini sa taga sa aircon nga nakatakod doon sa estatwa. Tukad sa detabog ipadaman ang publiko nga dili gilayon nga mutuo sa mga sama sa maong insidente nga wala pa maathag nga ebidensya para malikuan ang salang impormasyon og posible nga peligro sa panglawas. O na to.
2: 5,000 na.
1: Wanta yung oras sa pagparayan pa sa ito ang talumanan DTX Morning Newscast sa Lunes sa Putpohon, same time, same station, rilama sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kanitibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablos Radio Click FM Tubuso, kami nyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sa app, si K5 Pamela Perate.
1: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Of the Filipino.
10: P3 Bio.
11: Ako si Delphine.
12: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
13: Usa sa nakatabang nako
14: ang D3 Bio.
15: Nawala na jud akong mga ginapamati.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
17: Visio
16: gamay D3.
18: Apalit sa mga butika.
16: D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantis sado masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos ato ani, bisitaha ang JI Telecom nahimutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
9: Nasayo na ang lahat pati ang puso ko.
10: Asa magagikan bay?
11: Gigan ng ubukit bay.
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwash gani ko?
10: Aw, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
11: Mayo dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka, bakarwash ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash, ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash, na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
14: tulo pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
15: Mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?

0: mo ba?
1: Tungod kay samtang gatigo lang ta.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ano wala ka maturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo?
4: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castaño, and K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mayong aga. Good morning. Sa itong mga pinalang na tagpalamati, welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan. Kaupod ninyo sa tag sa kaaga, inyo na naandan nga pamatian Monday to Friday ang
3: Foro de los Pueblos.
4: Upod sa aton regular nga partner sa tagsa kaaga, K5 Aljan Castaño, nga subong ato sa Agusan del Sur, so temporaryo, K5 Eric Tenerife, maging kaupod ninyo tub-tub sa takna last 9.
3: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta na kamo mga K5, mga chimpota subong? Ang iban nga parte, kay inas nga aga sa ilog, nag-ulan na, iban nga parte di sa Northern Negros, medyo gaguom-guom na. Mga K5, may bagyo na kita. Nagsunod ng bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero, as I have said kahapon, nga ang bagyo nga nagsunod sa aton mga K5, kibyas lang. Kaya hindi siya mag-landfall, agyan niya lang ang Eastern Visayas, saka siya pa China, daw nagladayla. Dahil nga, si Bagyo Duming diri sa aton palibot, mga K5.
3: Foro de los Pueblos.
4: So ready na kamo sa mga balita naton, pero katulad siyang kinaandan, diri sa aton pagpangalagad palatuntunan, Foro de los Pueblos, tradisyon sa aton pagpangalagad that before we give our broadcast, our headlines, kag antes kita maghatag sa mga balita sa inyo, naghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Lord God, thank you for this Friday and guiding us through the week. Sa tanan nga mga blessings, challenges, kag lessons nga mo na baton, we give you praise and glory, dear Lord. Gratitude, utang namon nga kabalaslan sa imo Ginoo, ang ining kabuhi, kag ining agrasya. Protect our families, ang mga farmers, ang mga workers, mga estudyante, kag mga OFW Ginoo. Ginatugyan namon ang kabuhi namon sa imo. Hatagi kami sang good health, Lord, peaceful hearts, kag stronger faith as we prepare for the weekend. Teach us to spread kindness, love and hope to each and every day. Ang amon guiding star subong adlaw Ginoo, among nasulat sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ini ang amon pagkaptan Ginoo as we go into the weekend. And this we ask in your mighty name. Amen.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, Biyernes subong, pitsa 29 sa bulan sang Mayo. Sa aton nga mga balita, mga ka-K5, dito sa San Carlos, mga ka-K5, or sa Toboso, ang asawa itong kahapon gin-report ni K5 Brian Morden, may ara kita update subong. Si K5 Jong Versales magahatag sang update subong nga aga, mga ka-K5. Parte sa reaksyon sang asawa sa pagkapatay sang iyang abana nga ginsunod sang mga armado nga tao nagligan nga adlaw dito sa Toboso. Bantayan ang update dugay-dugay. May update man si K5 Wilson Villena. May update siya karon. Parte sa tong report siya man kahoy kahapon dito sa Barangay Granada. Pamatian ta kung anong mga update sa mga balita ang ginapangdala naton kahapon. Kay ma-wrap up kita kay Biyernes subong. So medyo cool-cool lang kita na subong. Wrap up subong. Ang focus na to sa Iakwan subong sa palarong pambansa. Okay, now. Ano pang iban nga balita? magatiyog ang matasang Foro de los Pueblos, matasang K5, magatiyog subong adlaw, kag wala labot sa nagapuswak na mga tubi sa Libertad Lupis Hay na nga until now ay pamakayos ang prime water, may bag-o naman nga lugar nga nagakatumpilak naman ang mga salakyan kayang dalan na lumutan kayang tubi sa prime water way naman nagahalin sa dalan. Diin ini nga lugar mga K5, standby kamo, magalibot ang mata sang K5. Upod sa aton nga patrol, K5 Wilson Villena and K5 Buas Damlag, mga ka-K5. Ano pang aton nga mga balita? Grabe, bantayan ta karon dugay-dugay, mga K5, kahapon, napyerde ang aton bakod-bakod nga volleyball team nga nagarepresentar sa Negros Island Region dito sa Palarong Pambansa, ang team sang Taytong. Pierde kita sa Caraga Region kahapon, ang tabo sa aton man, doon nagkarag-karag ta kay Caraga ang kontra. However, at 10 o'clock, subong nga aga, mag-aaway ang Negros Island Region girls, mga babae, kontra sa Region 6. Mag-do or die kita subong sa Region 6 para makasaka kita sa semifinal, mag-do or die kita sa Region 6. So sadya ini karon dugay-dugay mga K5, kag pagka alas 7 karon ihatag ko man ang schedule sa inyo sang mga semifinal rounds nga ang aton nga mga team sa volleyball maingkwentro, mga K5. Bantayan in a little while. Okay. Balikan ta ang isyo karon pagka alas 8 sa duha ta ka isyo nga ginadala. Una, parte sa plano ni Vladdy Gonzales nga magpatindog sa iya kaugalingon nga water district sa Bukid, Granada, Langilan area ko no. Kag ining ongoing naton nga isyo sa wala pa masolbar nga problema sang elevator sang SM Schumart. Bantayan ang update karon dugay-dugay. Meanwhile, grabe. Eyes to the board. Diri sa aton sa Negros, diri sa aton sa Pilipinas, ang kabayo, mga ka-K5, ang kabayo ha, kalabanan, sakyan ta lang or gamiton ta lang kung kinanglan ta siya sakyan. Mga ka-K5, ang kabayo di sa aton, kisaperti pa ka ang hit. Subong aga, ipakita ko sa inyo, kabayo lang gabang niya. Ang bili niya, 1.5 billion pesos. Kung sa bilyon, mga ka-K5. Bantayan sa aton pagpangalagad, subong aga, ipakita ko sa inyo ang kabayo nga kamahal-mahal. Ang itsura sa kabayo, mga ka-K5, kung makita niya, kung makita nyo, daw hindi mo pagpagwaon sa dalan. Ini nga kabayo, ginahalungan, pinaka-rare, pinakagwapo nga klase kabayo, mga K5. So eyes to the board, tanawan nyo subong ang inyo nga Facebook Live, kay ipakita ko ang mga mahal-mahal nga kabayo, kag mga K5. Ang mga kabayo nga daw hindi mo pagtandugon. Mahal pa sa mga salakyan nga mga Rolls Royce kag Bentley mo. Grabe nga mga kabayo. Itsura pa lang mga K5 sa kabayo, hindi ka magpating nga kabayo mo. Ang itsura pa lang sa kabayo, sing mo do istatwa. Mga K5, pasaka sa kaaitan ng live viewers ta, kay wasdak ta sa kahanginan, ining kabayo nga daw mga istatwa ang itsura, kagang bili 1.5 billion pesos ang isa kabilog. 115 na live viewers na pasaka sa kaalang jutay itan para nga damo ang makakita, hindi sila magreklamo nga wala tas na ginhulat subungaga. Sila ni Chuli Kulaldo, wala na. Sali Almensyon, nakapuesto na. Ara na kamo. O sige, puesto na mayo ha. Ma'am Roda Angeles Knight, nakapuesto na daway pa. Okay, ara na. Sige, pasaka sa kaagid itan, 129, pag 130, ni karon itan, larga bula na kita. Larga bula na. Grabe nga mga kabayo, mga K5. Hindi ka magpati. May kabayo nga mo ni Idris Kalibutan. Ang itsura sang kabayo, way labot nga marikulkul. Puwerte nga klase mga kabayo. Okay na ita na. We cannot ask for anything more. 130 lang ang barko. 135 going to 140 na kita subong. Mga ka-K5, the so-called Arabian horses. 142 live viewers na subungitan para sa kabayo. Itan, with audio, tira kabayo.
0: This horse, not less than $25 million. You are welcome to my house to see the horses. They hold the rarest genetics in the world. This is Amir and this is Noor. Come, let us drink Arabic coffee together.
4: What itan hindi pagdula?
0: This horse, not less than 25.
4: What? Replay. 180 viewers na mga K5. These are called the Arabian horses. Tanawan yung itsura. Tani gamay-gamay yabi tan, hindi pag stretch tan. Kaya ang kabayo, ang logwa niya, gamay-gamay yabi siya, noy. Mga K5, eyes to the board. Manog 200 ng live viewers na subungitan, eyes to the board. Ari ang itsura sa mga kabayo. May kabayo nga itom nga may pintok-pintok. Ganaw ka sa lakyan ni Jeronimo. May kabayo nga puti nga maskulado, grabe. May kabayo nga gold, grabing mga muscles. May kabayo man nga puti, ngang iya nga tiil, perti ka nami. Tanawan nyo mga K5, tanawan nyo. Talagsak lang kita mga amo niya kabayo. $25 million ang bili sa isa ka kabayo. Kag sa subong nga exchange rate mga ka K5, 1.5 billion pesos ang bili sa kabayo. 226 na live viewers na itan. Ginbutang nila, ginkomparar sa Jaguar mga K5 kag sa Rolls Royce. Mahal pa ni sa Jaguar kag sa Rolls Royce. Kaya ang isa ka kabayo, 1.5 billion pesos or $25 million. Ano ini nga mga kabayo itan? Ini nga mga kabayo, ginatawag ini nga mga Arabian horses. Sa Dubai ini siya mga K5 nga kabayo nga ang kamahal gid. Ang pinakamahal nga kabayo with 258 live viewers, ang way pakabukas inyo Facebook bukas na kay dugay-dugay larga bulan ako. Ini nga kabayo mga K5, the Arabian horses are the most expensive, pinakamahal kag pinakarare nga mga kabayo sa bilog nga kalibutan mga K5. Nga pinakamahal kag pinaka-expensive kag pinaka-rare. Inabangod, tanawan nyo, kakita ka mo kabayo nga monitura, ang mas kuluya, matsyago daw ginpaog, ginpakadto mo sa gym adlaw-adlaw. Nga, ini sila mga K5 ang Arabian horses, famous ni siya, ngadlagko mas kulo. Tag-as nga mga kabayo, mga mabuot, kagang itsura, mga gwapito, langgabang niya. Kagwapo nga mga kabayo. Foro de los Pueblos. Josilito Sanchez Vistara Rana, James Bornales, katanaw na sa subungto sa mga kabayo, tato, nga mga rare nga mga kabayo, mga K5. Tanawan yung itsura sa kabayo. Ninet, ma'am, Ninet Marquez, ang kabayo, tanawan nyo. Hindi mabangbang nga klase kabayo ni. Rare. Mga rare ni nga mga kabayo. One, the Arabian horses are famous all over the world nga mga maskulado. Famous nga mga gwapo. Mga K5, ang isa ka kinaiya sang Arabian horses is ini sila may mga bloodline nga wala na nimo makita sa bilog nga kalibutan subong. Tanawan nyo, manog 300 live viewers na itanga tanawag isang kabayo. Ini silang isura ang gold na mga K5. Tanawan nyo blang gold. Tanawan nyo. Ang gold nga kabayo. Hindi na color, hindi na pintura. Ang kabayo nga gold, ara lang na sa bloodline sang Arabian horses. Wala na sa Australian horse. Wala na sa North of, American horses. Wala na sa iban. Only the Arabian breed ang may amusina. Inang mga itom nga iya nga pintok-pintok, grabe. Ang itom mang design niya perte kagang buhok sang kabayo mga K5, mga lagba nga mga kampyon. Arabian horses lang na siya ang may-ara sina. Amo na nga ang puwerte gid kamahal nga klase kabayo mga K5. Manog 300 nang viewers na itano. Ini siya nga kabayo, amo ni ang ginagamit sang una nga tiempo nga mga kabayo mga K5 sang wala pa uso ang tangki di gira to. Hindi pa uso ang mga sports car. Amuning mga kabayo ang ginagamit. Mga K5, the Arabian horses. Don't you know that the Sheikh of Dubai, si Sheikh Amed, mga ka-K5. Ang mga iban nga Sikhs, ang iban nga mga nasyon sa Saudi Arabia, 300 ng live viewers na itan subong. Ini sila, mga ka-K5, sila ni Sheikh Hamdan sang Dubai, may mga eroplano na sila nga ang ilang Arabian horses kung maglakad sila, ginakarga na nila. Man ang kabayo, mahal pa sa bilis ang eroplano. You see? Amoni nga mga kabayo nga kung padlaganon mo itanda, wala ginakapoy. No? Waay ginakapoy ang mga kabayo. Si Hamdan, mga K5 nga Sheikh sa Dubai, ang iya kabayo, damo-damo, mga amuni. Tiyari naman ang isa, oh, tanawan nyo blang iya kabayo sa sulod balay. Sa sulod balay, ato niya kabayo, oh, ginahigot talang sa dalom paho, kag sa dalom sang kwan, sang lumboy. Ang ilayang kabayo, no, ga pa-aircon pa, oh, ginatupad pa sa ilang mga malahalon ng salakyan. Kaya ang ilang salakyan, mga K5, mas mahal pa ang bilis ang kabayo. Grabe nga mga kabayo, tulong. No? Ang ila ni itan bala nga higot itan, gold na siya yata nga tuntuod niya. Gold ginaya nga tuntuod. Amo na kamahal sang kabayo dito sa Middle East, no? Baskog ni mga kabayo. Sang chimpo mga ka-K5, sang gaaway ang mga Muslims kontra sa mga Mongols bla sa grupo na nasiunan na Genghis Khan. Si Genghis Khan di ka lagas sa mga taga Saudi mo. Hindi siya kalagas kay way pamantod United Arab Emirates una Saudi pamlang to kag Yemen. Ayawan lagas ni si Genghis Khan kay hindi na malabot ning Arabian horses sa mga palumbaan kabayo mga ka-K5. Basta Arabian horses gani ya dihado na permisa taya. Nga dasig-dasig ni sila magdalagan kag daw wala ginakapoy daw si Itan blang nga padlaganon mo daw wala ginakapoy. Furo. Kampiyon niya mga K5, tanawan niyo mga maskulos ang kabayo nila. So, tandaan niyo that the most expensive horse in the world are known as the Arabian horses. Famous siya, kaya ang iya siningikog, medyo katindog. Ang iya nga buhok, tanawan niyo, kalagba siyang buhok. Kalagba siyang ila, sininga mga sungo. Guwapo. Guwapo ni silang mga kabayo, kag maskulado gid mga ka-K5. Puwerte ang mga maskulo sini. Furo, Delos Pablo. Sila ni Sal Al mention, no? Nga, stigma. Oh, si Erninel Manong, ngari kami sir sa bata, sir, gatanaw sa kabayo. James Bornales, Araman. Romar Duran, nga baskog ng mga kabayo ba? Amo ni mga kabayo, mga K5, nga kung magsakay ka sa kabayo, sobra pa nakasakay ka sa Rolls Royce. Furo, Delos Pablos. Sila yung news nito, nga AI na siguro, sir. Mga K5, whether this is an AI or not, ang punto ko, Arabian horses are the rarest for presentation purposes. May mga kabayo, gadya nga amo ning itsura. May mga kabayo, Arabian horses, nga amo gadya ang itsura. Amo ginaya ang itsura niya. Kag makita mo nga ang ilang balay mga kipep, ang mga Australiano, kundi famous man sa kabayo, ang United Arab Emirates, ang mga kabayo sang Arabo, mga Arabian horses, aircon mga kipep ang balay. Ang mga Irish, blang, taga-Ireland, famous man na sa mga Irish horses, but nothing can beat the so-called Arabian horses, mga K5. Furo, Delos, famous kinayang Arabian horses na the best all over the world. Okay? Sige. So much for that, ita. Nakita mo ng mga kabayo, ta. Pagwaan ng kontraktor, tadatan, hindi na nimalang-alang, usto-usto, ginisatan. Mga K5, ang ginahulat sang tanan, ang team song, sang Puro, Delos Pueblos, tira!

0: Los Pueblos.
1: Okay, Ethan, thank you so much. Ang aton sibong attack na alas 6:54 mga K5, makomersyal lang ko pagbalikay na ton. Bumbahan ay nakita balita plus ang aton update sa Palarong Pambansa 2026. 6:54 in the morning. Stand by.
2: This time check is brought to you by K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Mosto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm-hmm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin doha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
6: Sama
5: ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-parigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadagan. Nga,
6: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. sa tinaiba, utok ba, o cancer ang judi ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
5: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuhan.
0: DTX500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX500.
0: DTX500. Mapalis sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka paginom og GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og GTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar ug dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa

0: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: D3 by Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinay-inay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
4: Unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
4: Wala!
5: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, o ma-neutralize niya.
4: So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
5: Correct.
4: Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
5: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot ta, Sir GP.
4: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides. Ngamoy, nagapadagan sa HDL. Mm.
5: Sa BCO ragi na makita, og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones. Hmm.
5: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
4: Gusto.
5: Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function.
4: Wala.
5: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
4: Mm.
5: Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Mm. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
4: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay Bednestong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Ang proper sketch ang ining asawa sa nga ginpatay. Imagod nga. Ang iniabing apat ka mga armado nga mga suspetsado nga among responsable sa pagluthang sa biktima at alleged pareho tanan nga naka-bonnet kay K5 Eric.
9: So na hindi ina-establish na nga ang nagsulod sa balay ni Robert Tihada, Jubert Tihada, apat katawo, number one, naka-bonnet tanan, established na sa pulis. Number two, ano nga klase armas ang inabitbit nila sa aton na Jong?
8: Kwan, lagba kay K5 Eric, hindi maka-identify ang asawa sining biktima. Pero base sa recovery sa aton sining autoridad, may ara tatlo ka mga empty shell sa niya M16 rifle nga ni-recover dito sa lugar.
9: Okay.
8: Kag may ara man na basiyo sa 9mm pistol.
9: So, suno sa asawa, puro lagba ang armas nga ginagamit. Itan pa bala ko kunar ng palaro tan ha. Puro lagba armas nga ginagamit sang apat katawo kag sa investigasyon sang soko sang pulis, apat ka spent bullet sang M16.
8: Tatlo
9: kag isa ka 9mm.
8: May duha daw duha kay pamilya.
9: Duha ka 9mm. Now, so bali lima tanan ka basiyo ang na-recover sa scene of the crime. Pamangkot ko si mo kay K5 Jong. Pila ang pilas ni Jobert Tihada?
8: Daw lima man. As per official information nga nakuha natin kahapon kay Maverick.
9: In other words, ang lima kabasiyo nga nakita sa isina sa insidente, lima man ang pilas ni Jobert Tihada, meaning sulod gid sa kamgitanan.
8: Ulo ka gani kalabanan kay Maverick.
9: Ha?
8: Mostly sa ulo.
9: Grabe ka man jung ba? Ulo gitang ulo, kuna mo wasak. Sorry sa kapamahaw no. So, kuna mo close range ni Jong?
8: Oo, okay. Ang eksena, abi. Kundi halin niya ang biktima sa kwan.
9: Basta sa eksena, manami ka kita, Jong. Anong eksena, Jong?
8: Okay.
9: I like you, my friend. Go ahead.
8: Sa merkado, ang ining biktima, si Papa Eric. Ano, okay. Kay, nagkwari siya, nagpapisada sang baboy. Kay dumunog ihaw ni siya gali.
9: Okay.
8: Same time, nagbakalman siya sang sudaan para panihapon nila kung tani nga magpamilya.
9: Mm.
8: Pag abot niya sa ilang puluyan, ang iabi nga balay kung makita niyo dahil sa video ang ginpadala natin. Di ba na damara gulograhe? Gamay nga gulograhe.
9: Jong!
8: Oh.
9: Suspensa na eh. Kuding ni istorya mo nun ang tabo. Dugay-dugay pagtapos ang palaro, i-plastar mo ginmayo, ginapasuspense na lang ka na, okay lang si mo, mapalaro ta na yung subong?
8: Okay, sige, balik-balikan mo lang.
9: Balikan ta ka. Promise, Jung. Ah. Ikaw ba lang nang huwag balikin sa akong birthday mo. Ah. Daso magpa-picture ka na siyang upod mo to. Bla. Jung, hindi ka magpababa, hindi ka mag-extro. Kaya mapalaro, okay. Pambansa ko, kasuspensi mo magbalita. Jung, ara, naging tani, huwari ng palaro. Tay. Jung, relax ka na. Yeah. Jung, kay sadyan yung palaro.
8: Sige. Okay,
9: promise, ha? You wait for me, ha?
8: Yes, of course.
9: Would you promise a girlfriend you wait for me? May forever ba?
8: Wait for me, ating mahal.
9: Jong, thank you so much. I will be back. I will be back. Thank you, Jong.
8: Sige, give me a record. Puro de los pueblos.
9: Grabe itong report ni Jong. Ara na tani. Galing kay si Ethan. Gadali, may sako. Yung takta na si Jong. Kaya rin ang palaro. Ethan, ara ng palarong pambansa. Intro.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ihatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
11: Isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang pinakamainit na mga balita mula sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 News Bureau sa Prosperidad, Agusan del Sur, ngayong araw na Biyernes, May 29, 2026. Ako po ang inyong tagapagbalita, K5, Eljan Castaño. At kasama na po natin ang 62 radio stations ng K5 News FM nationwide. Nakantabay na ating K5 News FM Puerto Princesa, Palawan. Nakantabay na rin ang ating K5 News FM Iloilo, K5 News FM sa Bacolod, K5 News FM San Carlos City, K5 News FM Kabangkalan, K5 News FM Tacloban. Kasama na rin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. Kasama din ang K5 News FM Santiago at kasama din natin ang K5 News FM Olongapo. Kasama na rin ang iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na rin ang K5 News FM sa bayan naman ng Kalibo at K5 News FM sa Rojas City. Narito ngayon ang mga mainit na mga ulo na mga balita atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Aklanon swimmer, humakot na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Atleta, nagdala ng bagong palaro record. Samantala, Palarong Pambansa 2027, gaganapin sa Quezon City. Sa iba pang mga balita, technical official nagpaniwalag sa red card ng trainer mula po sa Bayawan, Negros Island Region. Sportsmanship binigyang diin. Yan ang mga detalye ng mga balita ngayon ng ating pagtutukan dito po sa Palarong Pambansa Update. At sa detalye ng mga balita hatid sa inyo ng DTX 500 ay yung superior antioxidant. Aklanon swimmer, humakot na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Atleta, nagtala ng bagong palaro record at ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Sandro Salazar.
12: Sa ika-apat na paglangoy ng isang Aklanon swimmer, muli itong namayagpag matapos makapagtala ng bagong palaro record na 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priya Dasi Brigera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibit na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa palarong pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K-Fab Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K-Fab News FM.
11: Balita. At tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K-Fab News FM Philippines. At tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagapakinig ng ilang mga technical problems, and we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas secondary basketball team handa na sa bakbakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampiyon na balita si K5 Cyril Repe.
13: Handa na ang Western Visayas secondary basketball boys sa pagbaka sa quarterfinals na pagsimula ngayong araw matapos salunin ng kukuran ang BARM sa uling elimination round. Naghapon ay bis maipitiutso sa nagpatuloy na panumpabansa sa Agusan del Sur. Ayon kay Western Visayas basketball coach Jan Cuenco, nasusi na yung tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
14: So, Lizar, this is the result of our preparation way back months ago. So, I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito ngayon.
13: Magharap sa quarterfinals na Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals 7:30 ngayong umaga ang Davao Region versus Clara. Sa second game, Region 1 makikipagpakan sa Straa. Samantala ang Northern Mindanao versus NCR. Ang manalo ngayong umaga pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4:00 hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang balita ito hatid sa inyo ng DTX Copamex by Capicra na Canditox pa. Para sa palarong pabasa 2026 special coverage, ito sa K5 sa Real DTX na 5 Repe para sa gabing kapalitan, serbisyo publiko at kasayaan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
11: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real Repe muna po sa basketball secondary boys. Samantala, puntaan po natin ang update quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayanigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye mula po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
15: Bakbaka na ng mga malalakas at halimaw sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng
16: Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
17: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw matapos ang madugong bakbakan kahapon. Pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilang paso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Nimraa sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60 habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang BARM sa score na 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hard court ngayong maghapon.
16: Para sa Palarong Pambansa Update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabarzon sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balita nito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Berto Kakit.
18: Ladies and gentlemen, announcing the result of bout number 64. The blue corner, region 4A, John Robin Bulanos.
19: Halos hindi makapaniwala ang tinaguriang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na tinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabarzon sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Bago City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ng Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabarzon. Mabawi ito sa susunod na taon.
20: Sakit man sa dibdib ko, ha? Natalo ako pero para sa akin kulang pa yun kasi ano talaga yun, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya para sa akin kulang yung training ko. At sana expect na nga makukuha ko ang gold medal, sorry talaga.
19: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kakibe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ang football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almoda.
21: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang 8 delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Mimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabarzon sa score na 1-0. Git-gita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region

0: sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimarupa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Red Salgado.
2: NIR Volleyball Girls natalo sa Suksarjan sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR ang Suksarjan na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake ay nasupalpal ng mga manlalaro ng Suksarjan. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24.
3: Trelejo serving, ang lakas!
2: Set dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Suksarjan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Suksarjan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Suksarjan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manlalaro ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo.
4: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng, ano po, ng Agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
2: Kahit natalo ang NIR Bacolod-Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals.
1: Para sa special coverage ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting. Region 9, naguna sa secondary boys, 48 weightlifting Palarong Pambansa. May kampiyon na balita si K5 Kay Muscaino.
6: Nanguna ang Region 9 sa secondary boys, 48 kilograms weightlifting sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtala ang 19-anyos na si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total at 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18-anyos na si Rodeline Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75. Mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15-anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A. May body weight na 39.55. Nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch at ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang.
7: Mula dito sa Patilay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5K Buscaino. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
5: Maraming salamat K5K Buscaino. Matapos naging

0: Viral ang post ng K5 News FM bukol sa isang trainer ng wrestling na na-bad matapos mabigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City, Agusan del Sur. Technical official nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan tiin. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5, Donding Ludove.
1: Technical official ng wrestling sa Palarong Pambansa 2026 nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyang diin.
2: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
3: Now, the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament. And that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
2: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
3: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
2: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
3: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
2: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
3: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
2: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o Caraga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
1: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa Bayawan City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental. Para sa 2026 Palarong Pambasa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur, ako si K5 Donding Ludove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bayawan, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng Volleyball Secondary Girls. Ang balita nito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
4: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. at dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa Elementary Girls Volleyball. Ang first game, Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, sa Boys Secondary Volleyball Quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa Secondary Boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang Girls Secondary Volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang, ang Davao Region laban sa Host Region ang Caraga. At eto pa, ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region. At ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Susana para sa himpilan ng kampiyon na balita at serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Salamat po K5 Kevin Susana sa inyong ulat muna po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Jerry Lo Naluy.
5: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
6: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
7: Well, syempre natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat. And ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
6: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
8: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipos. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung palarong pambansa.
6: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities at bukas ito para sa publiko.
7: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan, kahit sa mga may edad na gustong mag-insayo dito, pwede naman, may tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts. Yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa Palarong Pambansa.
5: Mula dito sa Palarong Pambansa, sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Jerry Luna Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cari ng Agusan del Sur kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa Palarong Pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang Palarong Pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng Palarong Pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
9: Gaganapin sa Quezon City sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na 3 lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng Palarong Pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
10: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyang po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kanilang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa Palarong Pambansa 2026 sa Secondary Boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamong sulok ng bansa, maaari ko kayong manunood. At makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games sa basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon. Bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A, Calabarzon, with the 7 golds sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat, with 15 golds, 15 silvers and 16 bronze. Na panglima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds, and Region 10 pang-pito with 9 golds, at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita. Abangan mamayang tanghali ang karagdagang mga update sa Palarong Pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, Para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko at siyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the

0: 20 telecations, thousands of your outlets. One call. Greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Dat na sa sining tinion mga K5, alas 7:50 sang aga.
0: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Ano po ang akong mga tiil o mga panakit?
2: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
3: akong gindubol dos o nakapsol sa buntag
2: o sa gabi.
3: Wala pa'y bulan,
2: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C?
4: Mm.
5: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ang Mighty C nga usa man ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Akana.
5: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud dok.
5: Kay naa mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-awon nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singkat sa mga misis nimo.
5: Hello?
4: Makabungol maday na.
5: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
4: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C.
5: Kinanglan
4: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Janice. Dukay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Dakog yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sikon tra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Mads for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Mads for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
15: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
14: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
15: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
14: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
15: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
14: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
16: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.

0: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Milo Hisgut.